0: tatalon, pag pumasok ka sa barangay tatalon, huwag kang bubusina. Kahit maganda ang sasakyan mo, huwag kang bubusina. Magbigay ka lang ka sa mga nasa kalye. Kapag bumusina ka doon, aba magbumukha kang mayabang.
1: Oh, okay.
0: Oo.
1: Kultura yan, kultura.
0: Oo. Kultura yan. Doon sa kanila, pwede kang bumusina. Okay. So, yun ay igagalang natin. Ngayon, bilang mga Pilipino, okay, palagay ko ay dapat magbigay galang tayo sa kung ano ang maaaring conviction nila o persuasion nila in terms of politics.
1: Mm-hmm.
0: Okay? Ang politika o yung term na yan ay hindi masama. Okay?
1: Mm-hmm.
0: Hindi masama. Ginawa lang masama ng mga masamang politiko.
1: Mm-hmm.
0: Subalit, kung iisipin mo, lahat nang mayroon tayo, lahat ng ating ano ba, yung sinasabi nating mga pribilehiyo, yung mga ini-enjoy natin, alam nyo, dala ng politika yan.
1: Mm-mm.
0: Hindi tayo maaaring magkaroon ng saligang batas ng walang politika. Lahat ng ating batas, national man yan, o local man yan, ordinansa man yan, okay, ay dala ng politika. There will never be human loss sa atin sa Pilipinas kung hindi ito dinala ng mga politiko.
1: Mm-hmm.
0: Politika yan.
1: Mm-hmm.
0: Sapagkat ang batas natin, eh dapat ipantay-pantay sa lahat.
1: Mm-hmm.
0: Halimbawa, sa national, dapat ipantay-pantay sa lahat yan. Halimbawa, mayroon tayong preamble, hindi ba?
1: Mm-hmm.
0: Sa preamble natin, maganda ang pagkakahain yan.
1: Mm-hmm.
0: Eh ba, hindi naman pwedeng preamble lang yan na totoo sa Mindanao o totoo sa Luzon.
1: Oo, so, kung Pilipinas yan, oo.
0: Oo, yung pagkapantay-pantay, no, pagkarespeto sa lahat ng Pilipino sa loob ng ating konstitusyon, that's politics.
1: Mm-hmm.
0: Okay? Because it is for the good of the majority.
1: Mm-hmm.
0: Okay? Nung ito ay ni-ratify, politika, this is a political process.
1: Oh.
0: Kaya hindi pwedeng walang politika. Okay? So, lahat ng ating batas, yan man ay national o local o ordinansa or what, they came through because of politics. So in essence, hindi masama. Yung pag-abot na ginagawa, halimbawa ayuda, no? Politika yan. Okay? So lahat sang-ayon sa politika. Kahit sabihin natin ano ba ito? Kompromiso ba ito? Well, call it what you how you want to call it. Because in discussion in politics, kinakailangan magbigay ka eh. Sabihin natin, you scratch my back, I'll scratch yours. That's true. Pero hindi pwedeng walang ganun eh. Di ba? Halimbawa tayo, nag-i-exist tayo sa mga barangay, Baptist tayo o kaya ibang relihiyon. Okay? So halimbawa, alam mo sa amin, kapag piyesta, no? Sa Tatalon, malaking barangay yan. Okay, alam mo, hindi mo mapigilan kapag sila ay mag-aati-atihan.
1: Oho.
0: Kahit, alam mo, kahit na meron kaming gawain kapag Linggo, lulusubin ka ng aati-atihan, titigil kayo eh. Oo, anong ginawa ko? Abay, lahat ng magandang ministry sa lipunan, sa komunidad, ginawa namin.
1: Mm.
0: Nagbigay kami ng wellness, nagbigay kami ng tulong sa kapitbahay namin.
1: Mm-hmm.
0: Kapag merong, sabihin nating ministry yan. Okay, that's good.
1: Mm.
0: Pero, nung kinausap ko yung barangay chairman, pinasabi ko, chairman, maganda po naman ang ginagawa ng lighthouse sa lipunan. Sana pag mayroong ati-atihan, respetuhin naman yung presensya namin.
1: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Di ba? Okay. Kaya nag-anniversary sila. Nag-ati-atihan na naman noong January. Malaki as in, talaga, malakihan. Nung tumapat sa lighthouse, tigil lahat sila.
1: Ay, galing.
0: Anong tawag mo doon? Suhol ba yon?
1: Mm-hmm.
0: Hindi so respetuhan yun.
1: Respetuhan.
0: That's politics.
1: Opo.
0: So basically, hindi po masama ang politika.
1: Mm-hmm.
0: Okay. Nagiging masama lang kapag dinadala natin sa isang level na pinangungunahan natin ang lahat, di tayo nakakaintindihan. And remember this, sa ating ministry, we are not here to make enemies. We are here to pursue peace. Ayun lang naman yun eh. Pero yung kapayapaan sa iyo, halimbawa, may kapayapaan tayo kay Kristo. Lahat ba ng tao may Kristo? Wala eh. So you think of ways para itong kapayapaan natin kay Kristo, madala natin kahit wala silang Kristo. Ma-appreciate yan, nila kung ano tayo.
1: Mm-hmm.
0: So, alam nyo, itong bagay na ito yung kinakailangan i-explain natin ng ganito.
1: Mm-hmm.
0: Eh kahit sabihin mong Kristiyano ka, ikay mananampalataya, marami kang alam sa Bible, kahit anong alam mo sa Bible, hindi mo pwedeng dalhin sa isang bagay na ano eh. Halimbawa ako, no? Eh, medyo naman, pwede ko naman sigurong sabihin na marami tayong kaibigang nasa gobyerno, kahit mga senador, mga congressman. Okay. Pero pag pumapasok na ako, medyo nagbibigay respeto sila. Bakit? Hindi ko sila inaaway.
1: Tama.
0: Oo. Ang bagay na kapag nagsasalita na ako, eh, medyo makikinig sila.
1: Tama ho yun, Bishop.
0: Oo. So, ibig sabihin, kapag papalabasin ko na dahil alam ko Bible, ako lang ang tama, well, alam ko tama ako. Pero yung bang hindi lahat ng tao maitatama mo, sang-ayon sa kung paano mo gawing tama sila. Let the Spirit and let the Word of God deal with them.
1: Correct.
0: Just proclaim the Word.
1: Mm-hmm.
0: Okay? Eh, yun po yun. Ngayon, sa bagay na ito, eh, kaya nga, pati mga pastor pinagsasabihan ko, eh, alam nyo, magpo-post kayo sa social media, isipin nyo kung anong take ng mga tao na wala kay Kristo. Sabihin mong, halimbawa, righteousness exalts a nation. Okay? Ang ingay-ingay mo, righteousness, ikaw lang nakakaintindi nun eh. Dahil ang righteousness na yan, righteousness of Christ. Hindi naman righteousness of the laws of man. Walang righteousness sa laws of man. Okay? So, halimbawa, eh, merong impeachment, merong issue ng investigasyon dito, sa ganyan-ganyan. Tapos, as righteousness exalts a nation, ganyan, tanggalin. Hindi mo matatanggal yun eh.
1: Mm-hmm.
0: Unang-una, wala kang boto. kahit bumoto ka, hindi ka naman makakaluklo.
1: No.
0: Kasi sabi ko nga sa mga pastor, huwag kayo masyadong maingay, nakaalam mo eh, majority kayo. Eh siguro tumakbo kang barangay chairman kung manalo ka.
1: Tama yun. Yeah, I agree, Bishop.
0: Pero mayroon, tapos ang ingay mo.
2: Bishop, may nabasa pa ako na mayroong mga parang petitions ng mga pastors, nagpirma pa sila regarding na pagsusuporta.
1: Ayun na nga eh. Oo.
0: Palagi naman akong tinatanong, Bishop, pwede ka bang pumirma? Eh, sabi ko, dito na lang muna ako, kayo na lang yan kung gusto nyo. You know, ganun lang naman yan eh. Halimbawa ako, let me be very practical. Meron akong kapatid na congressman na mahal ko, kuya ko. Okay? Maingay yan. Ginagawa niyang pulpito yung kanyang poder bilang congressman. Eh, alam nyo, hayaan nyo lang siya. Pwede ko ba siyang pigilan? Pareho kami yung pastor. Okay? At saka isa pa, yung kanyang impormasyon, hindi ko namang impormasyon. Yung nire-report sa kanya, hindi ko naman. Ba't pangihimasuka ko yung nire-report sa akin?
1: Tama, hindi naman.
0: Wala naman akong ganun. Ibig sabihin, may nalalaman siya na hindi ko alam. Eh di hayaan ko na lang yun. Ba't kinakailangan ba lahat nang alam niya, alam ko. Hindi naman dapat yun. So, ang tanong sa akin eh, Bishop, paano mo nababalansi yan? Pareho ba kayo ng conviction? Eh sabi ko, pareho kaming abante. Pareho kaming pinanggalingan ng mga magulang. Pero what he is right now, according to anong alam niya, paano gagawin niya bilang congressman, eh be, nananagot siya sa kanyang constituents. Yun ang bumoto sa kanya eh. Nag-uusap-usap sila. So for how he navigates through and how he conducts himself, I just respect him. So ganun lang yun. So sabi sa akin, Bisa, paano mong na ano yan? Ba't kailangan kong balansi? Wala namang balansi dun eh. Unang-una matanda siya sa akin. Anong balansi dun? Diba? Ikalawa ka ako eh, kahit sa height mas batang ka dyan sa akin. Hindi naman balanse yun.
2: No. Hindi nga balanse.
0: Hindi balanse. Pero kapag sinasabi kong cute ako sa kanya,
1: walang
0: aangal.
2: Pero imbalance din po yun.
0: Alam mo, kaya unang-una na, paano niya nagagawa? Unang-una, magbigay galang ka sa matanda.
1: Correct.
0: Wag mo siyang sapawan. Mm. Ba't ko aawayan ng kapatid ko sa bagay na yan?
1: Oo, may sarili diba? Din siyang. Tama hindi, kayo doon, Bishop eh.
0: Hindi naman kami pwedeng sabihin, hindi mag-iba kami ng political. Eh, hindi naman ako politiko. Ba't ilalagay ko yung sarili ko sa isang lugar na hindi ko naman puder?
1: Tama.
0: Di ba? Kaya maraming, wah, ganun ba yun? Matagal nang ganun yun. Alam mo, meron pang mga pasto na pag-aawayin kaming dalawa. ba't ko aawayin yung kapatid ko? Nagmamahalang kami.
1: Tama.
0: Oh. Alam mo, ito'y totoo ito. Pumunta ako sa South. Mm. Sa Visayas at sa Mindanao. Mm. Tapos may meeting ako sa mga ibang pastor. Siyempre, ako yung convener ng Alliance of Baptist Councils at talagang pinopromote ko yung National Baptist Day. So, sabi ko, mag-conference tayo, ganyan. Dumating ako, magtatanghalian. So, maraming kapastoran. Nung araw pa ito, nung nag-iimbestiga yung Quadcom. Okay. Tapos, lunch na. Meron ako napansin na grupo na hindi naman doon. Sabi ko, pagdating ko, nagkakamayan. Sabi ko, bakit nakihiwala yung mga grupo doon? Ganyan talaga yung mga bishop. So, tumayo ako, inabot ko sila, kinamayan ko, kumusta kayo? Ba't para nakihiwala yata kayo? Ano natin? Kasi bishop yung quad com eh. Teka, iba naman topic yun. So, yung bang, dinadamay nila. Halimbawa, tayo may fellowship tayo. Okay, and we would like to develop that fellowship in us. Pero may mga elemento din kasi na kung kaibigan kita, tapos kaaway ko ito, dahil kaibigan kita, huwag kang makipag-fellowship sa kanya. Ang tawag dyan ay third party condition.
1: Damay-damay na. Oh.
0: Damay-damay. Alam niyo, matindi pa sa politika yon. Ba't magiging basihan yan? Kung pare-pareho naman tayo ng conviction sang-ayon sa doctrine, ba't gagawin mo yan? Nagiging personality tayo. Okay.
1: Oo.
0: So, itong bagay na ito, sinabi ko lang ito dahil syempre, dapat alam natin yung pinakapundasyon ng ating relationship. Doon tayo manggagaling. Okay, now in terms of politics. Okay. We need to have wisdom in applying this.
1: Correct.
0: At yung tama mo, ay maaring hindi tama sa iba. Yung opinion ay hindi opinion nila.
1: Correct.
0: Halimbawa, naobserbahan nyo, nagbabalik-tatakan yung mga lawyers. Yun lang tanong na, yung bang ICC warrant ay implementable?
1: Yes, oo.
0: As it is sa ating bansa. Pinag-awayan ng mga pastor. Okay? hindi naman tayo lawyer.
1: Tama.
0: Yung mga lawyer nga, hindi magkatugma.
1: Hindi nga magkatugma eh.
0: Oo. Yung isang bagay, yung isang side, ang sabi, implementable yan. Kasi, subject tayo sa ganito. Opinion mo yun. Okay? Ngayon, ang sabi ng iba, hindi implementable yan hanggat walang korte, no? Na sila ang nagbibigay ng warrant based on that. Hindi implementable. Pero inaway mo, hindi ka naman lawyer. Panghihimasukan.
1: Lalabas kang katawa-tawa eh.
0: Tama. Minsan kasi, sobrang dunong natin, pinapasok natin yung realm na hindi naman natin expertise.
1: Correct.
0: Di mag-antay na lang tayo.
1: Hmm.
0: Di ba? So, kung implementable para sa iyo, di sige, okay. Maging advocate ka nun. Pero igalang mo yung advocacy ng iba na hindi naniniwala na implementable yon. At hayaan natin na mag-define yan Supreme Court.
1: Correct.
0: Okay, nakasalang sa Supreme Court. Ba't mag-aaway ka ngayon? Okay, halimbawa, hindi kasi tumakas itong si Senator Bato sa batas. Anong batas?
1: Batas ng Pilipinas?
0: Batas ng Pilipinas ba? Wala ngang warrant galing sa Pilipinas. Anong tinatakasan yung batas? Hindi ganito. Yun, opinion mo rin yun. So, kung opinion yan, wag natin gawing batas. Opinion eh. Hanggat walang nagde-define na ito'y batas at implementable or what, at tapos na ang lahat ng question, wag tayo mag-away.
1: Tama. Pero, Bishop, di ba, bilang mga pastors, naalala ko yung word na circumspect. bilang mga pastors, ingat tayo sa mga pagpo-post natin, ng opinion natin. Exactly. Kasi may influence tayo eh.
0: Ayun, dinadala natin. Yes. Dinadala natin yung ating sariling conviction. Pagkatapos, ang tendency niyan, porque pastor tayo, dapat lahat ng miyembro natin ganun.
1: Oo, oh, yun na siyempre.
0: I will tell you this. Kahit ang mga leaders ko sa Lighthouse, mga professionals yan, marami dyan galing sa UP. Mayroong galing sa Ateneo. Mayroong galing sa... Iba-iba yun eh. Okay? I need to be wise in dealing with them. You see? Eh, alimbawa, nung araw, ito, totoo ito. Ako eh, naging bahagi ako ng council ni former president GMA. Oh. Okay? Council, Presidential Council on Values Formation. At alam niyo naman, nung siya ay presidente, ang dami rin question sa kanya eh. Okay? Ang daming laban sa kanya. Okay? Meron ding nag-coup against sa kanya. Pero nanatili ako doon sa pwestong yan mula 2003 hanggang 2010. 7 years in all. Wala akong naging kaaway. Okay? Nag-ambag tayo ng mga values programs. Pati yung, alam mo ba, pati yung ano, itong chaplaincy program na ngayon ay umiiral. Kami ang nag-launch niyan eh, nung araw. Okay? So, may endorsement niya nung araw ng ano. At naalala ko pa nung araw nung pumapasok itong reproductive health bill. Nilabanan ko po iyon sa mismo sa konseho. Nung pumasok yung reproductive health bill at tinutulak nila sa DepEd nung araw, eh bay, hindi ko po inendurso yun. Kinausap ko si Presidente. Madam, sabi ko sa conviction ko, hindi dapat lumusot yan nang walang endorsement ng council. Yes, Bishop, so mag-uusap kayo ng DepEd. So, nagkaroon ng module yung DepEd. Yan ay funding yan ng USAID. No, meron na silang ginawa. Nung makita ko yung module, abay, ba't ko i-endorso ito? Kailangan ng pirma ko. Pinuntahan ko yung DepEd, sabi ko, Sec, hindi dapat pumasa ito. Tinan mo naman yung mga question dito. Isipin mo, pasintabi na po, ano? Grade 5, mapupunit ba ang condom kapag nagtalik ang lalaki at babae? Mayroon pang drawing. Sabi ko, hindi pwede ito. Sabi sa akin, Bishop, meron na pong funding yan eh. Yan na yung resulta ng research and everything. Isulat uli nyo lang, i-rewrite ninyo, hindi pwede ito. I cannot endorse this. Nagalit sa akin. Hindi ko pinirmahan. Okay, doon nagmula yung mga ibang balitaktakan hanggang pumasok sa Kongreso, pumasa naman sa Kongreso yung reproductive health. Okay, nung pumasa, ayun, ngayon meron ng comprehensive sexuality education on the strength of the reproductive health law. Kasi hindi tayo naging masusi. Kung hindi pumasa yung reproductive health law, wala tayong problema sa comprehensive sexuality education. So, dugtong-dugtong yan. Nung araw, hindi po lahat ng evangelical community, saan nga yun sa ginagawa ko? Sige, okay lang. Ba't ko sila aawayan? Pero yun na nga ngayon. Ngayon, they realize, mali pala yung reproductive health law. Paano gagawin mo? You see? Kaya, pag hindi tayo naging involved, pagkatapos, alam mo, nag-birthday ako. Sa Lighthouse, hindi na ako pumunta. Pumunta si Presidente GMA at si Vice President Noli sa Lighthouse. Presidente at Vice Presidente nandun sa Lighthouse yung dalawa. Para sa birthday ko. Marami wow. Ng taas ang kilay. Masyadong politiko naman si Bishop. Hindi naman ako politiko. Nagbibigay galang yung Presidente. So, ganun lang yun, mga kapatid. Hindi ko naman sinasabi na tama ako. Meron lang tayong ambag sa dapat napuntahan ng ating gobyerno at lipunan.
1: Saka, Bishop, namapansin ko kasi sinusundan kita ho sa mga posting nyo. May mga comments naman kayo, very very balanced. At as much as possible, walang pangalan involved.
0: I try to.
1: Oo. Kasi, Bishop, nitong mga nakaraan, meron tayong nabasang post ng isa sa mga kilalang pastor, no? Na hinihimok niya na mag-resign si Senador, si Senate President Alan Cayetano.
0: Let me deal with that. Sa atin pong mga kapasturan, however na you are so convinced sa inyong opinion, respeto na lang natin ang Senado.
1: Tama ho.
0: Talagang kalakaran po sa Senado magkaroon ng pagbabago ng liderato, nagmutuhan sila. Let's respect them that way.
1: Correct.
0: Kung sino ang nakaupo, matuto tayong gumalang.
1: Ayun na ho, tama ho yun.
0: Kasi ganun lang yun. Halimbawa, mga kaibigan ko naman ito eh.
2: Mm.
0: Eh si dating SP Tito Sen, kaibigan natin yan.
2: Mm.
0: Eh, professing Christian yan. Uh-huh. Okay? Eh lalo naman si SP Alan Peter. Eh professing Christian yan. You see? Anong gagawin natin? Okay? Eh kung sino pa man, eh kahit naman, halimbawa itong pinag-uusapan na kinakailangan, eh si Senator Mix naman ang pumasok, ganyan. Eh kaibigan ko rin yun eh.
2: Mm.
0: Okay? And I am telling you right now, hayaan lang natin sila to correct. Make decisions
1: saka
0: for themselves.
1: Saka huwag na natin mag-ano dyan, may sarili tayong opinion, yeah. Pero palagay ko hindi tama na pati ba naman ikaw na leader ng isang church, makikisaw-saw ka pa dyan sa usapin na dapat mag-resign si ganito kasi negative yun.
0: Halimbawa, ito, let me, ito, ilalatag ko na sa inyo.
1: Oho.
0: Eh, nandun daw ang NBI, no, at pagkatapos dumating si Senator Bato, tumakbo.
2: Mm.
0: Okay, kaya ang sabi ay hinabol siya ng NBI kasi tumakbo siya. Okay, given that. Number one, yun pong Sergeant at Arms, na si General Mo Aplasca, mananampalataya po
1: yes,
0: yun.
1: Yes po, opo.
0: Kristiyano yan. Siya ay isa naging pinakamataas o mataas na katungkulan doon sa PNP noong araw. Naging directorate po siya ng operations ng PNP. Eh noong araw pa, noong aktibo pa siya sa kanyang servisyo, kaibigan ko na yan, nagra-ride po kami ni General Mao. Kami okay, dalawa yes. lang.
1: Oo, kasi ano yan eh.
0: Rider yun.
1: Rider yun.
0: Pareho kami may Triumph motorcycle.
2: Mm.
0: Okay. And for whatever message ko siya, just do what you are mandated to do and consider that everything you do should be pleasing to Christ. Kin message ko siya.
2: Mm.
0: Yes, Bishop. Okay. Ngayon, kahit yung ano ba nangyari, minsan kasi meron tayong parang interest na ano ba ang nangyari? Ano ba nangyari? Ganyan, ganyan, ganyan. Okay, ito po, base naman ito sa mga feeds, sa news. Ang sabi ng director ng NBI, hinabol si Senator Bato dahil tumakbo. Okay. So, ako sa aking mind, sa aking kaisipan, mag-iisip ako syempre.
2: Mm.
0: Okay. Ano ang direksyon ng kanyang pagtakbo? Nung tumakbo siya, pumasok sa Senado. Isang institusyon na lehitimo. Ba't mo hahabulin sa loob? Diba?
2: Mm.
0: Kung siya tumakbo palabas, eh palayo, habulin nyo. Kasi obviously, may tinatakasan siya.
1: Oo, patakas eh.
0: Pero kung siya tumakbo pa loob, eh, hindi po takas yun. Papasok sa trabaho niya, senador siya eh.
1: Tama, tamang
0: lohi ka. Let's just be thankful about it.
1: Yes.
0: Eh kung NBI ka, lehitimo ka rin, tapos papasok yung tao, senador, papasok. Kahit patakbo siya eh. Prerogatiba niya. Tumakbo siya sa loob.
1: Gusto niya mag-jogging papasok eh.
0: Oo. Pero ba't mo hahabulin pa loob sa kanyang trabaho?
1: Correct.
0: Okay. Eh di bali sana kung meron kang courtesy sa Senado bilang isang institusyon according to law.
2: Mm.
0: Eh doon ka lang. O sige, tumakbo pa loob. Dito po tayo. Meron naman tayong mekanismo para magbigay galang sa Senado at ilatag natin. Meron tayong warrant galing sa ICC. Bigyan natin sila ng kopya. Makipagtalastasan tayo. So, doon nagsimula ang gulo. Eh, tumakbo daw kasi. Eh, hindi, sa anong direction tumakbo? Hindi ba?
1: Hindi naman palabas. Hindi naman patakas.
0: Hindi naman palabas. Eh, kung palabas, habulin nyo.
1: Oo.
0: Pero kung tumakbo pa loob, sa trabaho niya, eh, senador siya, bakit mo hahabulin pa loob?
2: Hmm.
0: Yung mga bagay pong iyan, simple lang na analogy. Pero I think, kinakailangan tayo na mayroong sense ng pag-iisip. Mag-isip tayo ng maayos.
2: Mm-hmm.
0: Lahat ng atin pong ginagawa, we pursue peace. Hindi tayo contributor sa gulo.
1: Amen. Amen tayo dyan.
0: Okay. You know, God is not the author of confusion.
2: Mm-hmm.
0: And if you are in God, do not make... be consistent with who God is in you. Yun lang naman po yun eh. Magulo na nga itong lipunan dahil
1: dadagdagan
0: wala sa
1: pa natin, oo.
0: Dadagdagan pa natin. I mean, you know, Kaya po, sa mga Baptist siguro na medyo leader po tayo, makinig na lang po kayo sa akin.
1: Sa tama ko yan.
0: Pero kung hindi naman kayo Baptist at wala kayong kinao, sige, bahala kayo. Pero yun lang, pursue peace. Yun ang sabi ng Banal na Kasulatan.
1: Yes. In other words, sa Bishop, hindi naman masama na may stand ka. Hindi naman masama na makialam ka kasi dapat makialam tayo. Pero we have to be very careful sa mga salita natin. Respeto, tama yan. Respetuhin na lang natin ang proseso ng Senado. Tama. Huwag tayong mangudyok na maglayas na kung sino-sino ng mga nandyan.
0: Ganito po yan. Tayo lahat, we care to have freedom.
1: Mm-hmm.
0: Liberty. You know, pero yung ating pong liberty, nagtatapos yan when somebody else's liberty begins.
1: Oh, tama.
0: Okay. Hindi po, porque ikay malaya, hindi ka malaya sa lahat ng bagay. Bigyan mo din ng kalayaan yung iba.
1: Mm-hmm.
0: Di ba? So, ganun lang yan. Your liberty ends where somebody's
1: liberty begins. Tama ko yun. Wow.
0: So, okay. Kaya nga, for example, ito, sinasabi, ito palagi nating, I exhort therefore that first of all, supplications, prayers, intercessions, giving of thanks, be made for all men. Yun lang, notice, all men.
1: Mm-hmm.
0: Ito yung huwag nyo lang ipapanalangin yung kakampi mo. Yung sangayon sa'yo, all dapat, men yan.
1: Dapat lahat. Yan, dapat lahat, pati yung ayaw mo.
0: Ha? Pati ayaw mo.
1: So, lalo na't makalingkod tayo ng Diyos, di ba, Bishop?
0: Tama. Okay. For kings and for all that are in authority.
1: Okay, tama naman yan.
0: Kung halimbawa, si SP Alan Peter is ngayon Senate President, in authority siya eh.
1: Oh, dapat irespeto yun.
0: Irespeto mo din. For all that are in authority, that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and honesty. Alam niyo po ito, in all godliness and honesty, ang tulong natin, ang abot natin. Hindi according to your political persuasion.
1: Napakalinaw
0: diba? For this is good and acceptable in the sight of God our Savior.
1: Amen.
0: At mahalaga ito. Mahalaga ito yung verse 4. Kasi po, kung mauunahan tayo ng political persuasion natin, kahit na gano'ng ka-passionate we are, sino pang maniniwala sa atin kapag tayo aabot na ng mensahe ng kaligtasan kay Kristo?
2: Tama ho.
0: Eh di tayo mismo ang nagbigay ng parang pintuan na magsasara.
1: Nako, Bishop.
0: Hindi po natin ministry magsara ng pintuan.
1: Amen tayo diyan. Bishop, masarap ang usapan natin. Kaya lang inabot na naman tayo sa oras upang magpaalam.
2: Oo.
1: Oo nga, pambira na naman. Nabitin ang usapan natin ngayon, 'di ba?
2: Masarap ang usapan.
1: Masarap ang usapan natin, 'di ba? Okay. Sa mga susunod atin ulit pag-usapan 'yan, Bishop, kasi 'yun ang mainit na usapin ngayon. Maraming salamat po, Bishop, at belated happy birthday. Ingat ho kayo, pagpalain kayo ng Diyos.
2: And dahan-dahan lang po muna sa kain, Bishop.
0: Opo, salamat.
1: Maraming salamat po. Ayan, nakauhan na kapanayom natin. Very, napakapantay ng pananaw ni Bishop. Salamat po. At kami po ay magpapaalam na. Lagi nating sinasabi habang may oras pa.
2: Tanggapin natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay.
1: Nakasama natin ngayon sa technical side si Don Alfonso. Kami po ang inyong mga kahalakakang kalmusalan tungo umaga. Hindi nagbabago, Il Solamente, Rico Jelit.
2: At ako naman po, nagsusulong Guapito, Mr. Guapito, Ronnie Rinzales.
1: Bye-bye po.
2: God bless.

0: Sa mga napag-usapang issue, pwede mong ipaabot ang iyong komento o opinyon. I-text sa aming contact information, 0998-843-0573, sa Facebook page, CARE 104.3 DUAY FM, o sa email address, info@dway.febc.ph.
1: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon. Sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya, patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 DUAY FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.
2: It's now 8:31 in the morning.
1: Negosyo asin trabaho. Programang tulay sa paghahanap ng trabaho at mga paraan kung paanong aasenso sa pagnenegosyo. Hatid sa inyo ng Far East Broadcasting Company.

Isa mapagpalang umaga sa bawat isa na kasama natin ngayon, lalong-lalo na po yung mga kasama natin. Kanina pang alas 5 ng umaga, kumusta po ang bawat isa? Kumusta Bicolandia, at hindi lamang ang Bicolandia kundi pati ang mga nasa karating nating mga lugar. Lalong-lalo na yung abot na abot ng radyo, ng signal ng radyo natin sa Romblon at sa Northern Samar. Na mga naka-tune in ngayon dito sa ating himpilan, kumusta po kayo? Ayan, ito po ang inyong programa sa Far East Broadcasting Company Philippines. At ito po ang FEBC Bicolang Care 104.3 The Way FM. Kumusta po, kumusta ang bawat isa? Ayan, live na live po tayo ngayong araw na ito. At kung kayo po ay nakikinig mula pa kanina alas 5 ng umaga, magandang araw! Magandang araw, Ate Jenna de la Rosa. Ayan si Ate Jenna. Hindi na kita nasagot, Ate Jenna. Magandang araw sa'yo. Ayan, happy day sa lahat! It's a beautiful Monday morning. It's a happy day. And every day is a happy day. Ayan, sa dami ng mga nangyayari sa mundo, dapat gawin natin itong positibo. Hindi naman dahil natutuwa tayo sa lahat ng mga nangyayaring hindi maganda sa ating bansa. Kung hindi ito ay dahil alam natin na tayo ay may Diyos na hindi nagpapabaya. Kaya tutok lamang kayo dito para kayo ay makakuha ng mga maayos na impormasyon at ganun din ng mga inspirasyon dito sa ating impilan sa FEBC Bicol ang Care 104.3 The Way FM. Ako po si Yvette Pau, ang inyong kasama hanggang mamayang alas 9 ng umaga sa ating programang Negosyo as in Trabaho. Ayan, at kumusta po, kumusta kayong lahat? Ayan, batiin muna natin ang mga taga Mauraro, Ginobatan, Albay na kasama natin noong Saturday para sa ating ginawang I Care Mercy Ministry. At ang I Care Mercy Ministry natin na ginanap ay in partnership with Albay Chamber of Commerce and Industry. Tayo ay nagpapasalamat sa mga membro ng Albay Chamber of Commerce and Industry sa panguna na syempre ng ating mahal na presidente ng ACCI, si Sir John Glenn Lee. And of course, ang kanilang magandang sekretarya na busy-busy sa lahat ng mga kailangan asikasuhin. Si Ate Emily, hello. At sa lahat po ng mga nakasama natin na ACCI members ng Saturday, hello and good morning po sa inyo at salamat sa inyong partnership. And of course, sa ating mga care supporters na talaga namang walang sawang nagsuporta sa atin dito sa ating himpilan para po dito sa ginanap nating I Care Mercy Ministry last Saturday.

0: Kaya happy day po sa inyong lahat at syempre kami pong lahat ay bumabati sa inyo ng napakasayang umaga ngayong araw ng Lunes. Kumusta po ang inyong mga tulog at kumusta din ang inyong mga gising at kumusta din ang inyong mga almusal? Nakapag-almusal na po ba ang lahat? Oo. Naku, kung hindi pa po kayo nag-almusal, punta na kayo at mag-almusal. Saan pupunta? No, nasa bahay. Punta na sa kusina at mag-almusal. Dahil yan ang pinaka-importanting meal for the day o of a day ng isang araw. Ang breakfast daw, ang pinaka-talagang importante. Ayan. Kaya naman, mag-breakfast po kayo and have a hearty and healthy breakfast. Maganda umaga po sa inyong lahat, 1st, 2nd, and 3rd District of Albay. And good morning din dyan sa Kamsur, Kamnorte. And happy morning din sa ating mga kaibigan sa Sorsogon. And happy morning din sa ating mga kaibigan sa Catanduanes, the happy island of Catanduanes. And of course, batiin din natin ang mga taga-Masbate, Burias, Tikaw, and Rapu-Rapu Island. Happy, happy day po sa inyong lahat. At syempre, hindi lamang yung mga naabot na ating mga signal ng radyo. Kumusta po yung mga nabigyan natin ng radyo noong Saturday sa Mauraro, Ginobatan, Albay? Ayan, pwede po kayo magparamdam kung kayo ay nakakapakinig at bukas ang inyong mga radyo mula alas 5 ng umaga hanggang alas 7 ng umaga ay mapapakinggan niyo po ang KERO 104.3 The Way FM. Kaya naman, pwede po kayong tumawag o mag-text sa ating telepono numero 0998-843-0573. Kung kayo naman ay nasa social media platforms, basta kayo may internet at may data, pwede po kayong makinig, manood ng live programs natin or pwede din ng ating replays kasi yung iba ay nagre-replay. Dahil sila ay nasa kanilang mga trabaho or may mga importanteng lakad, sila ay nanonood ng replays at ganun din yung mga nasa ibang bansa na sumusuporta at nakikinig sa atin sa Saudi Arabia, Abu Dhabi, at yung mga taga-Australia and of course sa California. Magandang araw sa inyong lahat. Tawag lamang po kayo o mag-text sa ating numero telepono 0998-843-0573. Again, that's 0998-843-0573. Ayan, happy day, Nanay Masing. Salamat sa everyday na encouragement sa yung mga text message. Napakasipag mag-text niya ni Nanay Masing. Happy day, Nanay Masing. And of course, kung kayo ay nasa social media platforms, nanonood ng live or manonood ng replays ng ating mga programs, pwedeng-pwede po kayong pumunta sa ating Facebook page, CARE 104, FEBC Bicol-CARE 104.3 The Way FM. At syempre sa ating YouTube and Instagram, FEBC Bicol-CARE 104.3 DWAY FM. At sa ating online streaming, bit.ly/thewayfm. At kung gusto mo na masaging updated ka pa sa ating mga live programs, pwedeng-pwede ka na magpa-add sa ating Karen's Official GC dahil sinesend po natin dyan ang ating mga live programs para hindi mo makalimutan at isang click lang ay nandun ka na sa mga programang ito. Kaya naman, pwede ka mag-message at ikaw ay aming ia-add. Sa lahat ng ating mga nagmensahe ng pasasalamat mula sa Mauraro, maraming salamat din po for welcoming us. Salamat sa ating LGU at syempre ng Ginobatan ng MWSDO at syempre ang ating mga barangay captain and kagawad dyan sa Mauraro, Albay. Ayan, salamat po sa inyo sa pag-welcome sa atin. At sa inyong mga mensahe ng pasasalamat, maraming salamat din po and God bless you po. Ayan, at nawa ito'y nakatulong at nakapaghatid tayo ng tulong sa kanila. Nais din natin pasalamatan ang ating partner, ang Philippine Navy, ang NAV4SOL. Ayan, maraming salamat sa pangungunayan nila, Commander. At syempre, ang nag-assist sa atin dyan, sila Sir Alvin. Ayan, maraming salamat. Saludo kami sa inyong walang sawang pagsuporta at sa inyong walang kapagurang. Oo, sabi daw walang katapusan yung pagbit-bit ng tubig. Dinig na rinig ko sa gilid. Ayan, pero salamat po sa inyo at tayo ay nakapagatid ng tulong sa 300 families. At yung overflowing na champorado, burger, and tinapay na sandwich. Ayan, Pastora Ruby, and of course, sa lahat ng mga sumuporta, Pastora Joey and Pastora G. Daisog. And of course, ang AIM, ayan, para sa ating pachampurado na napakasarap na talaga namang hindi naputol. Anong tawag doon? Unlimited! Ang pagkain ng champorado at natuwa ang ating mga taga-Maoraro. Siyempre, ang ating mga tinapay at ang ating mga burgers. Ayan, ako, salamat po. Sabi nga daw yung isang gawain, gumaganda dahil sama-sama. Tulong-tulong. Akala natin yung paisa-isa nating tulong yun lang ang nararating. Pero alam nyo po, pag pinagsama-sama natin yan, ang daming nararating at ang dami nating napapasaya at natutulungan. At ating nahahatidan ng pag-asa. At yung pag-asa na yun, hindi lamang dahil doon sa mga dala nating material na bagay, kung hindi pag-asa na nagmumula sa ating Panginoon at pagpapakilala na mayroon tayong Panginoon. Ayan, at salamat po sa inyo. At kung kayo ay nanonood ngayon, ito po ang inyong programang Negosyo as in Trabaho, kung saan tayo po'y nag-uusap-usap tungkol sa pagiging produktibo ng ating pagnenegosyo at pagtatrabaho. At hindi lamang yun, tayo yung mga nakakapakinig sa atin na natututo sa ating mga trainings and seminars online. At dito po rin tayo ay natututo, hindi lamang sa dahil tayo ay nagtatrabaho o nagnenegosyo, maaari din po natin itong mai-apply sa ating pang-araw-araw na buhay. Kaya naman tutok lamang kayo dahil ngayong araw na ito ay kasama po natin ng Skillivate Training Center at kasama natin mamaya ang isang OSH practitioner para ating pag-usapan ang confined space safety training. Maya-maya lamang po yan at susunod na, at I mean, hindi pa susunod, di pa po ako tapos. Parang meron pa akong weekend blues. Medyo tulog-tulog pa. Ayan, at ako'y naging Lola mode. Yesterday, Saturday evening hanggang Sunday, tayo po ay, Saturday and Sunday, tayo po ay Lola muna. Ayan, binabati natin ang ating apo. Nag-iisang apo na si Seed. Hello, Seed. Good morning. Kaya naman, ngayong araw na ito ay makinig po tayo ng Skillivate mula sa Skillivate Training Center. At bago po yan, makinig muna po tayo ng ilang paalala mula sa ating himpilan at ang pro tips ni Maloy Malibiran sa Lumbides.
1: Uy, kabayan! Ramdam mo na ba ang init? Summer na talaga!
2: Oo nga! Pero alam mo, habang enjoy tayo sa bakasyon, may mga sakit din na dapat nating iwasan.
1: Tama! Kaya naman, pag-usapan natin ang 5 summer diseases na dapat mong bantayan.
2: Unahin na natin ang sunburn. Kapag napapansin mong namumula o nagbabalat ang balat mo, ay naku! Sunburn na yan!
1: Iwasan ang tirik na araw ha, lalo mula 10 a.m. hanggang 3 p.m. At kung lalabas, huwag kalimutang magpayong o mag-sunscreen.
2: Next naman, sipon at ubo. Kahit mainit ang panahon, pwede ka pa rin napuan ito.
1: Kaya importanteng palakasin ang resistensya sa pagkain ng prutas at gulay at huwag kalimutang matulog ng sapat.
2: Pangatlo, pagsusuka at pagtatae. Medyo delikado to, lalo na kung maruming pagkain o tubig ang sanhi.
1: Kaya siguraduhin na malinis ang kinakain at iniinom. At kung tuloy-tuloy ang sintomas, pagpatingin agad sa health center.
2: Pang-apat, sakit sa balat. Alam mo na, ang bungang araw, pangangati, common na yan sa init.
1: Simple lang ang solusyon. Maligo araw-araw at panatilihing malinis ang katawan.
2: Pang-lima, kagat o kalmot ng aso o pusa. Huwag itong baliwalain ha!
1: Kapag nangyari yan, hugasan agad ang sugat ng 10 hanggang 15 minuto gamit ang sabon at tubig. Tapos magpabakuna sa Animal Bite Center.
2: Kabayan, tandaan na ang pag-iingat ang pinakamabisang proteksyon.
1: Sa simpleng pag-aalaga sa sarili, iwas sakit tayo ngayong tag-init.
3: Maging alerto, manatiling ligtas, at enjoyin ang summer!
4: Teka, teka, teka muna! Bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips!
5: Ilan sa mga nangyayari ngayon sa iyong buhay at trabaho ang hindi mo kayang gawin kung nag-iisa ka lamang? Sa palagay ko ay marami-rami din. Kaya mo bang i-juggle ang lahat ng responsibilidad sa trabaho, pamilya, simbahan at kung ano-ano pa kung wala ang tulong ng iba? Sa palagay ko ay hindi. Kaya huwag mong suluhin ang trabaho. Huwag mo ring suluhin ang problema. Tandaan mo, great things happen when people work together. Magandang araw. Ako si Maloy Malibiran sa Lumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Ang Burj Khalifa sa Dubai ay kinikilalang pinakamataas na skyscraper sa mundo. Ito ay may taas na 2,722 feet. Sa iyong pag-akyat sa viewing deck ng Burj Khalifa ay makikita mo ang tribute sa mga taong gumawa ng sama-sama upang maitayo ang architectural masterpiece na ito. Mga professionals, manggagawa mula sa iba't ibang bansa na may iba't ibang kakayahan ang nagbuhos ng kanilang oras, lakas at talento para maitayo ang isang istruktura na imposibleng gawin ng iisang tao lamang. A great vision and a great dream is not meant to be achieved alone. Kailangan natin ang isa't isa. Kailangan nating magkaisa. What are the benefits of working together? Una, heavy burdens become light. Ang mabigat na pasanin ay gumagaan kung marami kayong bubuhat nito. Habang lumalaki ang isang organisasyon, mas lalo itong bumibigat at humihirap patakbuhin. Nang makita ng biyenan ni Moses na si Jethro na masyado nang mabigat ang responsibilidad nito, na kahit ang maliliit na alitan ay sa kanya pa rin inilalapit ng mga tao, pinayuhan niya ang kanyang manugang na baguhin ang leadership style nito. He advised Moses to identify capable men and delegate some of his responsibilities to them. Hindi nababawasan ang value mo sa kumpanya kapag marunong kang mag-delegate ng tungkulin sa iba. When you empower other people, you make your business more sustainable. Kung masyado kang nabibigatan sa mga responsibilidad mo ngayon, baka naman dahil sinosolo mo ito. Allow others to carry the burden with you. Pangalawa, what seems impossible becomes possible. Ang tila imposible ay nagiging posible kung mayroon tayong mga katuwang. Isipin mo na lang halimbawa ang bayanihan. Kaya ba ng isang taong magbuhat ng isang bahay? Siyempre hindi. Pero dahil marami ang bumubuhat at tumutulong, nagiging posible ang lipat bahay dahil sa pagbabayanihan. Do not let the hugeness of your dream stop you from accomplishing it. Posible mong maabot yan sa tulong ng Diyos at ng ibang tao. At pangatlo, work with a common vision. Hindi sapat na mayroon kang kasama sa trabaho. Minsan nga ang dami-dami ninyong gumagawa pero parang hindi nyo pa rin maabot ang inyong goals. We need to work together with a common vision. Kung tayo ay kanya-kanya, kahit marami tayo, wala pa rin tayong magagawa. You will be pulling each other in different directions, mag-aaway at magkakapaguran lamang kayo nang walang nararating. Ang sabi sa Psalm 133 verse 1, "How good and how pleasant it is when God's people live together in unity." Kapag tayo ay gumagawa at nagtatrabaho ng may iisang pangitain at pangarap, ang mabigat ay gumagaan at ang tila imposible ay nagiging posible. Para sa Pro Tips, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Be a blessing in the workplace today.

0: At maganda po ito dahil tayo ay nakakapakinig ng mga OSH trainings. At ngayon nga po ang kasama natin ay isang OSH practitioner. At siya po ay si Mr. Patrick Sevilla. Good morning, Sir Patrick. Good morning.
1: Ay, magandang po, ma'am. Yes, ma'am, good morning po.
0: Good morning. Kumusta po kayo, Sir Patrick? At bati muna po kayo.
1: Okay po, ma'am. Magandang araw po sa inyong lahat, ma'am, at sa ating mga listeners at sa buong Care 104.3 The Way FM family po.
0: Ayan, oo. Magandang araw din po sa inyo. Kayo po ba ay nasa Tiwi, Albay? Dahil po ang Skillivate Training Center ay nasa Tiwi. Kayo po ba ay nandyan sa Tiwi, Albay?
1: Yes po, ma'am. Dito po sa Tiwi, Albay po.
0: Ayan, oo. Kumusta po dyan ang kalagayan ninyo at tahimik po ba? Kumusta
1: yes,
0: po kayo?
1: Yes po.
0: Ayan. Nako sir, baka meron po kayong mga gustong batiin, mga special greetings muna bago po tayo magsimula nitong ating training tungkol sa OSH na CSST or Confined Space Safety Training natin this morning.
1: Ay pa ma'am, yung mga listeners na po natin din sa mga naka-social media na live po. Ayan po, magandang umaga po sa inyo lahat.
0: Ayun, oo, yan. Good morning po sa inyong lahat dyan sa Tiwi, Albay. At syempre sa pamunuan ng Skillivate Training Center. Ayan sir, ano nga po ba itong pag-uusapan natin, Confined Space Safety Training?
1: Ayun po ma'am, napakagandang continuation po ng topic natin ngayon mula sa discussion po natin noong nakaraang buwan regarding po sa DOLE OSH program. So dahil kung pag-uusapan po natin, ang workplace safety po, isa po sa mga critical at high-risk activities na madalas po nakasama sa OSH implementation ay ang confined space work po. Napakalaga po maintindihan nito. Hindi lang po dahil hindi lang po ng safety officers kundi pati po ng mga workers, ng mga contractors, mga supervisors, business owners at kahit po ordinaryong tao na maaari po ma-encounter ng ganitong environment.
0: Yes, ayun, no?
1: Yes,
0: kasi
1: ma'am.
0: Maganda to sa mga ating mga negosyante at syempre para din sa ating mga empleyado na aware tayo dito sa mga ganitong trainings para naman din ito sa safety ng bawat
1: yes,
0: isa sa workplace. Ayan.
1: Yes, ma'am.
0: Kaya simulan na natin to, Sir Patrick, at
1: right.
0: Gawin na po natin itong ating training on air.
1: Sige po, ma'am. Kapag kasi sinabi po nating confined space, marami agad na nag-iisip na maliit lang na lugar o simpleng enclosed area lang. Pero sa Occupational Safety and Health or OSH, hindi lang po size ang base yan para matawag po na confined space. So ayon po sa standard po natin, ang confined space po ay sapat ang laki para makapasok at makapagtrabaho ang tao. May limitadong entrance at exit po ito at hindi design para sa tuloy-tuloy na occupancy ng tao po. So, ibig po sabihin, hindi siya ordinaryong working area kung saan pwedeng manatili ang tao ng matagal. At napakaalaga po maintindihan ito dahil maraming workers po sa Pilipinas or sa ibang bansa ang exposed sa ganitong klase na environment araw-araw. Halimbawa po nito, yung mga septic tanks,
0: yeah,
1: yung mga water tanks, yes ma'am, mga silos, mga pipelines, manholes, yung mga sewer systems po natin, yung mga underground vaults, storage tanks, mga tunnel works, boiler rooms, at iba pa pong enclosed environment. Minsan po kasi sa actual workplace, mukhang normal lang po yung area. Kapag tinignan po natin, parang tahimik lang po,
0: yeah,
1: walang kakaibang itsura, walang warning, walang warning sign minsan. At doon po nagiging kampante yung mga tao. Sasabihin po nila, may lilinisin lang naman.
0: Yes.
1: May
0: itsura
1: lang po. Oh. Sandali lang po ito. And sanay na ako dito, para maganit po. Pero sa safety po, maraming workplace emergency ang nagsisimula sa mindset na saglit lang naman. Kaya mahalagang maintindihan natin na ang confined space ay hindi simpleng enclosed area lang. Ito ay isang high-risk environment. Bakit po? Kasi maraming hazards dito na hindi agad nakikita.
0: Yes.
1: Hindi rin po agad naamoy at minsan hindi nararamdaman hanggang huli na. At isa po ito sa dahilan kung bakit napakahalaga po ng confined space safety training. Hindi po sapat ang experience lang. Hindi rin sapat yung lakas ng loob. Kailangan po may tamang kaalaman po, may tamang procedures, may tamang equipment, at may tamang preparasyon. Dahil sa confined space work po ma'am, lahat maliit na pagkakamali pwedeng mag-

0: dulot po ng malaking problema. Halimbawa po,
1: Ayun.
0: may maintenance worker na pinapasok sa septic tank para maglinis.
1: Oo.
0: Pagtingin niya, normal naman, tahimik, mukhang okay. Pero sa loob pala po, mababa ang oxygen. At dahil
1: Ayun.
0: ito, hindi ito nakikita or naaamoy agad. Hindi
1: Yes.
0: niya namamalayan na naapektuhan na pala ang katawan niya. So dito po natin makikita kung bakit napakalaga po ng awareness. Dahil po sa
1: Yan.
0: safety, hindi pwedeng mukhang okay naman po. Dapat po yan tested, assessed, at verified po, ma'am. So,
1: Yes.
0: ang may mga common hazards po sa confined space, napakalaga po maintindihan ito dahil karamihan ng workplace emergency ay nangyayari kapag hindi agad nakikilala po ang danger. At tandaan po natin, maraming confined space hazards ay invisible, hindi agad nakikita. So, number one po dyan, yung oxygen deficiency atmosphere. So, ito po ay isa sa pinaka-dangerous hazards sa confined space. So, ang normal oxygen level po natin sa atmosphere ay 19.5 to 23.5%. So, kapag below 19.5%, unsafe na po yun. So, kapag kulang ang oxygen sa katawan, nahihilo po yung tao, bumabagal po yung pag-iisip, nangihina, nawawalan po ng coordination at maaari pong mawalan ng malay. At minsan po, hindi agad napapansin. Walang kulay, walang amoy, walang warning sign. So timing po yung paligid at yun po yung dangerous. Minsan sasabihin po ng worker, okay pa naman ako kapag nasanap ka siya. Pero unti-unti na palang naapektuhan yung katawan. So halimbawa po, ang manholes at mga septic tanks na matagal na nakasara ay maaari magkaroon po ng mga trap gases. May mga decomposition po sa loob, may chemical reactions, may mga rusting. At lahat ng ito ay maaaring maapektuhan sa oxygen level. So kaya sa safety training po, hindi po pwede manghulala.
1: Yes.
0: Dapat
1: Oh,
0: po may
1: kasi
0: atmospheric testing po tayo doon.
1: Yes, exactly po, Sir Patrick. Kasi minsan, katulad ngayon, na dinidiscuss nyo po to, ang iniisip ko, yung mga nagtatrabaho sa septic tank, okay lang kasi wala naman, nakapapasok, lilinis, lalabas. Pero meron pala talagang danger at ito yung hindi natin nakikita, ano?
0: Yes po, ma'am. Yes po, ma'am. And then meron din po yung oxygen level naman po, pag kapag ka-above 23.5%,
1: Yes.
0: may possibility po ng fire or explosion. Kahit, kahit yung mga materials po na hindi madaling masunog sa normal atmosphere, ay maaari mabilis magliyab kapag ka-oxygen rich environment. So kaya sa confined space din po, hindi ginagamit ang pure oxygen para sa ventilation at hindi rin dapat naglalagay ng oxygen cylinders sa loob. Then meron din po tayong tinatawag na isang hazard po, yung flammable atmosphere. Okay, isa rin pong major hazard. Kapag ka-flammable, kapag ka may flammable gas or vapor, isang spark lang po ay pwede magdulot po ng malaking insidente. So, critical factors po dito, yung oxygen, na sinasabi ko po kanina na kapag ka-enrich po, flammable gas, yung mga vapors, yung mga combustible dust. So, yung mga example po ng ignition sources, pagka nagtatrabaho po sa loob na confined space, may welding works, may cutting, may grinding, and then kapag ka may electrical sparks. So, kaya kapag ka may hot works sa confined space, required po talaga na magkaroon po ng hot work permit. Hindi po pwedeng dire-diretso lang. Kailangan po talaga may gas monitoring, may proper ventilation po, may fire prevention, and at the same time po, kailangan po ng supervision. And lastly po, yung toxic atmosphere. Ito po yung atmosphere na maaaring makaapekto sa kalusugan po ng worker or kung sino man po ang papasok sa loob po na confined space. So, yung mga sources po nito ay yung decomposition, yung mga chemicals, yung mga solvents, mga welding
1: Ayun.
0: Fumes,
1: Oo.
0: And painting activities, and then other industrial process. Example po nun, ng mga toxic, yung mga carbon monoxide, yung mga hydrogen sulfide, and chemical vapors. So, for example po, ang hydrogen sulfide po, halimbawa, may amoy minsan sa mababang concentration. Pero kapag mataas po yung concentration, maaaring mawalan po ng ability ang tao na makaamoy.
1: Ayun, noo.
0: Ayun po.
1: Kasi 'di ba sir, katulad niyan yung mga pintor, yung mga hindi lang ito dahil sa pinag-uusapan natin ay confined space o yung sarado. 'Di ba?
0: Yes,
1: pero 'di ba yung mga pintor na nagpe-paint sa loob ng bahay or sa labas man ng bahay, nabanggit nyo kasi kanina merong toxic na amoy coming from that. So dapat ito ay aware din sila, ano?
0: Yes po ma'am, dapat po may proper ventilation po para hindi po malanghap and hindi po malanghap ng worker ng lagpas po na sa qualified.
1: Sa limit.
0: Yes po ma'am, sa limit.
1: Mm-hmm.
0: And then yung lastly po, yung temperature extreme. So sa confined space po, mabilis po matrap ang init. So ang resulta, heat stress, may dehydration, may physical exhaustion. At mas lumalala po ito kapag ka, for example, kung mabigat po yung PPE, kulang yung ventilation, and physically demanding ang trabaho. Kaya kailangan po ng adequate ventilation po talaga, and hydration. Then, worker monitoring. At lastly po, yung mga rest periods po natin dyan. Then, meron din po yung mga biological hazards din po. Sa confined spaces din po, may mga bacteria, may mga molds, may mga insects, mga animals, lalo na po sa mga sewer systems po natin. Yung mga drainage and then yung mga waste facilities. Kaya kailangan din pong i-consider yung biological exposure.
1: So,
0: and po, then,
1: sir, tanong ko lang, meron po bang way on how to check muna, diba, yung oxygen level? But is there a way na, or dapat po ba talaga ang isang kumpanya, especially itong mga sumusuot sa loob ng mga septic tank, yung mga ganyan, yung mga confined space, meron po bang ginagamit na bago papasukin doon, nag-check muna ng oxygen level or yung mga hazardous na mga chemicals. Meron po bang kapamaraanan to check it first before natin papasukin doon yung ating mga empleyado?
0: Ayun po, yes po ma'am. Okay, isa rin po sa pinamahalagang proseso sa workplace safety ay yung proper confined space identification. So sa workplace po, dapat alam kung alin ang confined spaces. So hindi po pwedeng guesswork lang, dapat identified, listed, assessed, marked properly po. Kapag identified na po yung confined space, nilalagyan po ito ng barricades, warning signs, restricted access controls para maiwasan po ang unauthorized entry. Kasi minsan po may workers or visitors na hindi aware na hazardous na pala ang isang area. At sa safety po, awareness saves lives. So, ang entry planning po natin dyan, okay, hanggat maaari po, iniiwasan po. Okay, iniiwasan ang pagpasok sa confined space. Kung kaya namang gawin ang trabaho mula sa labas. Pero kapag kung kinakailangan talaga pong pumasok, dapat may thorough risk assessment. So kasama po dito yung sinabi ko po kanina, the hazard identification, the emergency planning, the rescue preparation, the supervision, and the communication systems. At dapat may designated po na trained supervisors na magmo-monitor po na activity. Kapag may high risk ang work, kailangan present ang supervisor habang ongoing po yung trabaho. So bago po magsimula ang confined space entry, may standard procedure po doon. Okay, number one po yung initial atmospheric check. So, dapat mag-perform muna ng gas testing para siguraduhin na pasok sa allowable limits ang atmosphere.
1: Yes.
0: And next is the entry permit. Dapat accomplish ang confined space entry permit. Again, no work po, no permit, no work po tayo dito. Then, next po is continuous gas monitoring. Hindi sapat ang isang testing lang po, hindi po sapat. Dapat tuloy-tuloy ang monitoring habang ongoing yung work po natin. Next is, there must be an attendant or watcher. So, may designated attendant na nasa labas habang may worker sa loob.
1: Yun.
0: Responsibilities niya, attendance monitoring, the communication, the emergency coordination. Next, kailangan po yung mga workers po natin meron medical clearance. So, ang personnel na involved dapat physically fit at cleared bago po pumasok sa isang confined space. Then next, kailangan din po na mayroong ventilation. Dapat adequate ang ventilation hanggang matapos po ang trabaho. Next, there must be a proper illumination. Kailangan malinaw ang visibility sa loob po ng confined space. And lastly po, yung communication. Napakalaga po ng communication system. Hindi dapat po isolated ang worker sa loob. Dapat po lagi sila nag-uusap yung nasa loob at
1: at
0: nasa
1: yung
0: labas.
1: nasa labas.
0: Okay ka pa pa dyan? Hindi
1: Yeah.
0: ka ba nahirapan huminga? Pagkapagod ka na, pwede ka naman lumabas. Mga ganun po na
1: Yes.
0: mga salary po.
1: Sir, speaking of that, 'di ba meron na employee sa labas at meron din yung employee sa loob. So,
0: yes,
1: merong open communication sila with that. Ibig sabihin
0: yes,
1: may radyo sila, no? Na
0: nagko-communicate. Yes,
1: oo,
0: po.
1: Dapat may ganun. So, ibig sabihin, sir, pwede naman talaga na kung feeling nung empleyado, ano na siya, meron na siyang hazardous na para sa kanya yung lugar o yung pakiramdam niya, anytime, meron talagang lalabas or meron talagang tutulong sa kanya para siya ay makalabas doon. Tama?
0: Yes po, ma'am. Yes po, ma'am. That is part of the emergency preparedness and
1: Okay.
0: response. So, napakalaga po ng emergency preparedness. So, isa
1: Yes.
0: sa pinakamahalagang rule po, walang rescuer ang basta papasok nang walang proper atmospheric testing and yung communication. Dahil minsan po, ang gustong tumulong, ang siya rin naapektuhan.
1: Napapahamak.
0: Yes po, ma'am. So, kapag nasa vertical space, confined space, dapat may safety harness, may rescue
1: Yes.
0: rope, may retrieval system, at dapat alam ng lahat ng worker ang emergency procedures, emergency equipment, at contact numbers dapat available all the time and then updated po. Right?
1: Exactly. Yun talaga yung dapat eh, no? Merong proper communication and then yung safety gear ng isang empleyado ay dapat
0: yes,
1: kompleto. Ito yung nakakalungkot sa ibang, hindi naman natin nila lahat, pero nakakalungkot dahil sa paggusto na makatipid at mas kumita, nasasaalang-alang yung safety at hindi nabibili ng mga safety gears na to at nasasaalang-alang yung safety ng mga empleyado.
0: Yes po ma'am, kasi sa safety cultures and values po ma'am, responsibilities of the employers and workers, para sa mga employers po, dapat po magbigay po ng training for the workers or any visitors na papasok po sa confined space, and then
1: Yes.
0: magbibigay po ng free of charge of the personal protective equipment. Then the employers must have a proper procedures para ko step by step ko anong gagawin po ng mga workers po sa loob. Then there must be a proper supervision po talaga. And dapat si employer po is kailangan magbigay and mag-prepare ng rescue equipment. Yun po. Para
1: Yun.
0: naman po sa mga ano, para naman po sa mga workers, kailangan lang po dapat is sumunod sa procedures. Then magsuot po ng tamang PPE. Huwag na huwag po mag-shortcut and kailangan pong i-report ang mga unsafe conditions. Kasi minsan, sa mindset po, sanay naman ng ako. Yung mga
1: Yes,
0: ganun po.
1: ganun.
0: Yung parang mabilis lang naman ito. Pero sa safety po, kahit experienced workers ka po talaga,
1: Yes.
0: kailangan pa rin po yung tamang procedure. Then, ayun nga po, kapag kinuna po natin ng safety, pinapahalagan po natin yung pamilya, yung kinabukasan po ng ating mga anak at kapakanan po ng bawat manggagawa. And ang
1: Yes.
0: tunay na productivity po talaga ay may kasamang safety. At ang isang worker na ligtas na makakauwi araw-araw ay malaking biyaya po para sa
1: Yan.
0: pamilya.
1: Exactly, 'di ba? Huwag nating isaalang-alang ito. Mga
0: Yes.
1: bagay na sa tingin natin ay talagang kailangan. Sabi niyo kanina na banggit niyo free dapat na ipinagkakaloob doon sa ating mga workers yung mga safety gears na ito. Kasi may mga nababalitaan tayo na pinapabayaran ito na ito ay salary deduction pa. So, ngayon aware tayo mga empleyado na ito ay free, dapat ito ay ipino-provide at kasama sa ating ipinoprovide ng mga employers sa atin. Lalo na kung ganito yung ating trabaho. Ano po?
0: Yes po, ma'am. So, ang ano din po, ang safety po ay isang hindi po hadlang sa trabaho.
1: Yes.
0: Ito po ay protection para sa buhay, sa pamilya, at kinabukasan ng bawat panggagawa. So kapag ka-safe ang worker po, maayos ang trabaho at
1: Yes.
0: masaya ang pamilya. So ayun po ma'am, ang safety po ay hindi lang po para sa compliance
1: Yan.
0: requirement ng kumpanya. So
1: Yes.
0: ang tunay na purpose ng safety ay protection po para sa buhay ng tao. Yun nga po,
1: Ayun.
0: minsan kapag araw-araw na ginagawa ng ang isang trabaho, nagiging kampante na po. Hindi iniisip na po, yun nga po, iniisip na rin po natin, sanay na ako, mabilis na
1: Yes.
0: naman, okay naman dati. Pero sa workplace safety, lalo na po sa confined space, napakalaga po ng preparation at tamang proseso. Hindi po kahinaan ang pagsunod sa safety procedures. Sa totoo
1: Yes.
0: lang po, tanda po yun ng professionalism at malasakit. Hindi lang sa sarili kundi pati sa pamilya at sa mga kasamahan po sa trabaho. Ayun po ma'am.
1: Exactly. Tama. At syempre, kung wala itong mga empleyado natin, eh, wala naman magtatrabaho para sa ating negosyo. Ano?
0: Ayun nga
1: Kaya,
0: po.
1: maganda ito na sila ipagkaingatan natin. At syempre, yung sinabi nyo, may mga pamilya ito na kailangan nilang makauwi. At talagang ito ay isang parang pagpapasalamat natin na sila'y makauwi ng ligtas. Ayan,
0: Yes
1: oo.
0: Po.
1: Huwag natin gawing compliance lamang itong mga ito na magte-training for OSH or ito ay mga for compliance lang, pero hindi naman talaga natin tinitignan yung safety ng ating mga empleyado at nung kapaligiran natin sa
0: Yes
1: loob
0: po.
1: Ng workplace. Naku, ang ganda nito pinag-usapan natin, Sir Patrick. Meron pa po ba kayong nais na idagdag dito sa ating OSH training regarding dito sa ating pinag-uusapan na safety sa confined space?
0: Ayun po ma'am, gusto ko rin po ipaalala sa mga employers, mga supervisors, and sa mga workers natin na ang training ay investment po sa tao. So
1: Yes.
0: kapag trained at safety aware ang workers, mas maayos po yung trabaho, mas organized po yung workplace, at mas na po protektan po natin ang buhay at kinabukasan nga po ng bawat isa. At para naman po sa ating mga listeners, kahit hindi kayo directly involved po sa confined space
1: Safe.
0: work, mahalaga pa rin po ang awareness, dahil minsan po may mga simpleng sitwasyon sa bahay, sa
1: Yes.
0: barangay, sa construction areas na nakikita niyo sa labas ng bahay or sa workplaces na maaring may enclose ay mga may enclosed spaces na kailangan ng tamang pag-iingat po.
1: Exactly. And ako,
0: ayun po.
1: Maraming salamat sir dito sa ating mga reminders at sa napakagandang pinag-usapan natin today. And I believe ang ating mga nakikinig ngayon, lalo na ang ating mga empleyado at syempre ating mga negosyante, eh kailangan ito na isakatuparan, ano, not just for compliance. Ayan
0: yes,
1: sir,
0: po.
1: Invite mo po sila sa Skillevate training at ito po ay ino-offer sa Skillevate at pwede nilang i-avail ang services na ito. Sige po,
0: Yes
1: sir.
0: po ma'am. Yes po ma'am. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. At kung nais po ninyo ng safety training para sa inyong kumpanya, sa organization, sa mga students, mga contractors or workers, maaari po kayong mag-message sa aming Facebook page, which is the Skillevate PH. The address po is P7 San Lorenzo Street, Tigby, TV, Albay. And then the contact numbers na kailangan nyo po i-contact is 0915-353-3150. So nagpo-provide po kami ng iba't ibang mga safety trainings tulad po ng BOSH training, the COSH training or the Construction Occupational Safety and Health training, the Confined Space Safety training, the Fire Safety, and iba pa po. Ayan
1: Yan.
0: Po.
1: Oo. At sir, nabanggit natin na ito ang location ng inyong opisina ay sa Tiwi, Albay. Pero kayo din po, sir, ay meron din at pwede rin sila mag-avail ng mga online training or kung gusto na lang face-to-face ay pinupuntahan nyo po. Di ba, sir?
0: Yes po, ma'am. So, kailangan lang po kontakin po yung 0915-353-3150 for the other mga concerns.
1: Yes. Ayan, nako, maraming salamat Sir Patrick Sevilla, isang OSH practitioner na ating resource person ngayon from Skillevate Training Center. God bless
0: Thank you,
1: po,
0: Mama
1: sir.
0: Dad.
1: Yes
0: God
1: po.
0: Bless po, man. Thank you po. Thank you
1: yes,
0: po.
1: And see you again next month, sir, and have a happy day po.
0: Thank you, ma'am. Thank you po.
1: Ayan. Napakinggan natin si Sir Patrick Sevilla, isang OSH practitioner from Skillivate Training Center. At tayo ay natuto dito sa ating sa confined space safety. Ayan, kaya ingat-ingat lamang po sa ating mga kaibigan dyan, lalo na yung mga nagtatrabaho na yung mga kailangan sumuot at pumasok sa mga confined space. Ito po yung naging paalala sa atin. At para naman sa ating mga negosyante, huwag lang po ito maging compliance. Kung hindi, ito po ay gawin talaga natin upang magkaroon po ng safety or maging safe ang ating mga empleyado. Again, maraming salamat, Skillivate Training Center. I-contact nyo lamang po sila sa pamagitan ng kanilang Facebook page, ang Skillivate PH. For more information at kahit saan kayong lugar ay maaari silang pumunta at mag-training para dito sa ating mga OSH trainings. Ayan, at syempre dagdag lang dyan sa ating mga safety, dahil yan ang ating pinag-uusapan, dapat din po kung saan ka man nagtatrabaho, dapat din ay tignan mo. Baka hazardous na ang iyong paligid, yung mga slips, yung mga trips and falls. Baka mamaya ay meron ng nakakadulas or meron ng mga madadapa ka dyan. May mga bagay na meron ng hindi dapat dyan sa iyong workplace and will cause a workplace injury. Ingat-ingat na po at ito'y alisin na natin or i-report na natin sa management para ito ay maiwasan. At syempre kasabay sa safety ng ating workplace, yung housekeeping and workplace tidiness. Yung mga cluttered na walkways, yung mga daanan na mga hindi safe dahil maraming nakalakalat. At syempre, yung unmanaged waste, ito ay nagkakaroon ng chain reaction hazard. Sabi nga kanina ni Sir, may mga hindi natin nakikita na mga hazard, pero hindi rin natin naaamoy, pero ito ay nag-create na ng hazard sa ating atmosphere. Kaya mas maganda po na yung housekeeping and workplace tidiness ay atin ding i-practice. At syempre, yung situational awareness, dapat na-recognize natin ang hazard before they escalate or staying alert to changing conditions. Diba? Kapag may mga bagyo or merong mga earthquakes or yung katulad dito sa atin, ang pagputok ng mayon, vulkan or volcano, dapat alam natin ang sitwasyon at aware tayo kung ano ang dapat nating gawin. Dapat alam natin saan ba ang fire exit, saan ba tayo maaaring safe na lumabas kapag may mga ganintong pangyayari sa ating workplaces. And of course, yung workplace safety signs and their meanings. Dapat din ang every worker understands prohibition, yung mga warning, yung mga mandatory and safe condition signs. Dapat may mga signal or may mga naka-display na ito yung fire exit, dito papunta, my stairs, or kung ikaw naman ay paakyat, merong warning sign, di ba? At kung ito man ay gabi, meron din ito na magandang lagyan ng mga ilaw para ito ay madaling makita. At syempre, yung mga mobile phone distractions on site, di ba? Minsan ito ay nagiging growing cost of struck by and fall incidents. Bakit? Panay mobile or puro na lang cellphone habang naglalakad, ayun, nadapa kasi nakatutok sa telepono. Kaya dapat daw itong mga distractions na to at yung mga paggamit natin ng ating mga cellphones, ingatan po natin. Oo, huwag mag-cellphone habang naglalakad or huwag mag-cellphone habang ikaw ay hindi nasa isang lugar na ikaw ay nakatigil. At syempre, yung workplace violence and harassment prevention. Ito po ay isa ding occupational safety. At syempre, yung fatigue and its impact on safe work. Baka naman ikaw ay sobrang pagod na sa iyong trabaho, pwede naman na gawin mo ang iyong 1-hour lunch break, mag-nap, magpahinga, at yung 15-minute na coffee break, tayo-tayo ka naman dyan. Ayan, no, Kuya Jun, pwede pala, no? Pwede ba tayo? Pag iniwan ni Kuya Jun ang kanyang pwesto, mawawala tayo sa ere. Sige, dala ka na lang namin dyan. Ay, hindi pala pwede. Tayo-tayo ka lang dyan. Kaya nga po, kailangan namin ng volunteers para naman po ito ay makatayo-tayo naman ang ating mga tech. Ayan, yan po yung mga karagdagang safety na pwede nating idagdag doon sa hindi lamang doon sa enclosed o doon sa mga sarado o maliliit na spaces. Kung hindi pati sa ating pang-araw-araw na safety sa ating workplaces, and not only in our workplaces but also doon sa ating bahay. Mas maganda din na i-apply natin to sa ating mga bahay para hindi iwas or para iwas po tayo sa anumang disgrasya. Kapag pagod na, magpahinga. At pwede naman po siguro sa ating workplace yung mga mag-coffee-coffee break muna, tumayo tayo, maglakad-lakad. Ayan, ganyan po yung ginagawa ko dito. Kapag ako ay may masakit lang likod ko at ako'y napapagod na ang mata, tumatayo po ako at kahit dito lang sa hallway, palakad-lakad. At nagpapahinga. Yan na po yung pahinga. Oo, kaya gawa na lang tayo ng paraan kung paano tayo makakapagpahinga kahit sandali kapag tayo ay napapagod na. Ayan, kaya po ngayong araw na to, marami tayong safety precautions or yung mga reminders na natutunan ngayon na pwede po nating i-apply hindi lang sa ating negosyo at trabaho, kung hindi pati po sa ating mga bahay or saan man tayong lugar naroroon. Kaya naman, ingat lamang po saan man po kayo naroroon. At bago po tayo magpaalam sa umagang ito, ay babasahan ko muna po kayo ng isang salita ng Diyos. Ang ating salita ng Diyos ay magmumula sa Psalm 113 verse 3. Ang sabi po dito, "From the rising of the sun unto the going down of the same, the Lord's name is to be praised." Ang ibig sabihin po nito, mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito, ay meron tayong Diyos na ating sasambahin o dapat at karapat dapat na sambahin. Kaya ang bawat isa po ay inaanyayahan or inaanyayahan ko na sa pagsisimula ng ating mga araw, bago pa ang mga kabisihan ng ating mga araw, ay purihin muna natin at pasalamatan ang ating Panginoon. At sa ating pagtatapos ng araw o sa pagtatapos ng ating mga araw sa ating bago tayo matulog o magpahinga, alalahanin mo na ang ating Diyos ay karapat dapat na pasalamatan at purihin sa ating buong maghapon. Hindi lamang doon sa mga magagandang bagay na kanyang ginawa o doon sa mga magagandang bagay na nangyari sa atin sa maghapon, kundi sa buhay na mayroon tayo. Ang ating Diyos ay nararapat na purihin mula sa simula hanggang sa paglubog ng araw. At yan po ang ating Bible verse of today, ang Psalm 113 verse 3. Kaya ako muna po'y pansamantala na magpapaalam sa umagang ito para sa ating programang Negosyo Asin Trabaho. Maraming salamat, Lilan Pasakay Detal and Ma'am Monique. Hello, good morning, Iram Eckard and Par Belay. Yan. Magandang umaga sa lahat po ng mga nakikinig sa atin, kayo man ay nakasubaybay sa radyo. Magandang araw sa inyo at pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Alalahanin mo, be a blessing to someone today at kahit ano man ang iyong ginagawa, alalahanin mo kung ito bang mga ginagawa natin ay napapapurihan natin ang Panginoon at ito ay kinasasaya ng ating Panginoon. At ang pagbibigay ng papuri sa Kanya ay maganda na ito ay nakikita sa ating paggalaw, pagkilos, pagsasalita at sa ating gawa sa buong maghapon. Kaya be a blessing, purihin ang Panginoon, bigyan siya ng kasiyahan sa paggawa ng mabuti sa ating kapwa at sa lahat ng ating nakakasalamuha sa buong maghapon. Magandang araw at salamat kay Don Alfonso sa pagsama sa akin sa technical side today. Ito po si Yvette Pau, nagpapaalam pansamantala para sa ating programang Negosyo Asin Trabaho. Have a great day!
2: iyong narinig ang isa na namang edisyon ng programang Negosyo Asin Trabaho. Abangan muli sa parehong oras, Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Kung mayroon kang suggestions o katanungan sa mga impormasyon na iyong narinig o gusto mo pang malaman, tumawag sa 0998-043-0573 o kaya mag-email sa info@dway.febc.ph o bumisita dito sa aming himpilan sa 104.3 Dway FM, Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City.
3: Summer na naman! Nakapag-swimming na ba ang lahat? O hanggang sisi na lang talaga. Kung uso ngayong summer ang swimming, may mga sakit rin nakikiuso. Kasama na riyan ang sore eyes, nakilala rin bilang conjunctivitis o pink eye. Ito ay nagsisimula sa pamumula at pamamaga ng mga conjunctiva o ang mucus sa membrane na siyang nagsisilbing balot o lining sa puting bahagi ng mata at sa loob ng mga talukap ng mata. Ano nga ba ang mga sanhi ng sore eyes? Unang-una ay ang virus at bacterial infection. Pangalawa, mga kemikal. At pangatlo, trauma o injury. Kakerian, alam mo bang naipapasa rin ito? Pero, paano nga ba? Una na dyan ay ang direktang contact sa mga kamay ng mga taong may sore eyes. Pangalawa, paghawak direkta sa mata gamit ang kontaminadong kamay. Pangatlo, paglangoy sa pool na may konting chlorine. Kung sa tingin mo'y nagawa mo ang alinman sa mga ito at nangangamba kang baka magkaroon ka ng sore eyes, narito ang mga sinyales at sintomas na dapat mong bantayan. Una, pamumula ng mata. Pangalawa, pamamaga ng mata. Pangatlo, pangangati ng mata. Pang-apat, pagdidikit ng talukap. At panglima, matubig at may nana na mata. Kung mayroon ka ng mga nabanggit na senyales at sintomas, narito ang mga dapat mong gawin. Una, magpakonsulta agad sa doktor. Pangalawa, umiwas sa mataong lugar. Pangatlo, palagi ang maghugas ng kamay. Pang-apat, magsuot ng salamin. Pang-lima, gamitin lamang ang sariling gamit. At pang-anim, iwasan ang hand-to-eye contact. Gawin ito upang maiwasang lumala ang iyong sakit at hindi ka masabihin ng, "What happened, Vella? Why are you crying again?" I know. Sore eyes, right? Ingat, kakerian! Palalanghatid ng Department of Health Bicol Center for Health and Development at ng Care 104.3 The Way FM. Dahil bawat buhay ay mahalaga.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbise.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
4: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat. iba't ibang usaping pampamilya, ating pakinggan at matuto dito sa Family Matters.

All right, ayan, it's Monday time. Dito naman tayo again. Maganda umaga sa inyong lahat. This is Daddy Joy for our Family Matters Monday edition, parenting edition. Dito lamang po sa ating pong himpilan ang Care 104.3 The Way FM, Legazpi City. Yan. Good morning po sa inyong lahat at syempre sa lahat ng mga nandyan. And most of all, una sa lahat, syempre, good morning to the most loving and gorgeous woman in the world. Don Alphon, mahirap na. Ma'am Rosel Manrilla, good morning sa inyong lahat. At syempre kasama natin ngayong umaga si Don Alphon. Ayan, tuloy-tuloy tayo sa ating pong kwentuhan. Kagaya ng na-promise natin last Monday. Kaya tune in na. Pag-uusapan natin kasi we learn about the disciplinarian type of parenting or fatherhood, no? And this morning we will share with you the disadvantages of being a disciplinarian father. And we believe that there is also an advantage. Pag-uusapan naman natin next Monday. Yan. So sa ngayon, ay doon muna tayo sa mga disadvantages. Okay? Siyempre, good morning. Kaya pasok na mga suki. Presyong divisorya. Hallelujah. At siyempre, magandang umaga sa mga tatay natin dyan. Lalo na yung ating mga driver dyan. Jeepney driver, tricycle driver, taxi driver at lahat ng driver, wag lang screwdriver. Siyempre sa mga nagko-construction natin mga tatay dyan, mga mangisda, yung mga nagpapahinga, makinig na, mag-Facebook live na, mag-radio na, at mag-usap-usap tayo. Siyempre sa mga kapastoran natin dyan sa tatlong distrito ng Albay, sa ECICF family. Good morning, my dear pastors, and also to the second district, ECIF. Pastor Ben Fernandez, good morning. And syempre, sa ating pong third district interchurch fellowship, Pastor Roland Paloma, and everybody else, German Angel Bonto, good morning. Kumusta? Ang buhay-buhay. Yan. Yan. Nasa radyo ako, sir. Sige, sir. Nagpo-programa kita. I'll call you back, sir. Okay, so yun po, Tuloy-tuloy tayo sa ating pong pagpalakasan at pagbibigay sa atin ng mga enlightenment, no? Dito lamang po sa ating programa. At grateful tayo sa avenue na ito na provide sa atin ng Lord sa pamamagitan ng Far East Broadcasting Company, Bicol, ang Care 104.3 The Way FM. Grateful tayo sa pagbibigay sa atin ng opportunity na makapaglingkod sa ating pong lahat. Hoping and praying na sama-sama tayong lumago sa ating pong pagmamagulang, na hindi tayo ma-stuck, no? Hindi tayo ma-stagnant, kasi syempre minsan na-stuck tayo doon sa mga circumstances, yeah? Economic status natin minsan. Minsan yung professionalism natin, na-stuck tayo doon. Hindi na nag-evolve yung fatherhood natin, Minsan na-stuck tayo doon sa ating career, yeah? Hindi na minsan nag-evolve yung ating fatherhood journey dahil may career tayong pinagtutuunan. In which hindi ko sinasabi na masama, pero gusto ko po kayong i-encourage na magpreno ng konti at lumingon doon sa ating pagiging tatay. Yan. Because in the end, Brother Cel Margalio Estoye, good morning, sir. Kuya, good morning sa iyo.
Kuya Edsel, good morning. Ha? In the end, ha? Sa atin babalik yan. Diba? Well, traditionally, diba Kuya Edsel, dyan, halimbawa, ha? Don Alphon, may nagburungagan dyan sa kanto. Halimbawa lang, ang pigahapot, kisay itong aki. Yan. Dahil mang pigahapot sa pangaran ka na aki. Ha? Kising yung aki ito. Nagburungaga. Ibig sabihin, ang pigahanap na responsable sa nangyari ay ang magulang. Yan. So kaya, hindi yun usapin lamang na kailangan nating baliwalain. Kundi, bahagi ng ating masela na tungkulin sa ating mga anak. Kaya naman ay gusto ko kayong i-encourage lahat na sama-sama tayong magpalakasan. Kaya tutok na. Dito na. Sama-sama tayo. Para naman ang usapin ngayon ay may bahid ng pagka-tradisyon na style ng parenting or ng fatherhood. Yan. At sa matagal na panahon, ano ang mga disadvantages na naging resulta nito? And on the other way around, advantages. Ha? Ano ang hindi pwede at magandang bunga nito? Yan. So, yun na. Pag-uusapan natin itong dalawang Monday na series po natin. No? Ha? Kaya, tuloy-tuloy lang. Ha? Mag-usap tayo ngayong umaga. Ha? Asa na kayo? hintayin ko kayo. Kilos na. Okay? So kaya, salamat dyan kay Mami Malo Tubillo. Good morning dyan sa Santa Teresa Malilipot. Yan. Ha? And syempre, sa atin pong mga kabagang, yeah, kabagang talaga. Ha? May bagang pa ba? May bagang pa ba? Sa ating mga kaagapay sa araw-araw. Yan. Syempre, sa lahat ng family ng Bears of Light Christian Fellowship, yeah, diyan sa Nabunton, Ligao, Albay, Ligao City. Diyan po sa Basag, Ligao City. Diyan din po sa Tambo, Ligao City. At syempre, diyan sa Baligang, Ligao City and Amtik, Ligao City. Diyan din po sa Bears of Light Christian Fellowship Buang, Tabaco City. Good morning sa inyong lahat. At diyan sa Ozone, Tabaco City. Yeah. Good morning sa inyo. At diyan sa San Carlos. sa Kinastilyuan. Good morning sa mga taga-Oras. Asikaso. Punto na naman. Yeah. Sarap na, ana. Nagsap na ka na doon, Alphon. Dahil mo nagkakaon, magparsap na. Ano nga ranaan? Yan yung panira. Okay, ha? So kaya kilos tayo, ano? Oh, galaw. Para naman. Okay? Galaw na. Siyempre, habang iniintay natin ang ating pong mga kakerians, ang mga kabagang natin. Isa munang awitin ang ating mapapakinggan dyan sa radio. Welcome lahat.

Aha. Tayo po yung nagbabalik. Yan. Magandang, magandang, magandang, magandang, magandang umaga po sa inyong lahat. Pasok na. Mga suki. Ayan. So, kagaya po ng ating pinag-usapan. Ayan. Ngayon pong umaga, mga kapatid, ay mahalaga din ang ating usapin. No? At, minsan dahil, siyempre, intentionally, gusto natin na iayos ang ating mga anak. Gusto natin na ilagay sa mabuti ang ating mga anak. At siyempre, layunin natin na sila ay may maayos na pamantayan sa buhay. May maayos na pananaw sa buhay. Gusto natin bilang magulang maayos ang kanilang karakter, maayos ang kanilang puso, maayos sila makitungo sa kapwa, at maayos silang nakikinig sa mga magulang. Ganun pa man, paraan natin na ginagawa ay yung pagdidisiplina. Yan. Okay? Good morning, Luna. Yan. Hi po. Masaan kayo? So, yan ang hinahanap natin na paraan minsan. Dahil gusto natin magic. Ano? Yan. Gusto natin, ura-urada, yung mga anak natin ay as in disiplinado. No? yun, minsan. Yan, napapaubo tayo. Minsan, yun ang dilemma na kinakaharap din naman ng ating mga anak minsan. Ano ho? Kaya pag-uusapan natin, susubukan nating balansihin ngayong umaga hanggang sa mga susunod na serye ng ating pong kwentuhan. Yan. Dahil ang pagdidisiplina ay maaring tama, ano? Tama. Pero may paraan na ginagawa tayo na hindi nakakatulong sa paglago ng ating mga anak emotionally and mentally. Kaya, susubukan natin. Ngayon, aralin natin, ano ba itong mga disadvantages of being a disciplinarian father? Yan. Okay? Kung kayo po ang tatanungin, dapat ba disiplinahin ang mga anak? At anong mabisang paraan? Yan. Sige po. Comment-comment. Ninay Rio Prio. Ha? Again, kung kayo po ang tatanungin, dapat ba disiplinahin ang mga anak at anong mabisang paraan? Yan, sige po. Ha? Comment-comment. Yan sa ating comment section. Yan. Na minsan yung kagustuhan natin, minsan kasi ang gusto natin, once na pinagsabihan ko si Don Alphon ngayong umaga, kailangan bago magtanghali, bago na ang pagkatao niya. Yan. Minsan ganun yung prinsipyo natin, minsan ganun yung gusto natin bilang magulang. And nakakalimutan na natin na galangin yung proseso. Yan. Kasi alam niyo naman, lahat ng bagay may proseso. Sabi niyan, disciplinarian, parenting emphasize strict rules and blind, sabi diyan, obedience over open communication. Yon. Okay? So, madalas ito ang nagiging risk. Ito ang focus ng ano ng isang disciplinarian father, ha? Na sinabi ko na eh. 'Di ba? Sabi ko sa iyo, huwag ganyan. 'Di ba? Sabi ko sa iyo, dapat ganito. Ayun. Masyadong nagbibigay diin doon sa rules na kanyang pinapatupad. Dahil gusto niya nga disiplinado. But then, mayroon namang ibang paraan. Sabi niyan, its advantages, disadvantages include, sabi niyan, stunt emotion, yan yung emotional development. Pag sinabi, halos hindi na, hindi makahinga. Hindi lumalago yung kanyang emotion. Increase anxiety, yan, sa mga anak. Okay? And damage parent-child relationship. Yun ang nakakalungkot, no? Sa kagustuhan nating ayusin sila,
Ha? Nagkakaroon tuloy ng lamat yung relasyon ng anak at ng ama. Ha? Na hindi natin gusto maging resulta. Sapagkat ang gusto natin na maging resulta ng ating pagdidisiplina, originally, ang intention natin is to make them good and a better one. Ha? Kaya tayo nagdidisiplina. Yun yung intention natin at intention natin at naniniwala tayo doon kahit ang himpilang ito ay naniniwala sa ganong

Oh, kasi sa atin naman yun ang hinahanap natin. Children raised with the way, sabi dyan, often struggle with low self-esteem and may rebel against or exhibit aggressive behavior as they grow. So isa yon, maaring lalong tumigas ang emosyon ng bata. Maaring lalong, allow me to use this word, maaring lalong tumigas ang ulo. At mas mahirap nang i-motivate, mahirap nang i-bridge, mahirap nang i-reach out dahil tumigas yung kanyang emotion. Hindi na siya bukas sa pakikipagkomunikasyon sa magulang, hindi na siya ganun kabukas sa pakikipagkomunikasyon sa pamilya, and there is a tendency to be loner. Alam nyo, pag nag-iisa yung bata, ay may tendency na mag-self-pity, kung ano-ano ang pumapasok sa isip niyan. In short, sabi dito, might be there is an anxiety attack na tinatawag. Ano po? Sabi diyan, the heavy reliance on control and harsh boundaries creates several significant long-term challenges. No. So, yun ang pag-uusapan natin. There are negative results ng pagiging disciplinarian father. Pag-usapan natin. And then, syempre, these are the disadvantages na pag-uusapan natin. Next Monday, pag-uusapan naman natin yung mga advantages. Again, being a disciplinarian is not absolutely wrong, is not necessarily mean na tama or mali. Ang inahanap natin ay yung balansyadong sistema at pamamaraan. Kasi hindi naman pwedeng hindi disiplinahin ang mga anak. Di po ba? Kaya nga ang tanong, comment na, kailangan ba disiplinahin ang anak at anong mabisang paraan? Okay? Comment. So, ito yon ang pinag-uusapan natin. Naway, lalo tayong mabusog sa paalaala itong ating usapin na ginagawa ngayon pong umaga. Ano po? Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Okay? So, tuloy-tuloy tayo. Pag-usapan natin, unang disadvantage. Una, sabi dyan, emotional suppression and anxiety. Yan, isa sa advantage. Yung ba, ibig sabihin, minsan, di ba, may paraan. Nung maliit pa ako, Don Alphon, nakapanood ako ng pinapalo na, pag umiiyak, lalong pinapalo. Bakit ka umiiyak? Pinapalo. Pag hindi umiiyak, hindi ka na umiiyak, ha? Yung parang ano, di ba? Meron namang Don Alphon ganito. Ayaw kong nakikipag-away ka, ha? Yan. Siyempre, nung umuwi, nagsumbong, bakit iyak-iyak ka? Susumbong-sumbong ka, parang di ka lalaki, ha? Ha? Don, napalo ka. Dahil lalaki ka, umiyak ka. Oh. Ngayon, nung umuwi ka at may nagsumbong na mayroon kang sinuntok, Don Alphon, pinalo ka pa rin. Ha? Saan ka lulugar? Di ba? So, yung pinipilit na yung ganong prinsipyo ay, di ba, pinipilit na ikarga sa balikat ng anak yung pride ng tatay. Kaya siya nag-execute ng disiplina. So, kaya nasusuppress yung kanyang emotion. Okay? Nasusuppress yung kanyang emotion at nagkakaroon ng anxiety kasi confused yung bata. Ano na lang ang lulugaran ko? Pag hindi ako pumatol, syempre, binuli ako, sinaktan ako, pinagtulungan ako, iiyak ako, uuwi ako at magsusumbong sa magulang. Oh, bakit doubts pagdating ko sa bahay? Bakit ka iiyak-iyak? Parang di ka lalaki, ah. Oh, di ba? At nung panahon na ako ay nagpakalalaki, at syempre, pumatol doon sa mga nang bubuli, pinalo pa rin ako. Bakit ako nakipagalaki?

0: pag-away. Ha? Oh, sabi ko nga sa inyo kanina, may bahid na tradisyon. Alam nyo yung mga parents nung 60s, 70s, 80s, and early 90s. They're very much particular sa word na pagkalalaki. No? Naabutan mo ba, Don Alphon, yung ganong klaseng prinsipyo? Ha? Labasan lang ng init ng katawan, lalaki sa lalaki. Yung mga ganong prinsipyo. Ha? Oh, ganon yung ano, yung traditional mindset nung fatherhood nung dekada 60, 70, 80 at nung maagang bahagi ng dekada 90, no? Nagkaroon lang talaga ng pag-evolve yung parenting dahil yung anong tawag doon? Nag-evolve yung style ng mga kabataan pagpasok nung 20s. Naging liberate sila masyado. At naging rampant ya, yung 7610, ya, 9262, 'di ba? Yung bantay bata. Ay, juvenile law, lahat naglabasan 'yon. Kaya medyo parang nawindang din yung mga parents kung paano mag-adjust. Because Filipinos, sanay sila doon sa tinatawag na corporal punishment traditionally. As a lifestyle and parenting style ng mga Filipino father. Bago naglabasan itong mga batas na ito, violence against children, child labor, lahat naglabasan yung mga yan noong pagdekada 90 hanggang ngayon 20s. Naglabasan yan. So, parang nagkaroon ng culture shock yung mga tatay natin at hindi masyadong naka-evolve. Nakasabay doon sa ikot ng kultura ng pamumuhay ng mga kabataan sa kasalukuyang panahon at doon sa paglalatag ng ilang batas na actually matagal na. Di ba? Matagal na. Kaya alam ng mga panahon, mas respetado yung ika nga, pamamaraan ng magulang. Diba? Noong mga panahong yun, pinalo mo, itinali mo doon, Alphon, yung anak mo sa haligi ng bahay. Ha? Wala namang makikialam na women's desk sa'yo. Ngayon, subukan mo yan. Subukan mo ngayon paluhodin sa asin ang anak mo at na-videohan ka at na-send ka sa DSWD. Dahil doon, hindi ko sinisisi ang batas. Ha? Again, hindi mali ang batas. Hindi mali ang pagmamagulang. Eh, saan ba ang mali, Daddy Joy? Bakit may tila ba may hinahanap tayong mali? Hindi po tayo naghahanapan ng mali. Tayo po ay naghihikayat ng bukas, malaya at maayos na prinsipyo ng pagmamagulang. Yan. Magdisiplina ng may tamang pag-aaplikar ng batas at ng prinsipyo. Okay, yun ang hinahanap natin. Kaya, ang una nating sinasala ay yung disadvantage sa kayong advantages. Ha? Jackie Slorico, good morning, Dad. Sabi niya. Floribet Pinales, good morning sa Antipolo. Nang ikaw ay marating ko. Pastor Alois Joy, good morning. And tatay. Tatay kong gwapo dyan sa Libon, Albay. Ha? Good morning po sa iyo at sa lahat ng viewers, Pastor Joy. Watching from Libon, California. Thank you po, Tatay Ruben. No? God bless po. Kumusta si babes? Kumusta si mami? Dahil mo ako pinadaran biko, ha, tay? Dahil mo ako pinadaran biko. Ang daya, ha? Okay. So, yun ang hinahanap natin. Because one of the effect negatively is this so-called emotional suppression and anxiety. Yeah? Kasi confused yung bata. Yeah? Yung bata, di ba nung dekada 80, Don Ramon, walang binata at dalaga. Pinapalo pa rin yan talaga kahit sa matao. Eh paano, Don Ramon, kausap mo yung crush mo sa gilid ng kalsada at bigla kang pinalo? Hindi kaya magre-resulta ito ng mabigat na emotion. Ano? So ngayon, babantayan natin yung mga ganitong ano, kaparaanan. No? Noong mga panahon, ay parang hindi ito masyadong big deal dahil, syempre, parang niyakap ng community na normal na gawin niya ng isang magulang sa anak. Yan. And that's true. Normal lamang na disiplinahin ng magulang ang anak. Again, anong mabisang paraan? Yan. So comment. Ito ang tanong ulit. Ulitin ko. Dapat ba disiplinahin ng magulang ang anak? At ano po sa tingin ninyo ang mabisang paraan? Yan. Sige po. Comment. Good morning. Blessed morning, mga Karians. Yan. Siyempre, Mami Beth, Ma'am Mel, Donalphon, i-congratulate ko lang yung aking anak. Yan. Siyempre, proud daddy. Congratulations, Pastora Lois Joy Manrilla. Top 7 po sa 10 outstanding students of Bicol. Yan. Nakapasok po sa top 10 yung anak ng misis ko. At syempre naman yung aming pong panganay, si Eunice Joy Manrilla. Gagraduate po sa kolehiyo ngayong darating na linggo. At nakakuha po siya ng Latin honor na magna cum laude. Yan. Thank you mga anak ko sa pagsisikap. Salamat sa ate ko na gagraduate na wala pang boyfriend. Yeah. kwentuhan ko lang kayo. Bakit ganun ang kagalakan ko sa puso? Sa bahay, ang batas, Don Alfon, doon sa dalawa kong anak na dalaga, no license, no relationship. Yeah. Ganun lang naman. Kasi nowadays, mahirap na ang buhay. Hindi kagaya ng mga panahon. Alam nyo ngayon, ako ay lupon sa barangay. Marami akong inayo sa barangay na ang pinag-ugatan ng tampuan ng mga kapitbahay ay malunggay lang po. Yan. Noong dekada 80, 70, dekada 70, 80 hanggang early 90s, ang malunggay ko, malunggay ng barangay. Tama? Oo. Kaya kahit sino kumuha dyan pa na parang sila na ang may-ari, wala, no big deal. Bakit nowadays, itong 20s, malunggay lang nagkakabaranggaya na? Nakukuha nyo ba yung mga tatay ang aking ibig sabihin? Na kailangan sa panahong ito lalo tayong tumutok sa pagiging tatay natin morally. Because nowadays, yung pag-deteriorate ng moral sa community, very rampant na po, masyado na pong mabilis. Yung pagbaba ng moral ng ating community sa maraming aspeto. Wala nang maayos na pakikitungo sa kapitbahay, pakikitungo sa kapwa, wala nang maayos na respeto sa mga, alam niyo po, kapitbahay, samantala ng mga panahon, talo pa ang magkakapatid ng mga magkakapitbahay, ano? Ha? Kaya nga may kasabihan, mas maray pa ngayon kapitbahay. because technically nga naman, halimbawa magkapitbahay kami ni Don Alfon. Ha? Ang mga tugang ko, yaon sa Bulan, Sursogon, yaon sa Lipa, Batangas, yaon sa Pilar, Sursogon. Kami ni Don Alfon, yaon nigdi sa Albay. Pag nagkulog ang tulak kong matanga, si Don Alfon ang inot na maalsa sa kota, yung kapitbahay ko. Yan ang katotohanan, practically ganun po. Ha? Layo na napuntahan natin. May kinalaman ba yan, Daddy Joy? Mga Karians, napakalaki po. Sapagkat ang pagpapalaki natin sa ating anak na responsable ay pakikinabangan hindi lamang ng ating pamilya, kundi ng ating community. Yeah? Di ba napakasarap sa pakiramdama, Don Alfon? Maray pa ngayang aki mo, Junior Alfonso. Nagabisa lamang ngayon sa muya pag nag-aagi dyan sa iskinita. Uni ngayon mga aki ni Maria, ni Marites, ni Marisol. Dahil na lamang ngayon mga respeto sa mga gurang pag nag-aaragi. Saka, at least na ikukumpara yung anak mo na disiplinado, may dignidad, at responsable sa kapwa. Matandaman o nakatatandaman o kapwa bata. Ano? So, bunga yon ng ating mainam na pagmamagulang. Yeah? Donna Mesa, good morning sa iyo. Kumusta si Pastor Ani? Kumusta kita dyan sa Badian? Uwas Albay. Kumusta? May dagop ang sira dyan kunyan? May lawlaw pa? Last previous months, Don Alpo, nagduman kami. Nagduruman kami sa Katburawan. Pagkaaga, hinaldukan kami kay ito sarong bangka ki masarong burubal ding lawlaw. naggaratong kami sa gilid kan dagat, kan dakulo na subaga. Isinalansan mi dumasumasarong balding lawlaw. Kasariwa pa. Aray ko, marulinam-nam pa, narugado subahaw. Bata din narang kami ni Pastor Edgar Cuadra na kalamansi, buda sanggarya na may tauyo. Buda sarong kaldirong bahaw. Ala, makairak manangad talaga kang bahaw. Ayan, very generous naman yung mga mangingisda. Pag sabi namin, pabili kami isang kilo, mag-iihaw lang kami. Ina, isang balde, isang balde ang sinalok at hindi na kami pinagbayad. Takot daw sa mga pastor. Okay, balik tayo dito sa ating pinag-uusapan. Pangalawang negative effect nito, yung tinatawag na damage parent-child bond. Yan, yung bonding natin. Napakahalaga ng ties na tinatawag. Kasi, di ba, kung mas malalim na ties, mas matibay na ties, mas magandang ugnayan, mas maayos na relationship. Kasi doon yan nag-uumpisa eh. Anong ties, gaano katibay na ties ang, yung bond nga, ika nga. Gaano katibay na connection ang na-establish natin? Ha? O, tayong mga tatay, sa kasalukuyan, ito ang tanong. Nararamdaman pa ba natin yung connection natin sa anak natin? Yung mga anak natin may mga ginagawa, konektado pa ba sa pagiging tatay natin o pagiging magulang natin, yung kanilang ginagawa? Kumusta? Nasusurprise tayo. Namamalayan mo na lang, ginawa na to ng anak mo. Buti nga kung maganda. Baka matuwa ka pa. Kung hindi ganun kagandahan. At namalayan mo nilang tapos na, nagawa na ng anak mo na wala kang kinalaman at hindi mo alam. Dahil nga sa pagiging disciplinarian mong tatay, lalong nadadamage yung bond ninyong mag-ama. Lalong bumibigat yung damdamin ng anak mo sa'yo. Yeah. At dahil doon nadadamage yung bond na tinatawag. No? So kaya mga Kairianos, ito yung pinapaunawa sa atin. Sabi nga, children often learn to hide their feelings to avoid punishment. Oh, yun ang problema. Imbis na magsasabi na ng totoo yung anak, pagka alam niyang mali siya, nagsisinungaling na lang para hindi mapalo. This word na nilagay nila dito. This toxic stress frequently leads to chronic anxiety, low self-worth, and even depression later in life. Oh, see, di ba? Oh. So, yun pala yung malaking epekto din. Kumbaga, sa loob na kalooban ng ating anak, ay wala rin katahimikan. Kasi, in nature, parang hindi naman talaga sinungaling yung mga bata. Kaya pala sinabi ni Paul sa mga taga-Episo, sabi niya doon, parents, father, actually mga tatay yung tunukoy doon eh. Father, do not exasperate your children against you. Sabi doon, wag daw nating ibuyo sa pag-re-rebuild sa atin ang ating mga anak. So ibig sabihin, there might be a tendency na nagre-rebelde ang ating mga anak dahil din naman sa paraang ginagawa natin bilang mga tatay. Sabi niya pa, because the dynamic is based on, sabi niya, fear rather than mutual trust. So ang problema nitong parent-child bond, ang nabubuong dynamic ay dahil takot ang bata. Takot mapalo, mapagsabihan ng masama, makumpara. Takot, no? Sabi niyan, children may become distant and secretive. They are less likely to seek guidance from their parents during difficult situations. So doon, ito yung mga panahon na minsan may mga anak na nahuhulog sa maling barkada. Why? Wala silang outlet. Okay? Wala silang outlet because in nature, ayaw naman nilang mapalo. I'm sorry sa word. Ayaw nilang makarinig ng pinagmumura. Ayaw nilang makarinig na pinagmamaliit. Ayaw nilang makarinig na inuusgahan. Kung yun yung paraan ng ating pagdidisiplina. Yan. Mm. Pero kung hindi naman, sa tingin ko blessing. Kasi blessing, sabi niya, train a child in the way they should go. Proverbs 22:6. And when there's when they're old, sabi niyan, they will not turn away from it, So sanayin, tungkulin ng magulang na sanayin at disiplinahin ang anak. Pero mismo ang Biblia, mayroong malinaw na pamantayan kung paano ito itinuturo sa atin, Kahit nung panahon ni Moses, ang mga tatay inutusan ng Panginoon, si Moses, na sabihin mo sa lahat ng tatay na itong aking mga utos ay, di ba, tingnan niyo po, kung paano binigyang emphasis ng Lord. Practical masyado yung teaching ng Lord sa mga tatay during the time of Israel, during the time of the leadership of Moses. Nasabi niya, itong aking mga utos, ikintal mo sa isipan ng iyong mga anak. Paano gagawin? Sabi niya, pag-usapan niyo bago kayo matulog. Pag-usapan niyo sa pagising. Pag-usapan niyo habang kayo nakaupo. Sabi niya, igawa mong panali sa katawan ang iyong mga anak na nandun ang mga utos, nakatatak ang mga utos. So, may mga paraan. May mga paraan na itinuturo ang Biblia. Na mismo ang Panginoon, ayaw naman niya ng hindi disiplinadong anak. At yan, sa atin din naman, ganun ang gusto natin. Hindi magkaiba. Yung gusto ng Panginoon at gusto natin hindi magkaiba. Pero saan tayo nagkakaiba? Sa paraan. Sa paraan. Ang Diyos, kung magalit ay banayad, kung umibig ay wagas. O sabi ng salita ng Diyos. O galit pero banayad. E tayo kaya ang mga tatay, Don Alphon, pagalit. Ha? Banayad pa ba? Ramdam pa ba ng mga anak natin yung ating pagmamahal pagka tayo ay galit? Yan yung mga tanong, ha? Ramdam pa ba ng mga anak natin yung pagmamahal pagka ayaw natin yung ginagawa nila? Yun. Kasi ang Diyos, ganun sa atin. Tayong mga anak ng Diyos, try to imagine this. Nagkamali tayo. Alam ko tayong lahat, aminado tayo na nagkasala tayo sa Panginoon. Pero alam niyo po ba, pinili ng Diyos ang mahalin tayo sa panahong tayo ay mali. Sabi niya nga, sinolusyonan ng Diyos yung problema natin. Anong problema natin? Kasalanan. Sinolusyonan ng Diyos ang ating problema nung tayo ay nagkakasala. Try to imagine that. Ang sabi ng Romans chapter 5 verse 8, ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nung si Kristo ay mamatay sa krus ng Kalbaryo kahit nung tayo ay makasalanan pa. Try to imagine that po, mga kakerians. Mga tatay na nandyan, subukan natin kayanin, duplikuhin yung damdamin ng Diyos at paraan sa pagdidisiplina. Kasi ang pamantayan ng Diyos, pagka kinikilala kanyang anak, didisiplinahin ka. Sabi ng aklat ng Hebreo, sabi doon, dinidisiplina ng Diyos ang mga itinuturing niyang anak. So yun po ang pamantayan ng Panginoon. Kaya sa ating lahat nandyan, salamat. Sister Amelina Balita, good morning sa iyo. Nandyan ka ba sa Quezon City ngayon? Ingatan ka lagi ng Panginoon Jesucristo. Okay? So ito yung ipinapaunawa sa atin. Kailanman, kahit ang ating saligang batas, basahin niyo po ang Family Code of the Philippines, ng ating Family Code. Pag-umpisa po kayo sa Article 23 hanggang Article 27, may mga ilang lathalain po doon na kahit po ang ating saligang batas, ay hindi naman sinasabi na huwag tayong magdisiplina. Ganon pa man, mayroong mga kaparaanan na pinahintulutan ng batas at mayroong mga kaparaanan na pinapahintulutan ng salita ng Diyos. Siguro sa akin nga, personally, ang advice ko dyan, sikapin lang natin na kumbaga nangingibabaw ang pagmamahal natin sa anak at sa tingin ko hindi tayo magkakamali sa pagdidisiplina. Pagka nangingibabaw lagi yung pagmamahal, yes, galit tayo sa mali na ginawa nila, galit tayo kung paano sila sumagot-sagot, galit tayo sa katigasan ng kanilang ulo. Pero kung sa kabila ng lahat ng yon, ng kanilang kamalian, kaya nating pangibabawin yung pag-ibig natin sa ating mga anak, Ako ay I believe 100% hindi tayo magkakamali sa pagdidisiplina sa ating mga anak. No? So ganun siya. Yun ang inahanap sa atin. At naway nagkaunawaan tayo ngayong umaga. So isa sa mga negative result is the damage parent-child bond na tinatawag. Nadadamage yung ganda ng bonding ng mag-ama. Nadadamage yun, no? Sabi niyan, again, because the dynamic is based on fear rather than mutual trust. Binasa na natin ito kanina. Just to remind all of us, ano po? Children may become distant and secretive and they're less likely to seek guidance from their parents during difficult times. Yeah? Diba? Laging, sana'y ramdam nila that we are always ready to be a shoulder to lean on when they were confronting difficulties. Okay? Meron akong isang extreme na statement na binigay sa anak ko, Donalphon. When she was in third year college, I personally confronted her. Sabi ko sa kanya, kailangan mo bang mag-boyfriend? Pag-usapan natin. Oh, hindi mo kailangan magtago. Kumusta? Mayroon bang nag-aali-aligid dyan? Huwag kang matakot magsabi sa akin. And just to give her an assurance, sabi ko mga kiriyan sa kanya, alam mo ba, kahit magkaanak ka nang hindi ka patapos ng kolehiyo, pag-aaralin pa rin kita. Yan. Yung sinabi, yun yung binigay kong assurance sa kanya. So now, don't hesitate to tell me everything. Are you now in love with someone else? Or anything lahat? Although, I have that rules, ano? Elementary pa lamang sila, grade 5, grade 6 pa lang sila. Nung, yun diba, napapag-usapan na sa bahay, yung mga crush, anything. Doon ako nag-umpisa mag-set ng rules sa mga anak kong dalaga. Na no license, no relationship. Ha? Hanggat hindi pumapasa sa board exam, hindi pwedeng mag-boyfriend. Yan, yun yung usapan namin. And salamat sa Lord, tinupad naman po nila. But on the middle of the process, ako mismo nag-initiate ako. Kumusta? How are you? Do you think this time, do you need a boyfriend? Kailangan mo bang mag-boyfriend ngayon? Ano sa tingin mo? Sabi niya sa akin, Dada, istorbo yan. Nasa peak ako ng pag-aaral. Hindi pwede ako ma-stress. Yeah. Gusto kong tapusin ang pag-aaral. Salamat. Na sila, siya na yung mayroong kaisipang napakaganda. Yung hindi ka na mamumroblema mag-guide. Kasi, na? Pero ako nag-adjust pa rin. Yeah? Kaysa magkasurpresahan kayo, masaktan mo siya physically or emotionally. Ha? Madamage yung inyong relationship. So, lalo lang magkakaproblema. Di ba? So, kaya, ano sa tingin nyo? Again, kailangan ba disiplinahin ang mga anak? At ano sa tingin ninyo ang mabisang paraan? Yeah. Okay? Blessed to all and to all Kerian. Pastor Roland Paloma, anong sayo? Ano sa akin? Kumusta, tol? Ano, tol? Ikaw, tol? Sa tingin mo, kailangan ba disiplinahin ang mga anak? At ano sa tingin mo ang mabisang paraan? Yan, Pastor Roland, my partner. Come on. Comment dyan. Yamang nandyan ka. Ano yan? Kasi yung isa sa negative result ng being a disciplinarian is nadadamage yung bond ng tatay at ng anak. And another negative result, rebellion and aggression. Okay? Nga, nasigwihan na natin kanina na yung mga anak ay lalong tumitigas ang damdamin sa magulang. Ano po? Sabi dyan, strict rule enforcement often, sabi dyan, backfires. Adolescents raised in a highly restrictive environments are at a higher risk of lashing out, no? Breaking rules and engaging in risky behavior once they gain independence. Yan. So, darating at darating yung time sa mga anak natin na parang tatayo na as in, kaya na nila ang sarili nila. Yan. Lahat dumadaan sa ganyan eh. Ako, hindi ako excuse dyan. Sumubok ako. Ha? Na akala ko kaya ko na ang buhay ko. In the end, ha? Oh, nagtapos pa rin ako sa ma, pa. Yeah. Yeah? Mm. Yeah. So darating at darating yung time na susubukan ng anak natin na may mapatunayan na sa kanilang sarili. At sa mga panahong ganoon ay hindi natin alam kung paano sila i-approach at i-guide. Mag-uumpisa po silang mag-rebuild eh, at tumigas ang kanilang mga damdamin sa atin. Yan. So isa yun sa mga negative effect ng disciplinarian father. Yan. Okay? O, siyempre may mga positive effect yan. Sa Monday na natin pag-usapan. Dito muna tayo sa mga disadvantages. No? Ha? So yun ang hinahanap natin. Ha? Siyempre, ang katotohanan po kasi, alam ko, ako naniniwala ako 100%. Walang magulang dyan na mga ngarap ng ikasasama ng anak. Diba? Nina Calyo Rio Prio. Yeah? Same po, Dad. Hanggat hindi nakakapagtapos ng pag-aaral, hindi po pwedeng pumasok sa relasyon. Aha! Oh, narinig mo yan, precious Nicole. Ha? ganon. And sala ako, I'm really grateful to the Lord na tinupad ng mga anak ko. No? Yung isang dalaga ko, nasa third year college na rin. At salamat sa Panginoon, wala pa namang umaaligid. Purihin ang Panginoon. O baka meron naman, pero hindi pa talaga sila nagsisettled. No? So, isa yon sa naging usapan namin. At dinaanan nila yung disiplinang ganon. May pagdidisiplina sa aspetong yon. At salamat sa Lord dahil naging maayos ang resulta. Ano ha? Hmm? Ano pang isang negative result? Tinatawag na poor conflict resolution. Okay? Bakit? Wala na kayong maayos na ugnayan eh. Yeah? Talagang mahirap solusyonan kung ano man ang hindi pinagkakaintindihan. Kasi naging dumistansya yun ng dumistansya yung anak. Lumayo ng lumayo yung damdamin sa'yo. Hmm? Lumayo ng lumayo yung kalooban sa'yo. Takot ng magtiwala sa'yo. Kasi ang iniisip yung paraan ng iyong pagdidisiplina. Baka masaktan lang ako, baka mapalo lang ako, baka mapalayas lang ako sa bahay. Baka itatwa na akong anak. Minsan meron tayo, may mga parents minsan na may mga bluff. Yeah? Pag hindi mo nagawa to, lumayas ka na. Yeah? Di ba? Di ba mayroong ganong paraan doon po ng pagdidisiplina, no? Ha? Hmm. Subukan mo lang. Umalis ka na sa pamamahay na to. Yeah? Ako pa rin ang tatay. Kailangan akong masunod. Ha? Mali ba yon? Mali ba bigyan mo ng emphasis, tatay, na dapat ikaw masunod? Ha? Hindi. Hmm. Pero dahil sa kagustuhan nating masunod ang kung anumang batas ang ating pinatutupad sa tahanan, paano ba ito nakakaapekto sa emosyon ng ating mga anak? Yeah? Paano ba ito nakapagbibigay ng kabigatan sa kanilang mga damdamin up to the extent na may mga conflict ang hirap ng solusyonan? Yan. Sabi diyan, disciplinarian parents teaches children to comply because they are afraid. Yeah? Hmm. Okay? Rather than understanding why behavior is wrong. Yeah? So minsan natuturoan yung mga bata dahil sa sobrang takot sa magulang. And sometimes the problem is hindi hinahanap yung kausa ng maling behavior. Basta pag nagkamali, bang! Ha? Sinabihan na kita. Walang proper investigation. Basta na pag nakita niya yung mali, disiplina ka agad, punishment ka agad. Hindi man lang nagtanong bakit mo ginawa yon. Ano nangyari? Ha? Let's say for example, narinig mo nagmura yung anak mo. Bakit nagmura yung anak mo? Saan ang galing? Ano bang pinaghugutan ng kanyang emotion na yon na inilabas niya? Kasi sometimes, napapa-utter ng ganun yung mga anak dahil din naman sa kung anong dinaranas nila emotionally. Ano ho? So, the way nakikita na natin kung ano ang hinahanap natin ngayong umaga. We are just trying to you know, to look for the missing piece. Yan. Ano ba ang bahagi na nawawala? Bakit nagpo-fall ang aking parenting style, ang aking fatherhood journey? Bakit na-fail in the middle of the journey? Bakit na-fail? Sabi ni Pastor Roland Paloma, discipline is needed inside the relationship, okay? But what kind of discipline is needed at time? Yan, yun po. Discipline should be done by purpose of helping and ushering them to pursue their dreams and future. And sabi dyan, okay? And not by emotion of their parents, because if it by emotion, it will destroy a lot of things. Yan. So maraming masisira. Yan. Abi ko, di ba, nung nakaraan na pasurulan, nung nakaraan nag-tandem tayo, ano pinag-usapan natin? Na isang sekreto, huwag munang magdidisiplina kung galit. Yan. Okay? Kasi dinidisiplina natin yung mga anak natin dahil gusto nating ituwid. Hindi dahil mayroon tayong kailangan paglabasan ng galit. No, hindi yung ganun. Ha? At hindi anak natin ang kailangan sumalo ng lahat ng galit natin. Lalo na kung galit tayo sa mundo. Tapos anak natin, sabi sa Bicol, iyong napamuringtan. Ano? Donald Paul, iyong ay napamuringtan. Sumangaki. Yeah? Okay? So, yun, ito yung inaanap sa atin. Anong gusto mo? Masira ng tuluyan ng anak mo? O unti-untiin? Kaya ito ang encouragement sa atin ngayong umaga. Let's try to evolve, okay, in our parenting and fatherhood strategies. Let's try to acquire more. Learn from each other. Dito po sa ating programa, mag-comment. Saan po mayroon po bang aspeto na nahihirapan kayo? Mag-comment po. Mayroon po bang aspeto na na-achieve nyo na? Paano nyo po ginawa? I-share nyo po para pakinabangan po ng iba. Ha? Ganun ang gagawin natin. Tulungan po tayo. Ha? Kaya lahat po ay welcome dito sa ating programa. Yung mga achievers at yung mga struggle, yan. Welcome po lahat dito, no? Welcome po lahat, ha? Muntik dumugo yung lungkos. Sa mga comment ko. Nosebleed ba? Nosebleed ba talaga? In English mo kasi. Abi ko sa'yo, yung English natin, paminsan-minsan lang, hindi yan pinapangaraw-araw. Hallelujah. Uwi ka na. Banding tayo sa Manday. Hallelujah. Sa Manday, ang topic natin, mga advantages naman ng disciplinarian father. Yan. Ano mga advantages nito? Ngayon, inaunti-unti natin yung mga disadvantages. So sa Manday, mga advantages naman ang pag-usapan natin. So may benepisyo pala ang pagiging disciplinarian. Mayroon po. Yan. Kaya nga lamang, mas magiging beneficiable ito kung wala tayong na-damage na anak. Yan. Yeah? So, ito yung unti-unti nating dinidiscover ngayong umaga. Sabi niyan, consequently, they may struggle to solve interpersonal problems independently or resort to aggression when frustrated. Sabi diyan, impaired problem. No? So, yun po yun. Okay? Pagka na-prostrate na tayo dahil halos sa tingin natin wala namang nangyayari, ha? Hindi na ho natin mare-resolve. Minsan, nahayaan na lang natin. May mga magulang na, yun na talaga gayon ngayon eh. Ito na talaga yata ang swerte ko. Buti pa nga kayo, maswerte sa mga anak. Ako, wala yatang swerte sa mga anak. Hindi ho ganun. Ako naniniwala na sabi ng Biblia, children are heritage from the Lord, sabi ng Psalms 127. Hindi magpapamana ang Diyos ng ikasisira natin. Ha? Hindi magpapamana ang Diyos ng hindi blessing. Ako, yun ang paniniwala ko. Ha? Kung ang Diyos ay pamana sa atin ng mga anak, ito ang pamantayan ko dyan. Hindi magpapamana ang Diyos sa akin ng hindi blessing. Kaya sa akin, blessing ang mga anak ko. Yeah? Salamat sa Panginoon. I'm really grateful to the Lord sa mga anak ko. Eunice, Lois, and Timothy. I'm really grateful to the Lord sa mga anak kong ito. Ate MJ Broas, good morning. See you soon. Maniningil ako because I see the fruit of discipline in the life of you, of your two daughter. Again, congrats to them. Yeah. Maniningil. Ako ba ang nanalo? Well, there is always a blessing. Okay, let's bond more together when you come. Okay. So, yun. Yun ang hinahanap natin. Saan ba ako lulugar bilang magulang? Ito lang sikreto. Bago tayo dumako sa ilang paalaala. Yeah. Ang sikreto, ito lang. Ang pagiging magulang ko, hindi kailangan latas taas lagi, hindi kailangan nasa baba lagi. Yan? Pag-usapan natin yan pagkalipas ng ilang paalaala.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.

All right, ikaw ang aking hantungan at ang aking wakas. Yan. Sana ikita natin yung ano, yung disenyo ng Lord. Na ako lagi kong ina-appreciate yung kulturang Pinoy, no? Napaka-inam nung ties ng kulturang Pinoy. And like kaya dito sa atin sa Pilipinas, hindi patok yung mga institusyon na home for the aged, hindi masyadong patok na negosyo. The other country talagang ano, yeah, mga caregiver na. Kasi yung mga anak doon sa ibang bansa, hindi ko na i-mention kung anong bansa. Ayan, kasi nang-aaway tayo. Nagkukumpara tayo. Yung mga may mga institution sila na yung mga anak mas pinipili na ang magulang ay iwanan na lang sa institusyon at alagaan ng iba kaysa sila ang mag-alaga. Dito naman sa atin sa Pilipinas, uugod-ugod na yung mga magulang. Minsan nga, bedridden na. Pero nandun pa rin yung pag-aalaga kahit papano, no? Kaya ako, natutuwa ako talaga sa mga Pilipino. Ibang-iba yung pagbigay nila ng significance sa pamilya, no? Naway, nakikita ito ng lahat sa atin, na? The pinagyaman tayo ng Diyos sa damdamin para sa pamilya. Ha? Ganun yung pagkakadisenyo ng Diyos sa atin. Napakainam ng pagpapala ng Diyos sa mga Pinoy regarding sa aspetong pagpapahalaga sa pamilya. Talagang malalim, no? So kaya, sa lahat ang nandyan, ano man ang inyong pinagdadaanan, malalampasan nyo yan, no? Balik tayo sa ating pinag-uusapan, ha? Proud Daddy and Proud Mommy, 100%, panalo yan. Iyan tol, thank you. Amico Moreno Buchal, hello Pastor Joy. Wow, ang ganda ng topic. At nakabless po ako na pakinggan. Nabibless po ako na pakinggan kayo sa pagsasalita about family counseling. God bless us all po. Glory to God. Amen. Glory to God, ha? Sayang na udlot yung pagkikita natin sa personal amiko, ha? Kung nagdalo ako ng training nung nakaraan, hindi nagkita na sana tayo, ha? Anyway, there will always be a time for that, okay? Yan, napipinto na ang ating pagtatapos ng programa ngayong umaga. Tapusin natin ito, okay? Again, consequently, they may struggle to solve interpersonal problems in dependency or resort aggression when frustrated. Yeah? So, baka yung mga anak natin may hirapan na rin mag-control ng kanilang emosyon at makasagot na sa atin na hindi mainam pakinggan. Mas lalong madadamage din yung emosyon natin bilang mga magulang. But the truth is, napuprustrate na rin sila sa paraan ng ating pagdidisiplina. Sa paraan at sistema na ating ginagawa para lamang disiplinahin sila. Na intentionally, our original intention is not to make them wrong, but dalhin sila sa mas tama. To bring them into a good way of living and principles in anything lahat, na to value their personality and character. Yun lang naman ang gusto talaga natin bilang magulang, ano, inuulit-ulit natin, ha? Dahil yun naman talaga ang puso natin. Kaya para sa akin, ako naniniwala sa mga disciplinarian dyan na medyo sobra. Alam ko makaka-relate tayo para mag-adjust ng konti. Yes? Again, huwag titigil na disiplinahin ng anak. Pero maghanap ng paraang hindi makakasira lalo sa ating mga anak. Yeah? Another one, sabi dyan, solving and creativity. Yan, nagkakaroon ng problema. Why? Because every action is governed by rigid rules. Yan, yun ang problema, no? These children, sabi dyan, often have a fewer opportunities to make their own decisions. This can lead to a lack of initiative and poor critical thinking. So minsan, hindi na gumagana yung potential ng bata. Why? Wala na rin naman sila. Nawawalan sila ng, sabi ko, nawaran ki amor na magdiskarte sa buhay. Nata, ikadaw, nagdakula ka na... Nagdakula ka na daing magayon na nadadanghog. Permi kang nakakumpara,
Fermi nga ang nadadangog mo, useless, wala lahat. Yung worth mo bilang anak parang hindi na-appreciate. So time will come, mawawalan ka na ng motivation. At i-embrace mo na lang, ito na, ito na talaga ako. Ganito ako pinalaki. Yan. So the bottom line is, kung paano tayo nagpalaki? Paano tayo nagdisiplina? Paano tayo naggabay sa anak? Iyon ang magiging rise and fall ng anak natin. No? So kaya, sa atin, nais kong bigyan natin ng pagkakataon yung ating mga sarili, mga kaibigan, na lalo nating pagyamanin ang ating pagiging tatay sa lahat ng paraan, sa lahat ng aspeto. We are mandated by the Constitution and we are called by God to be a parents and to be a man of the house, to be the head of the family. It is God's structure. It is God's design. So, pagyamanin natin. Pagyamanin natin. Kaya, ang encouragement dito sa ating lahat, mga tatay, open our hearts and widen our perspective towards the thing that we are looking up lagi. Kasi we're continue on looking up the things na gusto natin tahakin ng mga anak natin. Di ba? O yung anak ko, gagraduate pa lang sa college. Sabi ko sa anak ko, Donalfon, anak, gusto ko pag 35 ko, pag 35 mo, principal ka na. Just try to imagine. She's just 23 years old. Pero binibigyan ko na siya ng parameter. I bless you. I pronounce this blessing to you. Bago ka mag 35, doctorate ka na, principal ka na. Adding more pressure in a sense, but then, meron na siyang malinaw na pamantayan. And ako, doon ako nakagabay. Paano ko siya dinidisiplina? Sa pagkatuto, sa paghahanda ng sarili. So, ano lagi ang nilulook up natin? Kasi tayong mga magulang, nature na natin na mangarap para sa anak. Okay? But, nagbibigay ba tayo ng proper guidance? That proper guidance leads them to a better way of living. Okay? Ang minsan, late tayo. Wrong timing tayo. Inihintay lang natin magkamali. Saka tayo nag-intervene ng discipline. Pero wala tayong binigay na guidance. So, wrong timing tayo. Ayan, sa ang mundo nga, may kasabihan, kailan mo pa tutuwirin ang punong kahoy pag matigas na? Sabi sa Bicol, noarin mo ngayon tatanuson. Ang sarong kahoy kung may rubas na, Donalfon. So, ganun po. There is a time for everything. So, yung every step of the way, ay huwag nating pababayaan. Ano po? Lagi nating panghawakan ang kaparaanan na binibigay unang-una sa lahat ng salita ng ating Panginoon. Mahalin natin ang anak natin dahil yan ay pamana ng Diyos sa atin. Okay? Don't tell me na hindi ka masasaktan pag nawala ang anak mo. Baka sisihin mo pa ang sarili mo. Bago man dumating yung araw na yun, at least we try to give our best. We try to give everything for the sake of our children. Okay? So God bless po sa inyong lahat. I'd like to pray for all of you po. Ama naming Diyos, kami po ay patuloy na nagpupuri, nagpapasalamat at dinadakila ka. Lalo na sa buhay naming mga tatay, Panginoon. Salamat sa pagkatawag mo sa amin. Salamat na idinesign mo na kami ay maging ulo ng tahanan. At sa oras na ito, we commit our lives to you. We seek for your guidance, for your help, for your wisdom and knowledge. And we ask you, Lord, to let thy love abound in our hearts para matuto kaming mahalin ang aming mga anak pabalik ng walang ano paman. Bagkus makaya namin na dalhin sila sa mas malinaw na prinsipyo ng buhay na lumalago sa kanilang pagkatao, personalidad at prinsipyo.
Dahil naniniwala kami, Panginoon, darating ang araw sila din naman ay tatayo bilang isang magulang. Naway gamitin mo kaming instrumento na ihanda sila sa bukas na naghihintay sa kanila. Pagpalain niyo po, Panginoon, lahat ng aming mga tagapakinig at sa lahat ng maabot ng video na ito. I speak blessing upon them in Jesus' name. At sa lahat ng aming mga kapatid na naglilingkod dito po sa himpilang ito, Panginoon, hayaan mong matugunan ang lahat ng kanilang pangangailangan at masagot ang kanilang mga panalangin, mapagpala lalo ang kanilang mga pamilya. Salamat sa kanilang buhay na itinalaga para paglingkuran ang nakararami sa larangang ito. Ang himpilang ito, Panginoon, patuloy mong lukuban ang iyong kapangyarihan at provision mo patuloy na maranasan. Salamat sa mga pusong gagamitin mo upang masustain ang pangangailangan ng himpilang ito. Inupuri ka po namin, nilulwalati at dinadakila sa pangalan ni Hesus Kristo na aming Panginoon. Amen. Ayan. Tayo po ay nagtatapos pansamantala at sa darating na Lunes, magkita-kita ulit tayo. Abang-abang na, mga Kerians. Sa ngalan po ng ating pong station manager, Mami Beth Pao, at kasama natin ngayong umaga si Donald Fon. Yan. Ito po si Daddy Joy. Patuloy na nagre-release ng blessings sa lahat ng ating mga kamagulangan dyan around the world. Pagpalain tayo lahat ng ating Panginoon sa pangalan ni Hesus Kristo. At sa lahat ng nagnanais sa mga kaulayaw natin, basta nakikiusap tayo, patuloy lamang ibahagi itong ating mga video sa ating mga kaibigan, mga kapamilya, mga ka-carians. Ano po? At patuloy po tayo mag-subscribe sa mga social media platforms na pinapacilitate itong ating himpilan at patuloy tangkilikin lahat ng ating mga programa. Yan. Hanggang sa Lunes muli, pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon. God bless you.

Iyong narinig ang Family Matters. Nais din naming marinig ang iyong kuro-kuro o saloobin. Ibahagi sa amin sa telepono numero 0998-043-0573 o kaya ay mag-email sa info@dway.febc.ph o bumisita sa aming himpilan dito sa Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City.

Sa pabago-bagong panahon, nauuso na naman ang mga sakit kagaya ng influenza o flu at influenza-like illnesses o ILI. Narito ang mga paraan ng tamang pag-iwas sa sakit na flu at influenza-like illnesses mula sa Department of Health Bicol Center for Health and Development. Una, magpakonsulta sa primary care provider sa mga rural health unit at city health offices para sa karampatang diagnosis at lunas kapag nakakaramdam ng mga sintomas ng flu o ILI. Karaniwan sa mga sintomas na ito ay ang pamamaga ng lalamunan, sipon, pananakit ng ulo, chills, pananakit ng katawan, panghihina, pagsusuka at diarrhea. Ito ay maaaring maipasa sa pamamagitan ng droplets na galing sa ubo o bahing ng taong may sakit o paghawak sa kontaminadong gamit na maaaring maipasa sa bibig, ilong at mata. Pangalawa, bigyang halaga ang preventive measures tulad ng paghugas ng kamay, social distancing, pagsuot ng face mask, lalo na sa mga high-risk population tulad ng mga senior citizens, mga bata at buntis. Pangatlo, huwag kalimutang isabuhay ang mga healthy lifestyle practices tulad ng pag-eehersisyo, pagkain ng masustansya at paglaan ng sapat na tulog. Pang-apat, ang pagbabakuna taon-taon ng flu vaccine. Pang-lima, ugaliin ang paghuhugas ng kamay, pagtakip ng bibig tuwing umuubo at iwasan ang close contact sa mga taong may sakit. Pang-anim, pwede ka ding makatulong na hindi na kumalat ang virus

0: pamamagitan ng pananatili sa bahay kung ikaw ay may sakit at panatiling malinis ang mga madalas hawakang mga lugar. Sa pabago-bagong panahon na nagdudulot ng mga sakit at karamdaman, mayroon tayong kagalingan na nagmumula sa Diyos. Kagaya ng sinabi sa Salmo talatang 103, talatang 3, ang lahat kong kasalanay, Siya ang nagpapatawad at anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health and Development at ng Care 104.3, The Way FM.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
0: Ang oras, it's 11 a.m.
3: Talking and texting. Tawanan at talakayan. Trending topics and today's hits. Tara na, mga tol! Here now is your Lunch Break Cafe on air. TNT.

Yes, hello, hello, and isang mapagpalang tanghali sa inyo mga ka-TNT. Ikaw ay nakikinig sa impilan ng Far East Broadcasting Company Philippines Bicol Station, KR 104.3 DWAY FM. The station that cares. And syempre, yan, ikaw ay nakikinig dito sa ating programang TNT or Lunch Break Cafe on air. Kasama ang inyong uncle na si Alvis Ray Aison. Kaya hello, hello po sa inyo. Nakapagpahinga po ba ng maayos ang bawat isa ngayong nagdaang weekend? And parang ang daming nangyari nitong dumaang linggo, no? Ang dami-dami talaga. Minsan ikaw ay mapapaano na lang. Papasabi ka ng pwedeng mag-ano muna, social media detox. Pero yun nga, kailangan pa rin nating maganap ng topic na mapag-uusapan dito sa ating programa. At alam niyo po ba mga ka-TNT? Ayan, medyo ako nung una kong napanood yung ating pag-uusapan maya-maya. Medyo napangiti ako dun sa videong nakita ko. Parang it was a very light-hearted break from all of the things na madalas nating nadadaanan. Especially sa social media, no? Yung mga gulo sa iba't ibang panig ng mundo. Siyempre, nakaka-experience din tayo ng issues regarding our own country. And meron pa. Meron ding balita tungkol dun sa Super El Nino. And though medyo mapapakunot ang iyong noo, medyo mapapagod ka from reading at these posts, eh medyo magandang break yung makakita ng ganung very light-hearted at nakakatuwang balita. Yan, kaya ka-TNT, yan ano man ang iyong ginagawa ngayon, sana ikaw ay nasa magandang kalagayan. Dahil today is Monday, no? And alam ko na karamihan sa atin, eh, hindi talaga favorite day ang Monday. And it's understandable, no? Dahil parang tinuturing natin yung Monday bilang it breaks your rest. Especially kung nung Saturday ay medyo madami-dami din ang ginawa mo. And the Sunday, yan, kung medyo madami-dami din kayong ginawa, yan, eh, parang medyo nabitin tuloy yung pahinga. Pero I'm hoping na kahit pagod ka ngayon, dahil hindi mo nasulit yung rest mo noong weekend, eh sana eh ikaw pa rin ay masaya. Sana ikaw ay excited. Excited na makapag-work. Excited na makapag-kwentuhan with your office mates. Or siguro yung iba naman sa atin, especially sa mga students. Yung ilan sa atin ay parang, if I am not mistaken, yung ilan sa atin na mga makasudyante naman. Yung ilan sa mga estudyante natin dyan, eh parang finals week nila ngayong week na to. Yan, konting kembot na lang. Ma-enjoy nyo na yung summer. Makukulaya na yung inyong mga coloring books ng mga planong madalas na archive. Kaya ano man ang mga pinagkakaabalahan nyo ngayong tanghaling ito, whether naghahabol pa kayo ng activities, whether naghahabol kayo ng deadlines, whether kayo ay nagka-cram sa iyong mga examinations,
Ayan, hello, hello po sa inyo. Sa mga nanay at tatay, lolo at lola, mga tito at tita na nasa kani-kanilang mga tahanan ngayong mga sandaling ito. Ayan, uy, akala nyo ba madali lang din yung ginagawa nila? Hindi po, no? Dahil ang napapansin ko po sa mga nanay, tatay, lolo at lola, yung mga elderlies natin na natitira sa tahanan, alam nyo po ba sila is palagi yung may nakikitang dapat gawin. Yan, kunwari yung nanay ko, uupo pa lang yan, may makikita na naman yan na dapat gagawin, may mapapansin na naman siya na dapat ayusin, may makikita na naman siya na ano na, ay oo nga no, hindi ko pa pala tapos to. Yan. So, sa mga nanay at tatay, mga lolo at lola natin dyan, kumusta po kayo? Sana kayo ay nasa mabuting kalagayan habang nakikinig ng ating programa. Well, shout out din pala sa mga naging beneficiaries ng ating iCare Mercy Ministry in partnership with the Albay Chamber of Commerce and Industry dyan sa Mauraro, Ginubatan, Albay. Shout out po sa inyo. Yung nakakatuwa yung ano no, yung naging iCare Mercy Ministry natin doon. Yung ilan sa mga beneficiaries is nakikita mo talaga na nag-ano sila, nag-video, nag-take ng pictures, and naka-oil all smile sila. Kaya shoutout po sa inyo. And syempre no, kasama din natin doon is ang Naval Forces Southern Luzon. Kasama din natin doon ang Philippine Navy. And at the same time, ang iba't iba pang mga organizations and mga donors ng ating station and ang mga groups na nakipag-partner din natin. Thank you so much! And syempre no, ang LGU Ginubatan. Shoutout din po sa inyo. Maraming salamat po. And syempre, sa iyo, Kakirian, na nakikinig ngayong tanghaling ito. Maraming salamat din. Yeah, sana masasarap ang ulam ninyo ngayong tanghaling ito. And shoutout din syempre dun sa mga ka-TNT natin na nagre-ready na ng kanilang lunch. Kung ikaw man ay nagde-diet, Monday, nagde-diet, eh, okay lang yan. Support kami sa iyo. Kasi syempre, wag mo namang gawing ano, extreme yung pag-diet. And shout out din syempre sa mga ante at uncle natin na nakikinig ngayon. Grabe naman yung mga sagot nyo dun sa tanong ni Tol. And speaking of syempre, speaking of tanong ni Tol, yan, wala akong nakikitang ibang kulay na aakma sa kulay ng ating station. Yan, pagpasensya nyo na po ang inyong angkol. Pero mukha naman siyang, okay na to. Yun na lang. Anyway, sa mga nais mag-send ng mga messages, greetings, shoutouts, yan po pwede nyong i-text ang ating contact number 0998-843-0573. Pwede ka rin mag-comment sa ating Facebook Live or sa ating Facebook post. Maya-maya no, sa tanong ni Tol, yan, pwede po kayo mag-comment dyan. And syempre kung nais nyong mag-send ng mga greetings, messages, pa-shoutouts, bisitahin mo lamang ang ating official Facebook page, FEBCB Call Care 104.3 The Way FM. Meron din po tayong YouTube channel and Instagram account found on FEBCB Call Care 104.3 DWAY FM. Type mo lang dun sa search bar
yung FEBC Bicol-Care 104.3 DWAY-FM. Whether ikaw man ay nasa YouTube or Instagram, and makikita mo yung ating YouTube channel and IG account. Siyempre, meron din tayong online streaming site na nakakomment na sa ating Facebook Live para mas madali mo itong mabisita. O kung di naman kaya, eh, i-type mo lang sa iyong browser ang sumusunod. bit.ly/theWayFM. So again, that's bit.ly/theWayFM. At syempre, meron din po tayong group chat sa Messenger. Ito po ay ang Kieran's Official GC. Kaya pwede ka dyan mag-send ng iyong mga kasagutan maya-maya sa ating tanong nito or mga messages or greetings. Babasahin ng inyong angkol ang inyong mga mensahe. Bago natin basahin yung mga messages or yung comments ng ating mga ka-Kirians at ka-TNT, batiin muna natin si Carmela de los Reyes. Hello sa'yo, Carmela. Grabe yung ano, no? Yung gigil sa mga messages. Parang damang-dama ko dito sa Arimbay, Legazpi City. Yung gigil mo dyan mula sa Pulanggi, Albay. May shoutout pala sa mga taga Pulanggi, Albay. Maligayang-maligayang pakikinig po sa inyo. And syempre, no, pagbati rin kay Miko Moreno Butyal. And pagbabatiin rin natin, syempre, ang mga taga Iriga and Nabwa Kamsur. Shoutout sa inyo. And syempre sa mga ka-TNT natin, no? From all around Bicolandia. And syempre, Bicolandia and beyond. And shoutout po sa inyo. Isang mainit-init na tanghali. And naway may dala-dala kayong tubig. Sana ay may dala rin po kayong payo. Sana, no? Let's stay hydrated sa mga sandaling ito. And for the next few days, nako, importante at mahalaga talaga na we keep hydrated. Lagi tayong may dalang tubig. And huwag tayong magtagal sa labas, no? Huwag tayong mag-remain outdoors. Especially pag sobrang init ng panahon, para iwas heat stroke, iwas dehydration. And kung kaya naman, eh lumabas lang tayo pag may mga importanteng gagawin lang. And ano bang mga aabangan ng ating mga ka-TNT? Maya-maya, in just a few moments, magkakaroon tayo ng ating tanong ni Tol na nakapost na sa ating Facebook page. And after that, magkakaroon din po tayo ng trending now talaga. And hoping na makasama natin si Tol Raff ngayong tanghaling ito. Dahil ako natutuwa doon sa ating topic na pag-uusapan. I'm pretty sure na yung ilan sa ating mga millennials, doon sa mga late Gen Zs, at doon sa ano ba yung naunang generation ng millennials, basta yung generation na yon, makaka-relate talaga sa ating pag-uusapan mamaya. Pero bago ang lahat ng yan, pakinggan muna natin ang isang awiting may pamagat na Dance With My Mistakes by Lola Amor. And syempre, wag po kayong alis dahil magbabalik po ang programang TNT, your lunch break cafe on air.
dito lamang sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM.

para sa ating tanong ni Tol. Anong gagawin mo kapag ikaw ang napagalitan kahit wala ka namang kasalanan ka TND? Again, para sa ating tanong ni Tol ngayong tanghaling ito, anong gagawin mo kapag ikaw ang napagalitan kahit wala ka namang kasalanan ka TNT? Para sa mga nais sumagot ng ating katanungan, pwede po kayo mag-text sa ating telepono numero 0998-843-0573. Again, ang ating telepono numero ay 0998-843-0573. Pwede ka rin mag-comment sa ating Facebook page. Nakapost na po ang ating tanong ni Tol sa ating FB page and pwede ka rin dyan mag-comment sa ating Facebook Live. I-share mo yan sa iyong mga friends and families. Bisitahin mo lamang ang ating FB page, FEBC Bicol, Care 104.3 The Way FM. Pwede ka rin bumisita sa ating YouTube channel and Instagram account. It's FEBC Bicol, Care 104.3 DWAYFM. Meron din tayong online streaming site bit.ly/thewayfm at pwede ka rin mag-send ng iyong mga kasagutan sa ating Kirian's official GC. Yan ang ating tanong ni Tol ngayong tanghaling ito. Ka-TNT, nakaranas ka na ba ng isang moment sa iyong buhay na apakatahimik ng iyong araw, apakaganda ng iyong mood? Then bigla na lang lalapit sa iyo ang isang tao. Pwedeng kaklase mo to, pwedeng teacher mo, pwedeng magulang mo, ate mo or kuya mo. Tapos papagalitan ka na lang bigla. At ikaw naman, parang si yung character ni Bea Alonzo dun sa movie na ano, na nakalimutan ko yung movie, yung Four Sisters and the Wedding. Mapapatanong ka ng bakit parang kasalanan ko? Kahit in reality, wala ka naman talagang nagawang masama. Kahit in reality, wala ka namang nagawang mali. In fact, wala kang pagkakaalam-alam dun sa situation. And then parang bigla kang nagkaroon ng parang nagkaroon ka ng dapat panagutan or i-take accountability for. Yan, anong naramdaman mo nun ka-TNT pag ikaw ay nandun sa ganyong klase ng sitwasyon? Parang ano ata siya, no? Parang a mixture of confusion, a mixture of many other emotions. And siguro, ikaw rin mismo, kung ikaw ay nasa ganong sitwasyon, you can't help but to mapangiti. Dahil mapapaisip ka, naku, mukhang ibang tao ata ang napagkamalan nitong taong to. Yun, batiin natin si Miko Moreno Butyal. Sabi niya dito, hello po Kuya Alvis, good morning po. Yes, good morning din sa iyo Miko. And sa mga kawork mo, sa mga kapamilya mo, na kung nasan ka man naroroon, yan, shout out sa iyo. And good morning din sa iyo, Brother Miko. Shout out din kay Carmela De Los Reyes. Sabi niya, hi uncle! Sa wakas, tapos na finals. Re-revise na lang ng paper. Praise God talaga for sustenance. Uy, thank you so much for that. And praise God for, dahil natapos na yung iyong finals. Ang pagbuno ng finals and at the same time ng research paper. But we're so glad na natapos mo na yung iyong finals, Carmela. Konting ano na lang siguro, hoping na sana konti na lang yung i-revise mo sa iyong papers.

And basahin na natin or tingnan natin yung mga nag-comment sa ating tanong ni Tol. Hello, hello po kay Dan Daniel SD na nag-react sa ating Facebook post. And hello, hello din, syempre, kay kay Marilyn Guevara na nag-react sa ating Facebook Live. Shoutout po sa inyo sa mapagpalang tanghali sa bawat isa sa inyo. Eto na. Patiin muna natin yung unang sumagot ng ating tanong ni Tol. Yan, shoutout kay former tambay sa bahay ni SM. Walang iba kundi si Naara Albar. Yan, nasang lupalop ka ba ng Bicolandia, Naara? Para mabati natin yung mga taga dyan. Tapos siya hindi mabati. Yan, shoutout sa'yo, Naara. Yan, ano bang mga pinag-aabalahan mo? And yun, nasan ka sa mga sandaling ito para mag-greet naman natin yung mga ka-TNT at ka-Kirians natin na nandyan. At pero ito na yung kanyang sagot sa ating tanong ni Tol. Mm-hmm. Sabi niya, sabi ni Naara, tatanggapin ko yung galit. Tas ako na lang magagalit dun sa may kasalanan talaga. Kala mo heroic na yung gagawin niya. Kala mo admirable yung tatanggapin niya daw yung galit, tapos eventually siya na lang daw yung magagalit dun sa ano, sa nag sa may kasalanan talaga. Understandable yung kasagutan ni Naara. I think magiging response din to ng lahat sa atin, 'di ba? Pag ikaw ay sinisi sa isang bagay na hindi mo naman ginawa, na wala ka naman talagang involvement dun sa bagay na yun. Tapos mapapatanong ka ng, bakit parang kasalanan ko? Eh di syempre, ikaw magkakaroon ka rin ng galit dun sa taong nakagawa ng bagay na yun. Especially kung alam na alam mo kung sino yung taong gumawa nun, no? Mapapainit talaga yung dugo. Dahil alam mo namang inosente ka. Tapos, ikaw pa yung masisisi. Yan, kaya shoutout kay Naara Albar. And shoutout din kay Ante Robby Ann Zaragoza na nasumagot sa ating tanong ni Tol. Ito medyo mahaba-haba to at parang dama ko yung ano, yung emosyon dito, Ante Robs. Napagdaanan mo ba to, Ante Robs? Yan, sabi dito ng ating Ante Robby Ann Zaragoza, I will explain and defend myself in a nice and professional way. And yep, as much as possible, with resibo din sana. Hindi kasi ako ang tipong tao na nagpapaapi. Uy, grabe. Hindi pala pwedeng ibuli si ano. hindi pwedeng maasar si Ante Robs. Joke lang yan. So, dagdag pa ni Ante Robs. The truth will set me free. Mas hindi ako makakatulog if hindi ko na-defend ang self ko. Baka grabe ang iyak ko niyan if tinago and sinaloko. Siguro pwede ko lang magawa yan na sacrifice if alam kong may kasalanan din talaga ako. And if ako ang team leader na matik, may accountability. Pero if not, mananagot dapat ang deserve na managot. Char! Ang ideal sana sa ganyan na situation is if ikaw ang pinagalitan, kahit hindi ikaw ang may kagagawan, akuin na sana nung totoong nagkasala ng may pagkusa. And ang isang scenario pang very no-no sa akin is ang blaming game. Na ang mismong nagagalit sa'yo ang may kasalanan. Uy, grabe. Sino pa yung may kasalanan? Siya pa yung nagalit. Boss mo mismo. Yun ang challenging. How can you say na ang boss mo ang nagkamali? Katoxic, no? Yan ang mga workplace na deserve layasan. Uy, grabe.
parang first hand experience ata to Ante Robs, ha. Parang may gigil pang konti. Parang may ano pa. Parang nasa healing process ka pa. Joke lang. Pero yes, no? That's a really professional way. Yung first part. Sabi niya dito is, if ikaw man yung ma-blame sa isang bagay na hindi mo naman ginawa, eh malay mo, nagkamali lang din yung ano, yung taong nag-aano sa'yo, na nagpo-point out sa'yo or nagre-reprimand sa'yo. Or in short, malay mo, nagkamali yung tao na pinapagalitan ka. Kasi may instances na ganyan, no? Ako is na-experience ko na it turns out, nagkamali yung tao na ako yung pinapagalitan. And in that moment, nag-apologize naman yung tao. He apologized profusely. And it ended up in a way na parehas kami natatawa sa aming mga sarili. Kasi ako, I was, siyempre, medyo natataranta. Pero na-realize ko, mukhang nagkamali ata itong si sir ng ng impormasyon. And parang ganadong-ganado si sir mag-correct. Eh. Di correct siya, nag-explain siya ng mga bagay, ng mga proseso. Tapos, after niya magsalita, sir, mukha po kung iba po ata yung taong dinidescribe mo. So, in that moment, di na-realize niya, ay, kung ano, mukhang mali pala yung taong kinorek ko. So, it ended up na kami na lang natatawa. So, in that way, you can be nice and professional in correcting the person as well. Kasi malay mo, on the way ng pag-deliver ng information, nagkaroon lang ng miscommunication. Kaya anong nangyari? Eh di siya din na-confuse at siya din is mali din pala yung kanyang pagkakaintindi sa sitwasyon. Yes, and medyo ano to, no? Maganda din sinabi ni Ante Robs na kung ikaw yung leader, kaya nga hindi madali maging leader ka TNT. Yung iba sa atin is parang excited na excited maput sa isang ano, sa isang leadership position, pero hindi nila na-take into account yung several responsibilities and implications that comes with being put in a place of leadership. Hindi po yun madali. Sure, ang nakikita kasi ng karamihan sa atin is yung the perks, the privileges of being put in that kind of position. Pero it's not always rainbows and butterflies pag ikaw ay isang leader. In fact, parang dumadami yung ano mo, yung sakit ng ulo pag ikaw ay nasa isang leadership position. And minsan, pag nagkamali yung ano mo, yung subordinate mo, may accountability pa rin yung leader because subordinate mo siya. Hindi mo siya nagabayan ng maayos. So, meron ka ring responsibility sa kung ano yung magiging mistakes at errors na magagawa nung iyong subordinate. Yun. So, thank you, Ante Robs. And totoo tong sinabi ni Ante Robs, no? Na, eto, oh, sige, ka-TNT. Paano nyo ngayon gagawin to? Paano kung yung boss nyo or yung isa sa mga higher ups nyo yung nagkamali? Paano mo yun gagawin, di ba? Medyo mapapaisip ka pa nito. Medyo magpapaano ka pa. Medyo mapapa-question ka pa kung anong dapat kong sabihin, kung anong dapat kong gawin. Kung sakali man na it's not my fault, but ang nangyayari is yung boss ko is yung nagkamali. Paano ko siya makokorek sa ganong lagay? So, yun, hindi siya madali ka TNT, no? So, thank you so much, Ante Robs, for sharing that. And hoping na maging okay na si Ante Robs. Pero feeling ko okay naman to si Ante Robs. Na ano niya lang talaga. Na-share niya lang to dahil nagtugma lang sa ating tanong ni Tol ngayong tanghaling ito. Yan. So, thank you so much, Ante Robs. So, ito naman. Paano ko naman, kung ako yung tatanungin, no, ano yung gagawin ko kung
ako yung napagalitan kahit wala naman akong kasalanan. Yan. So, una kong iisipin, syempre, una kong gagawin pag ako ay napagalitan na wala naman akong kasalanan is that iisipin ko muna kung ano yung sitwasyon. Kasi malay natin, may kasalanan naman talaga ako. So, hindi ko naman siya i-deny pag ganun, no? Hindi ko naman siya itatanggi na may involvement ako kung meron talaga. Pero nakaka-stress din yun, no, na ikaw yung pinapagalitan kahit alam mong inosente ka. Hindi siya, it's not a good place to be in. Kaya I understand. And at the same time, no, sa mga ka-TNT natin nakikinig ngayon, kung kayo man ay napagalitan na wala naman kayong kasalanan, napakadaming implications niya, no, kung bakit ikaw yung napagalitan. Pwedeng may nagturo sa'yo na ay si ganito yan, ay si gantong tao yung si gantong tao yung nakatoka dyan, so pag may namali dyan or hindi nagawa, eh siya yung pwedeng i-question. So pag ako is nalagay sa ganong posisyon, unang-una kong gagawin is siyempre yung utak ko niyan mapapaisip, ano yung nagawa kong mali? Kasi chances are, eh, meron ka ding involvement kahit papano. Kung wala talaga, ito, in case na wala ka talagang involvement at inosente ka, i-correct mo ngayon yung tao na kinokorek ka. So yan, sabihin mo, ma'am, sir, with all due respect po, no, with all due respect, ma'am, sir, eh baka hindi po or baka iba po yung ano, yung taong miniminyo, dahil iba naman po yung aking ginawa during that time, and it would be good kung walang kung meron kang proof or alibi kahit papano na hindi nga talaga ikaw yung nandun sa mga sandaling iyon or hindi naman ikaw yung nakagawa ng mga bagay na yon. So, nakarelate ako dun sa ano, sa kasagutan ni Naara and ni Ante Robs, dahil in some way mapapasabi din tayo na mag-harbor din tayo ng anger dun sa person na yun, no? And at the same time, we can approach that situation professionally and kindly. Sabi dito ni Mico Moreno Butyal, nakakatakot pala si Ate Robs. Hehe. Nakakatakot pala ang ating mga ante. Sabi pa ni Mico Moreno Butyal, nung high school ako, lagi ko yan ay experience. Pero parang biro-biro lang sa amin yan noon. Pero may time din na seryoso talaga kapag napagbibintangan o napagbubuntungan ako ng hindi ko naman kasalanan. Yes, so hindi yun ano, no? Hindi, it's an experience na medyo hindi magandang maranasan. Especially pag ikaw ay napagbibintangan or napagbubuntungan. Kaya no, maganda talaga na ikaw ay may mga, ikaw ay may resibo, ikaw ay may backups just in case, para ma-prove mo din naman na wala ka ding ginawang hindi maganda. Yun, and sabi pa dito ni Mico Moreno, ay, sabi ni Carmela de los Reyes, ayan, scary. Scary da si Ante Robs. Kaya yan, sa mga ka-TNT nating nakikinig ngayong tanghaling ito,
Ayan, patuloy po kayong tumutok dito sa ating programa. And syempre, sa mga nakatutok sa ating programa via PM Radios, shout out po sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig sa himpilang ito. And syempre, shout out din sa mga nakatutok at nanonood sa ating Facebook Live. Hello, hello po. Sa mga nais magpahabol ng kanilang makasagutan sa ating tanong ni Tol, text nyo lamang yan sa ating contact number 0998-843-0573. Mag-comment ka rin sa ating Facebook Live or sa ating Facebook post, FEBCB Call Care 104.3 The Way FM. Subscribe at i-follow mo na rin ang ating YouTube channel and Instagram account, FEBCB Call Care 104.3 DWAY-FM. And pwede ka rin makapakinig ng mga programa ng himpilang ito via online streaming sa bit.ly/thewayfm. At syempre, pwede ka rin mag-send ng iyong messages, comments, and mga kasagutan sa ating Kirian's Official GC. Pero bago tayo magpatuloy sa ating kwentuhan, pakinggan muna natin ang isang awiting may pamagat na Will You Ever Learn by Typecast. And syempre, susundan po ito ng ilang mga paalala mula sa ating himpilan. Huwag po kayong alis dahil magbabalik po ang programang TNT or Lunch Break Cafe on air. Dito lamang sa himpilan ng FEBCB Call Care 104.3 The Way FM.

0: kabayan! Ramdam mo na ba ang init? Summer na talaga!
1: Oo nga! Pero alam mo, habang enjoy tayo sa bakasyon, may mga sakit din na dapat nating iwasan.
0: Tama! Kaya naman, pag-usapan natin ang 5 summer diseases na dapat mong bantayan.
1: Unahin na natin ang sunburn. Kapag napapansin mong namumula o nagbabalat ang balat mo, ay naku! Sunburn na yan!
0: Iwasan ang tirik na araw ha! Lalo mula 10 AM hanggang 3 PM. At kung lalabas, huwag kalimutang magpayong o mag-sunscreen.
1: Next naman, sipon at ubo. Kahit mainit ang panahon, pwede ka pa rin dapuan nito.
0: Kaya importanteng palakasin ang resistensya sa pagkain ng prutas at gulay at huwag kalimutang matulog ng sapat.
1: Pangatlo, pagsusuka at pagtatae. Medyo delikado to, lalo na kung maruming pagkain o tubig ang sanhi.
0: Kaya siguraduhin na malinis ang kinakain at iniinom. At kung tuloy-tuloy ang sintomas, magpatingin agad sa health center.
1: Pang-apat, sakit sa balat. Alam mo na, ang bungang araw, pangangati, common na yan sa init.
0: Simple lang ang solusyon. Maligo araw-araw at pratilihing malinis ang katawan.
1: Pang-lima, kagat o kalmot ng aso o pusa. Huwag itong baliwalain ha!
0: Kapag nangyari yan, hugasan agad ang sugat ng 10 hanggang 15 minuto gamit ang sabon at tubig. Tapos magpabakuna sa Animal Bite Center.
1: Kabayan, tandaan na ang pag-iingat ang pinakamabisang proteksyon.
0: Sa simpleng pag-aalaga sa sarili, iwas sakit tayo ngayong tag-init.
2: Maging alerto, manatiling ligtas, at enjoyin ang summer!
3: Summer na naman! Nakapag-swimming na ba ang lahat?
4: O hanggang...
5: Shishi na lang talaga.
3: Kung uso ngayong summer ang swimming, may mga sakit rin nakikiuso. Kasama na riyan ang sore eyes, nakilala rin bilang conjunctivitis o pink eye. Ito ay nagsisimula sa pamumula at pamamaga ng mga conjunctiva o ang mucus sa membrane na siyang nagsisilbing balot o lining sa puting bahagi ng mata at sa loob ng mga talukap ng mata. Ano nga ba ang mga sanhi ng sore eyes? Unang-una ay ang virus at bacterial infection. Pangalawa, mga kemikal. At pangatlo, trauma o injury. Kakerian, alam mo bang naipapasa rin ito? Pero, paano nga ba? Una na dyan ay ang direktang contact sa mga kamay ng mga taong may sore eyes. Pangalawa, paghawak direkta sa mata gamit ang kontaminadong kamay. Pangatlo, paglangoy sa pool na may konting chlorine. Kung sa tingin mo'y nagawa mo ang alinman sa mga ito at nangangamba kang baka magkaroon ka ng sore eyes, narito ang mga sinyales at sintomas na dapat mong bantayan. Una, pamumula ng mata. Pangalawa, pamamaga ng mata. Pangatlo, pangangati ng mata. Pang-apat, pagdidikit ng talukap. At pang-lima, matubig at may nana na mata. Kung mayroon ka ng mga nabanggit na senyales at sintomas, narito ang mga dapat mong gawin. Una, magpakonsulta agad sa doktor. Pangalawa, umiwas sa mataong lugar. Pangatlo, palagi ang maghugas ng kamay. Pang-apat, magsuot ng salamin. Pang-lima, gamitin lamang ang sariling gamit. At pang-anim, iwasan ang hand-to-eye contact. Gawin ito upang maiwasang lumala ang iyong sakit at hindi ka masabihin ng, "What happened, Vella? Why are you crying again?" I know. Sore eyes, right? Ingat, kakerian! Palalanghatid ng Department of Health Bicol Center for Health and Development at ng Care 104.3 The Way FM. Dahil bawat buhay ay mahalaga.
6: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawalan na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, kweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga butante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kabuhayan.

at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa

Kapag nagkakaroon ng pagputok ang isang bulkan, naglalapas ito ng abo at maaaring magkaroon ng ashfall o pagulan ng abo. Ang abo na nagmumula sa bulkan ay naglalaman ng carbon dioxide at fluorine na maaaring magkaroon ng masamang epekto sa ating katawan. Narito ang mga epekto nito sa kalusugan ng tao. Pangangati ng mata, ilong at lalamunan, matinding pag-ubo at hirap na paghinga, iritasyon sa balat at pinsala na dulot na nagibang bubong o aksidente dahil sa madulas na mga kalsada. Kaya pinag-iingat ng mga awtoridad ang mga mamamayang apektado ng pagsabog ng bulkan. Bilang pag-iingat, narito ang mga dapat gawin bago pa man mangyari ang naturang ashfall. Una, makinig ng abiso sa radyo o telebisyon at tingnan ang official website o social media ng awtoridad sakaling may pagputok ng bulkan na maaaring magbunsod ng ashfall. Pangalawa, ihanda ang emergency supply kit at ilagay ito sa lugar na madaling makuha. Pwede rin itong ilagay sa inyong sasakyan upang magamit sakaling maipit sa biyahe. Pangatlo, maghanda ng face mask o malinis at basang telang panakip sa ilong at goggles bilang proteksyon sa mga mata. Pang-apat, alamin ang lokasyon ng evacuation area sa inyong lugar. Panglima, maghanda ng mga gamit panlinis gaya ng walis, pala at vacuum cleaner na may karagdagang bag at pansala. Magtabi ng mga pagkain at tubig para sa mga alagang hayop. Pang-anim, kung may anak na nag-aaral, alamin ang emergency plan ng paaralan. At pang-pito, maaari ring maghanda ng indoor games at iba pang mga aktibidad para sa mga bata upang maiwasan nilang lumabas at maiwasan ang pagkalanghap ng abong mula sa bulkan. Maging alerto at handa sa epekto ng pagputok ng bulkan. Ang paalalang ito ay hatid ng DOH, FIVOX, DOST, Philippine Civil Defense at ng himpilan ng CARE 104.3, The Way FM.

mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

0: Trending now talaga ang isang lolang napahiya pagkatapos mapagkamalang apo ang isang gamer sa isang Vietnamese computer shop. Isang simpleng CCTV clip mula sa isang computer shop sa Vietnam ang muling nagpapatunay kung gaano kabilis kumalat ang mga too real moments sa internet. Trending ngayon ang video ng isang lola na agad pinagalitan at piningot ang tenga ng isang lalaking akala niya ay ang kanyang apo. Ngunit ilang segundo lang ang lumipas, napagtanto niyang maling tao pala ang kanyang napag-iinitan. Sa naturang footage, makikitang diretsong pumasok ang matandang babae sa isang internet cafe na tila determinadong hulihin ang kanyang apo na umano'y naglalaro ng computer games. Walang pag-aalinlangan, nilapitan niya ang isang lalaking naka-headset at agad itong sinermonan habang pinipingot ang tenga nito. Ang hindi niya alam, ibang tao pala ito. Ang totoong apo ay nasa ibang pwesto lamang sa loob ng nasabing shop. Dahil dito, mabilis na napuno ng tawanan ang buong establishmento, pati na rin ang social media. Marami ang nagsabing Asian childhood experience umano ito, lalo na sa mga lumaking sanay sa mahigpit, ngunit maalagang pagdidisiplina ng mga nakakatanda. Ang iba naman ay nakarelate sa takot na mahuli sa computer shop noong kabataan. Ngunit higit pa sa katatawanan, ipinakita rin ng viral clip kung bakit malakas ang hatak ng CCTV videos sa online audience. Dahil raw sa pagiging raw at unscripted nito, mas madaling maramdaman ng viewers ang authenticity ng nasabing eksena. Wala itong acting, walang setup, puros real-life moment lamang na aksidenteng nahuli ng kamera. Sa panahon ngayon kung saan halos lahat ay dokumentado, ang isang simpleng pagkakamali ng isang lola ay naging international source ng good vibes, nostalgia at family relatability. At gaya ng komento ng maraming netizens, kapag galit ang lola, wala ng confirmation pa. Maraming mga netizens ang nagbigay ng kanilang komento at pahayag sa nasabing CCTV video. Sabi ng isang netizen, "The boy must be missing his grandma treatment. That's why he let someone's grandma do that to him and not get angry with grandma." Sabi din ng isa pang netizen, "The fact he ain't did nothing means he thought it was his grandma who caught him." Sabi pa ng isang netizen, "As a Vietnamese, I know this guy was scared for a moment because he thought it was his grandma." Sabi din ng isa pang netizen, "He probably thought it was someone looking for him too, which is why he didn't react harshly." Kaya para sa ating trending now talaga, pag-usapan natin ang ating topic na may pabagat na From Panic to Laughter, When Discipline Hits the Wrong Target. Yan ang ating trending now talaga. Yan ang ating pag-usapan ngayong tanghaling ito. And syempre, yan, hindi po mag-isa ang inyong uncle. Dahil kasama natin dito sa ating programa, walang iba kundi ang ating nag-iisang Tol Raff. Kaya hello hello sa iyo, Kuya Raff. And syempre, hello hello sa mga ka-TNT nating nakikinig ngayon. And syempre, ayan, nandito na kasama na natin ang ating Tol Raff. Hello po sa iyo, Kuya Raff.
1: Hello po, magandang tanghali po sa inyong lahat. May sound ba ako?
0: Yes po, Kuya Raff, may sound ka po. Yan.
1: So, binabati ko yung mga ano, yung mga kakyaya natin. Mm-hmm. Dyan, at sa buong mundo.
0: Mm-hmm.
1: Of course, ano ba ngayon? 18.
0: Mm-hmm.
1: 18 na lang. Ano na, mansari na naman.
0: Wow. So, Ayan. So, thank you so much, Kuya Raf. And pagbati rin syempre sa inyo ng isang mapagpalang tanghali. And hoping that you're safe and well, Kuya Raf, no? Ayan. So, ano po bang mga pinagkaabalahan nyo, Kuya Raf, noong mga nakaraang araw?
1: Ano ako eh, dito lang ako sa bahay. Minamnam ko ang aking gout. Pero healing na ako, healing na sa aking gout. Pero marami kaming ginagawa kasi meron kaming annual fund campaign. Oh. At saka preparations for our camp.
0: Wow.
1: Meron kami camp sa Cebu this June. At meron din kami yung discipleship training camp dito sa Cavite. Sa June din.
0: Mm-hmm.
1: So, of course, and kung ang mga estudyante ngayon ay nag-e-exam. Mm-hmm. Kasi patapos na ang school year.
0: Mm-hmm.
1: Dahil naman, dahil patapos ng school year, so marami kami mga reports na kailangan tapusin.
0: Ay, oo nga, no?
1: Year-end reports.
0: Yes, yes. So, hoping Kuya Raf na maging successful yung discipleship training, yung youth camp, and naway mag-heal na rin yung inyong gout. Dahil...
1: Oo, para at least makapunta ako ng Bicol.
0: Yes.
1: So, planning to travel... kung matuloy,
0: mm-hmm,
1: depende pa. Meron kami actually reunion eh.
0: Oh.
1: Sa Victory Village Elementary School. Alumni homecoming ngayong May
0: 23. Uy, shout out sa mga ano, sa mga alumni ng Victory Elementary School. And sa mga kaklase, naging kaklase mo, Kuya Raf, na nakikinig ngayong tanghaling ito. Yan. So, ito na, Kuya Raf. Ito na ang ating pag-uusapan ngayong tanghaling ito. Ang nag-viral na video ng isang Vietnamese na lola na grabe yung gigil niya dun sa lalaki na inakala niyang apo niya. Pero it turns out na ibang tao pala, ibang lalaki yung kanyang napagdiskitahan. Anong unang naramdaman mo, Kuya Raf, nung nakita mo yung video na yon?
1: Initingan ko yung reaction ng mga bata eh. So, natatawa lang sila.
0: Mm-hmm. And parang, ikaw ba, Kuya Raf, was there a moment ng iyong kabataan na naka-experience ka ng similar na yung parang pinuntahan ka ng nanay mo or ng nakatatanda dahil medyo nasusobrahan na sa pag-computer?
1: Hindi naman ako ano eh, computer addict dati.
0: Oh, okay. Kasi...
1: Hindi rin ako napapagalitan sa labas.
0: Mm-hmm.
1: Sa bahay. Mapapalo ako sa loob ng bahay. Pero yung sa labas, hindi naman... Hindi ko pa... Meron siguro.
0: Mm-hmm.
1: Kapag mapuling nasa dagat, naliligo. Pero hindi ano... Parang hindi naman ako naka-experience na pinahiya ako sa labas ng bahay.
0: Okay. So, magandang experience yung ano. Hindi tayo nakaranas ng... Ako din, Kuya Raf, eh. Hindi pa ako naka-experience ng sinugod ako ng nanay ko sa computer shop. Kasi pag sinabing ano din, pag nag-set sila ng oras, eh, sinusunod ko talaga. Kung medyo mapasobrahan man, mapatagal, kailangan may abiso ka sa iyong parents na ma medyo mag-extend lang ng konting ano dahil hindi pa tapos. Pero we've heard stories, Kuya Raf, no?
1: Ng mga yung kapatid ko, actually. Oh. Yung computer. Pero, hindi si mama ang pumupunta.
0: Mm.
1: Kaming mga kapatid.
0: Mm-hmm.
1: So, kaisa-isa yan. Mm-hmm. Yung pinakabata muna, pag hindi sumunod sa pinakabata, yung mas matanda na konti. Ayan, hanggang sa pinakamatanda.
0: Yun.
1: Pero hindi si mama ang sumusugod.
0: Oh, I see. So parang ano no, Kuya Raf, isang bagay talaga yan na hindi natin madedetach sa pagiging, yung tinatawag nating Asian culture. So, Kuya Raf, my question is, bakit kaya common sa mga Asian culture yung pagiging protective ng ating mga elder sa atin? Syempre andyan na po yung mga ano, yung mga parents, yung mga grandparents, and yung mga, yun nga, sabi niyo Kuya Raf, yung mga nakakatanda sa atin.
1: Actually, ang pagiging sobrang ano, protective ng mga matatanda ay hindi lang sa ugali or basta ugali. Ito ay nakaugat sa ating mga tradisyon at paniniwala. Mm. Una, ito ay nagpapakita ng pagpapahalaga sa pamilya at pagkakaisa. Sa culture natin sa Asian, ang pamilya ang pinakamahalagang unit ng lipunan.
0: Mm-hmm.
1: Ang mga matatanda kasi sa atin, tinuturing natin sila na tagapag-ingat ng pamilya. At ang kanilang tungkulin ay siguraduhin na ligtas, maayos at matatag ang lahat ng miyembro. Para sa kanila, ang pagiging protective ay paraan ng pagmamahal at pagpapanatili ng kaayusan sa family. Kaya kung ano, no, kung manonood tayo ng mga short videos, di ba may mga ganyan sa Facebook, mga
0: yes.
1: short videos.
0: Mm-hmm.
1: Tapos yung lola o kaya yung mama yung may final say sa ano sa kumpanya.
0: Mm.
1: Diba na ganyan? Mga Korean, mga Chinese, di ba? Ano mga short reels?
0: Yes, Kuya Raph, tama.
1: Sino yung lola? Siya talaga yung ano, siya yung may final authority.
0: Mm-hmm.
1: Even nga kung ano eh, kung sino mapapangasawa ng anak, di ba? Sa ganun mo sa mga palabas. Pare-parehas sa kwento. Pero yun, pagpapahalaga kasi yun sa pamilya at pagkakaisa.
0: Mm-hmm.
1: And of course, meron pa sa mas malalim na dahilan.
0: Mm.
1: Yun yung karanasan sa kasaysayan, sa history natin. Maraming mga bansa sa atin sa Asia na dumaan sa mahihirap na panahon tulad ng digmaan.
0: Mm.
1: The last World War ay, kailan ba yun? Natapos ang World War ng 1945.
0: Mm-hmm.
1: So yung mga lola noon, kung i-minus natin sa taon ng ngayon, mga 81 years old.
0: Mm-hmm.
1: 80 pataas, sila yung mga lolo at lola natin na naka-experience talaga ng World War under the occupation ng Japanese.
0: Mm-hmm.
1: At saka yung World War II na ito, pangmalawakan ito, affected ito yung ano, nung yung buong Asia. Itong East Asia, itong East South Asia,
0: mm-hmm.
1: Central Asia, lahat yan sila affected. Kung maalala natin yung East Asia under siya ng Japanese occupation. Tapos yung India naman, yung mga area na yan, agad sila ng British colony.
0: Ooh.
1: Yung French. So, directly affected talaga ito ng ano, ng may hirap na panahon. And sa atin sa East Asia, ano pa tayo? Madalas tayong daanan ng bagyo.
0: Mm-hmm.
1: Tapos marami din, after the World War, ang dami naghirap. So, grabe yung paghihirap. Dahil dito, natutunan ng mga nakaraang henerasyon na kailangan nilang maging maingat at protective upang hindi magkulang or magka-problema ang kanilang mga anak at mga apo. Mm-hmm. Ang kanilang pag-iingat ay resulta ng kanilang karanasan sa paghihirap. Mm-hmm. Of course, yung lastly, yung paniniwala na may mga wisdom ang mga matatanda. Naniniwala sila na dahil sa matagal na silang nabubuhay, mas marami na silang natutunan at mas alam nila kung ano ang mabuti para sa mga nakababata. Kaya ang kanilang mga alituntunin at pag-iingat ay itinuturing na gabay upang hindi magkamali ang mga susunod na generation. So basically, doon tayo nag-uugat sa tatlong bagay na yon.
0: Mm-hmm.
1: Yung pagpapahalaga ng pamilya sa pamilya at pagkakaisa, yung karanasan nila sa history, at the same time, yung belief natin na ang mga matatanda may wisdom. Kaya nga pag sinabing puti na ang buhok, di ba?
0: Mm-hmm.
1: Ayan, full of wisdom.
0: Yes. Yun, ang ganda nun, Kuya Raph, no? Kasi, if we're going to look at it, yung mga binigay nyo sa atin, especially sa reasons kung bakit ganun na lang yung pagiging, ano, pagiging parang mama bear, papa bear ng mga nakakatanda sa atin is because sila mismo nagkaroon ng first-hand experiences nung mga not-so-good times.
1: Mm-hmm.
0: And, may naalala ko noon, Kuya Raph, no? Yung isang nanay, sabi niya, because of the experiences na naranasan niya during those hard times, the wars, the famine, yung tagutom, na-realize niya na yung mga material na bagay, walang value. Pero doon niya na-realize na yung isa sa mga greatest treasure na na-receive niya is yung kanyang pamilya. Which is one of the reasons kung bakit ano siya very protective na minsan sabihin natin nakaka-feel na ng konting pagkasakal yung mga anak niya. Pero kung titingnan natin yung perspective ng mga nakakatanda, no, Kuya Raph, it stems from a position of love. So ganun talaga yung ano, no, yung reason kung bakit yung mga nakakatanda is gano'n na lang magprotekta sa mga pamilya nila. Yun.
1: Sa atin, common sa atin yung ganito, yung scenario na yung mga magulang natin hindi nakapagtapos ng pag-aaral.
0: Mm-hmm.
1: Naranasan nila yung matinding hirap.
0: Mm-hmm.
1: So with that, ayaw na nila itong mangyari sa mga anak nila.
0: Mm-hmm.
1: Kaya ginagawa nila ang lahat ng paraan para maisaayos ang buhay ng kanilang mga anak at makapagtapos at para hindi na nila maranasan yung the same hirap na naranasan nila when they were young.
0: Yes. Ay,
1: hindi nila malusi mga opportunities na hindi nila nakamit nung sila ay or hindi sila nabagyan ng the same opportunity.
0: Mm-hmm.
1: Kumpara sa mga na may mas marami ng opportunity na makapag-aral.
0: So ayaw maranasan ng mga parents and mga nakakatanda kung ano yung naranasan nila nung sila pa yung nasa posisyon natin. So that's a really good ano no, Kuya Raph, that's a really good eye opener. Kasi yung karamihan sa mga younger generation is ang sinasabi nila ay si mama naman, si papa, si lolo, si lola, KJ. Kunwari cutting class lang o kaya nag-absent lang ng ilang oras. Eh grabe na yung pag-rap. Eh hindi nila nakikita na the parents, the older generation is just trying their best na hindi na natin ma-experience yung mga hardships na na-experience nila. So that's
1: it. Yung my day. Ayaw nilang mangyari yung my day. My day. Day-A-Y. Ngayon ko lang naisip. Ay, B-A-Y. But my bad pala. My bad.
0: Yes.
1: Yung bad ay buntis agad die. Buntis agad dong.
0: Ako, yes. Yes. Kaya
1: yung... Kaya ganun kaigpit. Sa amin nga sa ano, nung buntis mo namin actually, sa ano kami, walong magkakapatid. Sa aming magkakapatid, yung bunso lang ang nagkaroon ng boyfriend or in a relationship na estudyante pa siya. Lahat ng mga kapatid ko ay ano na sila, nakapangasawa na sila after na mag-graduate. Or in right age na.
0: Because of the guidance ng parents.
1: Tapos ngayon, later mapag-uusapan natin, lumuwag-luwag yung ano.
0: Yes.
1: Yung higpit.
0: Tama, Kuya Raph.
1: Hindi na namin naranasan yung mga ganong ano, heartbreak na sobra nung bata pa. Yung bunso, syempre, siya, sabi nga, yung ano, pamangkin namin, nagre-reklamo siya, sabi niya, bakit ako hindi pinapayagan na mag-boyfriend-girlfriend na estudyante pa? Si tita nga, ganito. Tita niya daw, yung bunso namin ng kapatid. Eh, siya lang naman naka-experience sa gano'n. Lahat kami, tutok talaga sa pag-aaral. Pero tutok naman siya sa pag-aaral na.
0: Yes, so magandang ano yan, Kuya Raph, no? Magandang observation yung sinabi nyo kanina. Kasi bakit parang may moment ngayon na medyo lumuwag-luwag? Kasi kung dati, yung mga parents natin, I can also admit to that, Kuya Raph, no? Kasi na-observe ko yung parents ko na medyo, ako po kaya, kasi Kuya Raph, ako yung bunso sa aming family. Apat kaming magkakapatid. Tapos, sabihin natin, na-observe ko na medyo may konting kaluwagan nga pagdating sa mga bunso. Kasi siguro, itong mga parents natin is na-impart na yung wisdom sa panganay at dun sa mga older siblings. And parang si bunso is ano na lang, parang follow their footsteps, parang ganun. So, yun yung isang observation ko, Kuya Raph. No? Pero, speaking of that, dito muna tayo, Kuya Raph. No? Kasi, napakaganda ng question nyo. So, sa tingin nyo, Kuya Raph, mas naging lenient nga ba yung parenting culture ngayon compared sa dati?
1: Oo, mas naging ano, malambot o mas maluwag na ngayon ang mga ang kultura ng pagpapalaki ng mga bata kumpara sa mga nakaraang panahon. At marami mga dahilan kung bakit ganun nangyari. Siyempre, una, sa pagbabago ng panahon at pamumuhay. Dati, mas mahirap ang buhay at mas marami ang mga panganib. At saka, marami yung kakulangan dati.
0: Yes.
1: Kailangan ng mga magulang na maging mahigpit upang siguraduhin ligtas at maayos ang mga anak. Yun yung noon. Yung ngayon, mas maayos na ang pamumuhay at mas marami na ang mga opportunities. Mm. Kaya hindi na kailangan ng parehong antas ng pagiging mahigpit. Mm. Yun yung una.
0: Mm-hmm.
1: Yung pangalawa, sa maraming kaalaman at impormasyon, mas marami na yung kaalaman at impormasyon ngayon.
0: Mm-hmm.
1: Ngayon, marami na tayo mga natutunan tungkol sa pagpapalaki ng bata, kung paano alagaan sila ng maayos, kung paano pasiglahin ang kanilang kakayahan, at kung paano igalang ang kanilang sariling pagkakakilanlan. Mm-hmm. Kasi meron silang meron silang sariling mga choices. Dahil dito, mas nauunawaan ng mga magulang na mahalagang bigyan ng kalayaan or freedom at pagkakataon ng mga anak upang lumago at matuto. So, mas maano na ngayon. At saka nagbago na kasi yung pananaw. Ngayon, mas pinapahalagahan ang freedom, ang pagkakapantay-pantay at sariling kagustuhan ng isang tao. Ang mga magulang ngayon ay mas naiintindihan na ang mga anak ay may sariling isip, may sariling kakayahan, kaya mas pinapayagan silang gumawa ng sariling desisyon at sumunod sa kanilang pangarap. At eto pa, isa rin ito sa observation ko, mas maliliit na yung pamilya ngayon.
0: Oh,
1: dati,
0: yes.
1: Maraming anak sa bawat pamilya, kaya mas mahigpit ang mga patakaran.
0: Mm-hmm.
1: Ngayon, mas kaunti ang mga anak, kaya mas maraming oras at atensyon ang maibibigay sa bawat isa.
0: Mm-hmm.
1: At mas malaya silang maipakita ang kanilang sarili.
0: Mm-hmm.
1: But of course, generally may ganito, pero marami pa rin tayong especially doon sa mga areas na hindi nagpa-family planning.
0: Mm-hmm.
1: Yung mga anak kampo, 12, 20 pa rin, ang ganun.
0: Yes, doon sa mga rural.
1: Meron ganun pa rin sigurong
0: Mm-hmm. Yun. So,
1: at isa rin sa observation ko, kasi yung mga nanay natin, marami sa kanila ay pinanganak o inalagaan ng mga magulang na mga baby boomers.
0: Mm.
1: So, kaya mahigpit talaga.
0: Yes.
1: Pero dahil itong mga Gen X or millennials, kasi maraming parents ngayon, millennials na eh.
0: Mm.
1: So, sila ay pinalaki ng mga magulang ng mga baby boomers na kung saan sobrang higpit.
0: Mm-hmm.
1: Ngayon, dahil naranasan nila yung sobrang higpit, so, ayaw nilang iparanas sa rin yun sa anak nila.
0: Mm.
1: Ay, ang higpit ng lola ko sa akin. So, ayoko nang gawin yun sa anak ko kasi naramdaman ko na kung paano masaktan.
0: Mm-hmm.
1: Pero ngayon, isang problema naman dahil mas maluwag na rin ang batas patungkol sa mga anak.
0: Mm-hmm.
1: So, hindi ko alam kung maganda siya. On the other hand, maganda talaga siya. On the other hand naman, naaabuso naman siya.
0: Yes, yes. Oh, magandang observation yun, Kuya Raf, na iyong nabanggit, no? Kasi I'd like to point out na one good observation yun, Kuya Raf, na sinabi mo na kung dati malalaki yung families, I think yung aking sa mother's side, di ko maalala kung 13 sila or 15. Pero yes, they were a big family. And base din sa mga stories na narinig ko sa aking nanay, medyo may kastriktuhan din talaga yung kanilang parents sa kanila. And at the same time, pagdating sa millennials naman, parang ang nangyari tuloy, Kuya Raf, is that's also a really good observation, Kuya Raf, no, na parang yung mga millennials, na ang nasa isip nila is, ay, naranasan ko na kung gaano kastrikto yung aking magulang and ayaw ko nang maranasan pa ito ng aking mga anak. So because of that, medyo naging talaga, Kuya Raf, parang naging lenient talaga yung mga new generation parents, to the point na minsan nagiging naaabuso na din tuloy yung pagiging maluwag ng mga younger generation na parents. So that's a really good observation, Kuya Raf, no? And at the same time, I think it's a good way para ma-realize ng ating mga ka-TNT kung bakit nagkaroon ng ganong parang change or shift sa parenting style. So, kung makita na, kung titingnan natin, may good sides naman yung pagiging maluwag sa pagpe-parent. Pero at the same time, dapat hindi pa rin ialis yung disiplina sa mga sa ating pag-ano, sa pag-parenting.
1: So, dapat malaman pa rin yung boundaries.
0: Yes, tama po yan.
1: May papakita pa rin talaga yung respeto. Respeto sa pamilya.
0: Mm-hmm. Yun. So, kailangan may boundaries pa din talaga sa pamilya. Dahil may ibang mga kabataan ngayon, Kuya Raph, na parang barkada na lang nila yung kanilang parents. Which is, there's good and bad. Kumbaga, may pros and cons din. Yung ganong klase ng dynamics sa isang family relationship. Yan, Kuya Raph. Konti na lang ang ating oras. Pero ako po personally, napakarami kong natutunan. And those were really good observations na inyong ibinahagi sa ating mga ka-TNT ngayong tanghaling ito. Pwede ko po bang i-request kayo na ipag-pray ang ating mga ka-TNT to both the parents and the children, especially dun sa mga sa mga magulang na ginagawa yung best nila para nagabayan yung kanilang anak into becoming good citizens ng ating bansa and to become good people. Yan.
1: Sige po, tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos, salamat po Panginoon because it is you who designed family and it composes of mother, father, and children. Lord, because of sin, even parenting was distorted. Wala pong nanay at tatay na perfecto. Lahat po sila ay pwede magkamali o pwede nakagawa ng pagkakamali sa pagpapalaki ng kanilang mga anak. So I pray that you will help them na i-forgive nila kanilang mga sarili if they feel like nagkulang sila sa kanilang parenting and help them to nurture their family with your love, Panginoon. Salamat sa mga magulang na nagtatry na kanilang best to napalaki na kanilang mga anak na naayon sa salita ng sa salita na na ibinigay mo po sa amin. Lord, I pray that you will enable them, though they are not perfect, but they can express their love sa kanilang mga anak. Because they already received it from you, Panginoon. And Lord, we pray for the children na sana po ay maintindihan nila kung bakit naghihigpit ang kanilang mga magulang. This is for their own good. And I pray that they will be honest enough to tell their parents kung meron man sila mga hindi pagkakaunawaan, maging maayos ang kanilang mga communications para ma-meet nila ang bawat expectations sila sa bawat isa. Tulungan mo pa noon ang mga kabataan ngayon na nalaman nila ang kanilang mga boundaries so that they will able to express yung kanilang respect sa kanilang mga magulang. Hindi sila lumagpas sa respect na inyo. Lord, kung meron na mga anak dito na meron mga galit sa kanilang mga magulang, I pray that you will help them realize that parenting is not easy. And walang perfect na magulang. At the same time, hindi nagkamali ang Panginoon kung bakit sila ang kanilang mga magulang. So I pray na instead of maging rebellious sila sa kanilang mga magulang, ay humingi sila ng grace sa inyo para mahalin ang kanilang mga magulang. Lord, I pray na itong family na dinesign mo ay ma-redeem dahil sa distortion, mag-aasawa nag-aaway, mga anak, magulang nag-aaway, magkakapatid nag-aaway, yung iba naghahanap ng pabit, yung iba sa makabilang bayan, sa makabilang buhay, kung ano-ano mga problema and brokenness na meron sa family. Even yung discipline ay distorted na din. It is you who designed discipline and it is biblical. Pero minsan yung discipline ay nasa maling motibo, nasa maling paraan. So I pray, walang ibang paraan para ma-restore ang family only by allowing Jesus to be the center of the family. So I pray that every families will come to know Jesus, that they will experience Jesus' love, the love of God, the embrace of God. Lord, restore every family, especially lahat ng mga kasama namin ngayon na nanonood, nakikinig. So may kanya-kanya silang mga problema sa kanilang mga pamilya. I pray that you will restore yung family na ito na kanilang mga nare-represent. Ikaw ang mag puno ng pagmamahal, ng unity sa bawat pamilya na nare-represent ng mga kasama namin sa FEBC Bicol. Thank you, Lord. This we pray in Jesus' name. Amen.
0: Amen. At ayan, wala na tayong oras, no? Pero maraming salamat ka TNT sa inyong pagsama sa amin na ngayong tanghaling ito dito sa ating programang TNT Your Lunch Break Cafe on Air. And syempre, thank you so much Kuya Raf dahil napakarami naming natutunan ngayong tanghaling ito. With that, nakasama niyo po kami. Ako po si Alvis Ray Aison.
1: At ako naman po si Tol Raf.
0: And maraming salamat ka TNT sa inyong pagsama sa amin ngayong tanghaling ito. And nakasama rin natin sa technical side si Don Alfonso Apinado. And with that, maraming salamat ka TNT. We will be seeing you soon. Susunod na po ang Chinese program. Ingat and God bless. Bye-bye!
2: Let's just hang out. You can text and talk to us through our cell phone number 0998-043-0573 or at our FB page at CARE 104.3 The Way FM. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.

0: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.
1: Mula sa Far East Broadcasting Company, iniahando ang dulang, tanikalang lagot.
2: Ang sinumang pinapanahanan ng anak ng Diyos ay mayroong buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi pinapanahanan ng anak ng Diyos ay hindi makakaranas ng buhay na walang hanggan. Hango po ito sa Unang Juan 5:12. Ako po ang inyong lingkod, Cosme Magbuhos. At naririto po ang aking kasaysayang patotoo na aking ibabahagi dito sa Tanikalang Lagot.

0: Aba, Crispin, ang aga mo ata ngayon.
1: Eh, maaga akong nakuubos ng sorbetes eh. Nagtira ako para sa mga anak natin. Kumusta ba yung si Cosme? May sinad pa ba? Bakit ba naging masasakitin ang batang yan?
0: Wala na. Hayan at sarap na sa pagkakatulog.
1: Kawawa naman ang bunso natin. Dadalawang buwan pa lang siya ay katakot-takot ng mga sakit ang dumapo sa batang yan. Eh ang iba pang mga anak natin, nasa school pa ba?
0: Oo. Pahinga ka na. Naglugaw lang ako para magkasya sa ating lahat. Ulam natin ay asin.
1: Ang masaya ay kumpleto tayong pamilya na naghahapunan.

0: Julia, ano ba yung dala-dala mong basket? Ano bang laman yan, baga? Sandali, at matulungan na kita sa pagbitbit. Ako na ang magbibitbit niyan.
1: Kaya ko namang bitbitin ito. Mga isdang tuyo, maglalako ako dito. Napakiusapan ko si Aling Josefina na tulungan ko siyang magtinda ng tuyo nila. Nakatulong na ako, nagkaroon pa tayo ng ulam sa kikitain ko sa paglalako ng tuyo. Diba, ikaw, sorbetes, ako naman, tuyo.
0: Meron na tayong tuyong ulam, ang tuyo, fever. At meron pa tayong minatamis, ang sorbetes.
2: Nang, pwede po bang makahingi po ako ng isang tuyo? Masarap po kasi.
1: Abay, oo anak. Gusto mo, dalawa pa. Basta, itong iba ay ulam ng mga kapatid mo.
2: Salamat po, Inang. Mas masarap kasi ang ulam ay tuyo. Sasampurado po.
1: Kain lang ng kain, anak, ha? Pampatalino ang champurado at tuyo. Oh, ngingiti-ngiti ka riyan, mahal.
0: Abay, napakahusay na mo makipagkaibigan yaring aking esposa. Nakuha mo ang tiwala ni Aling Josefina. Abay, ikaw lang ang pinalad na bigyan ng paninda nilang tuyo.
1: Eh, hindi naman tayo masamang kababaryo. Ang ikinatutuwa ko naman dito ay may pagkakakitaan na ako at malilibre na rin tayo ng pang-ulam. Masarap din ang sawsawan nitong tuyo ay kamatis. Mamitas lang tayo sa ating tanim na kamatis, maraming bunga.
0: Ayos yan, baga. Sorbetes na pagkatamis-tamis ang paninda ko at ikaw naman ay tuyo.
1: Sa palagay ko naman ay baka dito na tayo guminhawa sa ating buhay. Walang panahon na pinipili ang pagtitinda ng tuyo. Masarap ang tuyo na paninda ko dahil maayos ang pagbibili.

0: malapit ko nang maubos itong sorbetes ko. Hahabulin ko ang oras ng labasan sa klase ng mga bata. Napakainit talaga ng panahon. Sorbetes ang sagot sa init ng panahon. Aray ko, biglang nanakip ang aking dibdib. Hirap akong makahinga. Nahihilo ako.
1: Calling Dr. Edward Santos. Dr. Edward Santos, you are needed at the emergency room. Please proceed immediately. Calling Dr. Edward Santos at the emergency room, please.
2: Mrs., ikinalulungkot ko. Ginawa na namin ang lahat para mailigtasan yung mister. Pero, I'm sorry. Wala na po ang inyo, mister. Patay na po siya. Nasa morgue na ang bangkay.
3: Hindi maaaring mamatay ang asawa ko! Buhay siya, doktor! Gawin niyo!

dass sie das Rennen nach oben

0: Parinig ka nga anak at ikaw na ang mag-urong nito.
1: Opo, inay. Ako na pong bahala dyan. Palibasa, bunso ako. Kaya ako na lang palagi ang nautusan dito sa bahay. Ang mga kapatid ko, sila pa naman ang nakakatanda sa akin. Sila pa ang mga batugan. Hindi man lamang tulungan si inay sa mga gawain.
2: Ay, napapagod na ako. Sila na lang ang magpapatuloy nito. Gagawin ko pang homework ko. Ikaw na, Cosme, ang magpatuloy dito sa ginagawa ko. Pagkatapos mo dyan.
1: Ako nang bahala dyan, Ate Rose. Iniwan naman ni Kuya ang trabaho niya dito sa bahay. Gumaala na naman yon. Para bang ang paa ay palaging sinisindihan ng posporo.
2: Asa ka pa sa kuya mo? Nako! Nang umulan ng katamaran, si kuya, dramdramang nasahod!

0: Inay, ako po, gusto ko pong magpatuloy ng aking pag-aaral hanggang kuleyo po. May kukuhanin po akong kurso. Gustong gusto ko po ito. Pero, mataas po ang tuition fee ng kurso ko.
1: Naku, Cosme anak, natutuwa naman ako sa iyo. At salamat, ikaw lang ang nakahilig na mag-aral. Ang mga kapatid mo ayaw magsipag-aral. Hala, sige anak, tutulungan kitang makapagtapos sa iyong kurso. Igagapang ko iyan anak.
0: Kakayanin po ba natin ang napakataas na tuition fee?
1: Bakit hindi anak? Ngayon pang malakas na ang tindahan natin. Samantalahin mo, Cosme, mag-aral ka hanggat may pagkakataon kang mag-aral. Igagapang ko ang iyong pag-aaral anak sa kolehiyo. Iyan ang pangarap namin ng yumao mong ama na isa man sa inyo ay makapagtapos na inyong pag-aaral. Iyan ang tanging yaman na maipamamahal.

0: Inay, sana po hinintay po ninyo ang diploma ko. Bakit kayo nagmamadaling sumunod kay Itay? Papaano na po ako, Inay?
1: Cosme, tara na. Nagsiuwi na mga tao. Tayo na lang ang tao dito sa sementeryo. Nakakatakot. Maggagabi na. Gusto ko na magpahinga.
0: Eh di mauna na kayo, Ate Rose ni Kuya. Umuwi na kayo. Nag-aapo na kayo eh. Hindi mo ba Inay itong nandito sa loob ng nicho? Patay na si Inay. Magbago na nga kayo, Ate ni Kuya. Kaya ko namang maglakad na mag-isa. Kahit malayo.

0: Tuloy ka, Cosme, mag-boss. Maupo ka.
1: Salamat po. Gusto raw po ninyo akong makausap?
0: Oo, nangangailangan ng school na ito ng student assistant. E nung mapag-aralan namin ng record mo dito sa school, kami natuwa. Ikaw ang napili. May allowance kang matatanggap.
1: Talaga po, Dean? Naku, maraming salamat po sa inyo. At napansin pa rin po pala ninyong aking pagpapagal sa aking pag-aaral. Huwag po kayong mag-alala. Di po kayo manghihinayang sa akin. Ah, may radyo nga pala ako. Makapakinig nga muna ng music habang nagpe-prepare ako ng gamit patungo sa school. Marami nagko-complain sa akin. Masyado daw akong perfectionist sa trabaho ng mga tauhan ko. Hindi naman talaga pwede yung sige-sige na lang. Anong matututunan ng mga estudyante kung hayaan kong ibang staff na obvious na di pinag-aaralan ang trabaho nila para rin sila mga student at di professional? Makapakinig nga muna ng radyo. Ano bang station itong napihit ko?
2: Kaibigan, ang mga ngaral 12-1 ay isang paalala na alalahanin ang inyong tagapaglikha habang ikaw ay bata at malakas pa. Bago dumating ang mga matatandang araw kung saan manghihina ka na. At bago dumating ang mga hindi magagandang araw o mga araw ng karamdaman, pagkawala ng lakas at kamatayan na nagtuturo sa mga kabataan na gamitin ng wasto ang kanilang lakas at kabataan para sa Diyos bago pa huli ang lahat. Kaibigan, ako po ay nag-aanyaya sa inyo ngayon. Tanggapin ang Panginoong Hesus na maging sarili mong tagapagligtas, pagsisihan ng inyong mga kasalanan, at si Hesus na inyong Diyos ng inyong kaisa-isang buhay. Manalangin po tayo.

0: Sa pamamagitan ng media, ako po ay nakarinig ng salita ng Diyos, ang 702 DZAS noong taong 1996. Ako po ay tumanggap sa ating Panginoong Hesus sa pamamagitan ng programang Hardin ng Panalangin na ang aking napakinggan sa radyo. At magmula noon, naghanap na ako ng church at ang aking natagpuan ang World Mission Church sa pangunguna ng isang Korean Pastor Kim. At tuloy-tuloy na ako po ay nagpagamit sa ating Panginoong Hesus. Purihin po ang Panginoong Hesus.
1: Ang sinumang pinapanahanan ng anak ng Diyos ay mayroong buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi pinapanahanan ng anak ng Diyos ay hindi makakaranas ng buhay na walang hanggan. Unang Juan 5:12.
2: Diyan po nagwawakas ang pagsasadula ng Tanikalang Lagot mula sa padalang liham ni Cosme Rosales Magbuhos ng Batangas. Binigyan buhay ni na
3: A.G. Gabrilio,
4: Janelle Briones,
5: Ariel Basas,
6: Carlene De Guzman,
7: Eva Moratalia Gomez,
8: Roy Camo Gomez,
9: Nancy Lasarte.
2: Mula sa panulat at produksyon, Jerry Peñalosa. Sa pamamahala at direksyon, Dean Camacho. Hanggang sa muli,
10: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
11: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Duway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
10: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
11: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
10: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
12: Our time is 1:20 in the afternoon.
10: Want some music and light chat for an inspiring afternoon? Welcome to Music and Chat Recharged with your buddy, Mel.

Hello, hello, hello kaibigan. It's Monday at napakainit na Monday afternoon. Ang aking pagbati sa iyo kaibigan Kakarian. Kamusta ka? Sana ay nasa maayos kang kalagayan sa kabila ng napakaalinsangan po na weather today. Welcome to a program called Music and Chat Recharged. For Monday edition this 19th of May or 18th pa pala. Ba't ba advance ang aking date? 2026. Dito lamang po sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Ako po ang inyong kasama, Mel. Until 2:30 po tayo magkakasama today. Yes, guys. So, marami tayong i-share ngayong hapon na to. Ang mga regular features po natin ay nandyan pa rin. Of course, meron tayong music trivia. Abangan nyo ang grupong Orange and Lemons. Kilalanin natin mismo ang ating sariling atin, mga banda. At papakinggan po natin ang isa sa kanilang mga songs mamaya sa ating music trivia. Siyempre pa, pag-uusapan din naman natin sa ating free chat recharged ang epekto sa ating mga katawan, lalong-lalo na sa pagkakaroon ng stress ng sobrang oras sa pag-gadget time. Lalong-lalo na sa ating mga social media platforms, ano? Ilang oras ba ang ating ginugugol sa isang araw? Lalong-lalo na sa gabi. Ano po ang epekto nito sa ating pong kalusugan? Mga ilang paalala lang i-share ko sa inyo mamaya, ano? Mga quick points lang yon. Siyempre pa, meron po tayong buy request para sa inyong mga song request and messages din. And shoutouts ay ito po ang ating mga contact information. Smart number natin is 0998-843-0573. Siyempre pa, naka-live po tayo ngayon sa FB. And mamaya ay maririnig nyo rin tayo through online streaming. At nakapost na rin po ito sa ating pong FB page. Ang link po ng ating program na Music and Chat Recharged. Ito po ay matatagpuan sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. And syempre pa, nandyan ang ating online streaming sa bit.ly/TheWayFM. And syempre pa, sa ating mga Carians na nasa Carians official GC message ka lang. And syempre, meron pa rin po tayong Tunog Pinoy. Meron tayong bagong song of the week for this week. We'll be featuring this week ang isang song mula po sa Victory Worship. Ito ay tamang-tama sa panahon na ito kung saan ang ating bansa ay dumadaan sa napakatinding mga pangyayari na kailangan natin ang paghilom sa ating mga puso, isipan at of course sa ating pong bansa mismo, ano? So, abangan nyo po yan sa ating featured song of the week. May prayer time pa rin po tayo at marami pang iba. And sa araw din na ito, ay nako, sabi ko nga kanina, sobrang init po at alinsangan ng ating panahon na nararamdaman ngayon. Ingat-ingat lang dahil po ayon sa PAGASA, ang aasahan po natin na heat index sa araw na ito is 40 degrees Celsius. Hindi lang sa Legazpi City, maging sa Daraga Albay, maging po dito sa Daet and Camarines Norte. Samantalang mas mainit pa po sa Camarines Sur na po pwedeng makaranas po ng 42 degrees Celsius. Sa Catanduanes, Masbate and Sorsogo naman ay nasa 41 degrees Celsius. Ang heat index, or yung feel ng alinsangan. Kaya guys, ang paalala sa atin, patuloy na maging aware. Sa maya't maya na pag-inom po natin ng tubig to keep us hydrated. Of course, nandyan din po ang paggamit natin ng sunscreen. Paggamit ng payong o pananggas sa init. Kung meron tayong mga long sleeves, ay pwede po. But make sure na ating po mga pananamit o ating damit, lalong-lalo na pang taas, ay light colors. And syempre pa, nandyan din po ang pag-iwas natin sa paglabas sa ating mga tahanan
from kahit nga 8 o'clock, ano, masyado nang mainit talaga. Hanggang mga 4 o'clock yan ng hapon, ano. So, sobrang init talaga po ng ating panahon ngayon. So, guys, ingat-ingat lang tayo para po iwas tayo sa anumang mga sakit na po pwede pang ma-experience sa mga panahon pong ito ng summer. And of course, ngayon ding araw na to, it's the 18th nga of May, ay pinapanawagan natin ang ating mga kabataan dahil sa nalalapit po na eleksyon, ano, para sa ating pong BSKE, Barangay at Sangguniang Kabataan Elections. Ang araw pong ito, ang huling pagpapatala ng mga hindi pa po nagpaparehistro, ano, ng mga bobotong kabataan. Pumunta lamang po sa inyo pong mga lugar, sa mga barangay o kaya sa mga designated places kung saan po ay pwede kayong magdala ng valid government-issued ID. Pwede rin magdala ng birth certificate, lalo na po sa mga kabataan na 15 years old pataas na magpaparehistro para sa SK elections. Dahil last day na po ngayon, huwag niyo po itong palalagpasin. And sigurado pag last day, maraming nakapila yan, siksikan yan sigurado. Kaya please lang, huwag nyo na pong hintayin umabot pa ng 5 o'clock kasi hanggang 5 o'clock lang po yan ang hapon. So sa inyong mga barangay o sa mga bayan nyo po ay may mga naka-designate na po na lugar kung saan kayo pwedeng magparehistro. Ayan, sa like dito sa Daraga, ayan, nandyan po sa Daraga covered court ng sentro ng Daraga. And samantalang dito naman po sa Legazpi, pwede kayong pumunta sa third level ng SM City Legazpi. Okay, para at least hindi po ninyo ma-miss ang opportunity na kayo ay makaboto sa paparating na po na BSKE elections. Kasi pag sayang naman 'di ba na maipahayag natin ang ating pong saloobin at karapatan sa pagpili ng ating mga susunod na mga leader sa ating mga barangay at maging sa SK. One 29 na ng hapon para sa ating ilan pang mga pangyayari sa ating bansa. Noong pong 1861, si Venancio Concepcion E. Ochoa ay ipinanganak. Isa po siyang versatile figure in Philippine history, embodying the struggles and aspirations of a nation, transforming it from Spanish colonial rule to American governance. Naging general po siya sa Philippine Revolution and Philippine-American War. A delegate to the Malolos Congress and a member of Philippine Assembly and first Filipino president of the Philippine National Bank. Samantalang sa araw din pong ito, sa bansang Sri Lanka noong 2009 ay natapos na rin ang civil war after 25 years following the defeat of the Tamil Tigers. And para naman sa ating mga nasa bahay ngayon, kamusta po ang inyong mga sink? Inyong mga lababo? Meron pa po ba mga dapat hugasan dyan? Kasi sa araw pong palang ito ay tinaguri ang No Dirty Dishes Day. No Dirty Dishes Day. Kung saan ay taon-taon po ipinagdiriwang ito sa araw na ito. Ano? Kung saan ay ini-encourage tayo na walang dapat maduming hugasan sa ating po mga lababo. And ito ay po pwedeng sa pamamagitan ng pag-monitor ng malinis nga ang ating mga pinagkainan. Kung ayaw din naman natin na maglinis, pwede naman may option daw sa labas na lang kumain. Yung can afford lumabas at kumain para hindi na daw maghuhugas sa araw na ito. Nasa sa inyo po yan. Ano? Okay, so yan lang naman. Pwede kayong mag-take out. Pwede kayong, of course, gumamit mga disposable.
para using eco-friendly biodegradable plates and utensils. Or kung gusto niyo naman, ay wag na tayong gumamit ng kutsara. Gamitin na lang natin ating mga kamay sa pagkain kagaya ko kanina sa lunch para bawas na sa hugasan. Ayan, so it's fun po, no, to do this once in a while or once a year. Para sa mga, yan, gusto talagang patuloy na maging malinis ang ating po mga pinagkainan. O kaya ating mga lababo, walang naiiwan ang mga hugasan. Isa yan talaga sa gustong-gusto ko. Dapat walang tumitigas na ano, mga kanin o kaya kung ano-ano sa plato natin. After kumain, ilagay na kaagad sa sink at dapat hugasan kaagad. Para hindi tayo nag-a-attract ng mga insekto, lalong-lalo na ng ipis, and of course, ng daga. Na which is, ini-encourage din po ng DOH na kung maaari ay wala po tayong mga nakikitang daga dyan sa loob po ng ating mga tahanan o sa paligid man para iwas po tayo sa mga sakit na dala nila, no? Okay, so sige lang po, just sit back and relax at kami na po ang bahala sa inyong early afternoon listening habit through this program called Music and Chat Recharged, wherein we don't just give you music, we also give you inspiration and information with your friend Mel. Sa naunang salvo na ating mga nakalineup na song sa hapon na to. At syempre sa technical side, nagpapasalamat tayo kay Don Alfonso Apinado for assisting us. Kaya ito na, 1:32 na ng hapon para sa iyo kaibigan.

Oras po natin is 1:48 ng hapon. Batiin ko muna ng magandang hapon na ating mga kasama. Nakasama pala noong Friday dito po sa Ginobatan Albay, ano? Sa Mauraro, Ginobatan Albay, Purok Dos, ano? Sa mga nakatanggap po ng pinamigay natin dyan, ano? Na mga goods para sa mga naapektuhan po ng pag-alboruto ng Bulkang Mayon. And of course, special greetings natin para kay Ate Kayla, kay Ate Lydia Mayores. Maganda hapon sa iyo, Ate Lydia, and thank you so much po sa inyong patuloy na pag-antabay sa ating mga program. Tuwang-tuwa po kami na nagpakilala kayo sa amin na kayo po ay taga-antabay natin. Of course, yung mga nakatanggap po ng portable missionary radios na pinamigay natin last Friday. Maganda hapon po sa inyo at maraming salamat sa inyong mainit na pagtangkilik at pagtanggap sa ating pong team na pumunta dyan. Okay, so dito naman tayo sa ating pag-uusapan ngayong hapon na to. Patungkol sa excessive social media, ano, na paggamit natin ito, na kung saan iniuugnay po sa pagkakaroon ng isang kondisyon na talaga naman na very common na sa marami ngayon, ano? Syempre yung tinatawag natin na chronic stress. Kasama din dyan pala ang anxiety and sobrang pagkapagod. Feeling nyo ba parang pagod na pagod kayo? Pero halos wala naman kayong mga masyadong ginawa sa buong maghapon. So baka nga naman po ay nasosobrahan na tayo sa paggamit ng social media. Ang constant po na notifications or ang pagkakaroon ng FOMO or yung fear of missing out. And of course, yung constant notifications na maya-maya ano, mag-a-alert sa atin. And nandyan din yung comparison culture. And yung trick sa ating brain into a continuous stress response. Saan na-drain yung ating cognitive energy and emotional well-being. So, ito po ang unang step para po ma-recognize natin ang tinatawag na mga senyales ng digital burnout. Para po maka-gain control tayo over doon sa sobrang pag-expose natin ng ating mga sarili sa social media. Kasi sa totoo lang naman ngayon, ano, halos wala na pong bihirang-bihira na ang isang adult, kahit nga mga elementary students, high schoolers, na walang hawak na cellphone maya-maya. At ito po ang nakakalungkot ano, na nangyayari sa ating mga kabataan. Pero meron tayong pwedeng gawin para po kahit papaano ay maiwasan natin ang mga negatibong epekto nito sa ating pong mga kalusugan. So kung maaari ano ay iwasan po natin ano, kung maaari ay i-unfollow natin or i-mute or i-block yung mga accounts na nagte-trigger po sa atin ng mga emotion na negatibo. Meron bang kagaya ng jealousy or anxiety na naidudulot po sa atin kapag pumupunta tayo sa ganitong mga sites? I-ano na po natin yan, i-unfollow na natin, i-mute or i-block. Kung sa tingin nyo, itong mga sites na to ay, or itong tao na to, or kaibigan na to, kahit kaibigan, ano, ay nagtitrigger po ng mga negatibong emosyon. Kagaya nga ng jealousy or anxiety. Tapos, i-check natin yung mga feed na pumapasok. I-prioritize po natin yung mga inspiring or purely educational ang content. Huwag lahat i-welcome natin, ano? Tapos kung maaari, ay mag-set po tayo ng app timer sa ating po mga gadget.

or mag-designate po tayo ng first or last hour of your day na maging free po tayo ano sa paggamit ng ating mga gadget para mas ma-promote po ang maayos na tulog. Kung po pwede rin, i-turn off po natin yung mga notifications. I-disable yung mga hindi naman kinakailangang alerts para ma-break po yung habits of constantly reaching for your phone, di ba maya-maya. Pag may nakaka-alert sa atin, mayroong kaagad na tendency tayo na hanapin yung ating mga cellphone para i-check kung ano yon. Parang automatic na talaga, ano? Tapos, ngayon kasi, napakadali na lang, ano, na maubos yung oras natin, kakascroll sa ating po mga screen. So, papwede natin itong i-replace with hobbies. Maghanap tayo ng mga offline alternatives para i-distract yung ating mga sarili kapag tayo ay nabobore na or nasa stress na. Bitawan na muna ang cellphone and we can grab a book para makapagbasa tayo ng physical book. Pwede rin yung pag-e-ehersisyo or pag-journaling. Baka nga naman itong mga bagay na ito, itong mga pwedeng mas beneficial na hobbies ay nawawala na sa atin dahil masyado na po tayong nakatutok, nakafocus sa ating mga gadget. Hindi na tayo nagiging healthy, hindi na tayo nakakapag-exercise. Lalo-lalo na ngayon, ano, na nakabakasyon pa ang mga estudyante. Oo, you have to really make sure na sa buong maghapon, hindi lang puro cellphones or gadget ang hawak natin, guys. Ano? Yeah, magbasa din tayo ng physical books. Mag-exercise. Lumabas ng tahanan. Basta hindi sa oras ng sobrang init ang araw, ha? At yung pagsusulat or journaling. Baka nga naman na wawala na ito sa atin. Dati yung ginagawa. Pero dahil na-replace na ito ng mga gadget, hindi na po natin nagagawa, no? Hindi na natin nabibigyan ng time. Pero kung tutuusin, mas healthy alternatives po yun, ano, na gawing habit sa ating mga buhay sa araw-araw. Alright, so yan lang gusto kong i-share sa inyo ngayong hapon na to, kaibigan, dito sa ating program na Music and Chat Recharged. Ikaw, kumusta ang iyong pagbabantay sa iyong sarili? Baka nga naman, sobra-sobra na ang oras natin na inilalaan sa social media. Sana po ay pag-isipan natin ito, ano? Dahil para din naman yan sa ikabubuti natin. Well, salamat sa iyong pag-antabay, kaibigan. Sana may natutunan ka sa hapon na ito. 1:57 na ng hapon. We have more songs for you until 2:30 in the afternoon. Dito po sa Music and Chat Recharged over FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. And this is your friend Mel.

Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon. Sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya, patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpila ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

0: Oras po natin is 2:02 ng hapon. Oh, pero ang oras na sinatabi, ma-close na ang registration para sa pag-register kang sa tuwing mga kabataan para sa maabot po na barangay and sangguni ang kabataan elections. Kasi hanggang alas 5 lang po ininin pagkahapon sa mga designated places po sa saindong mga banwa or sa saindong pong mga lugar. Ano? Digdi sa mga taga-daraga, dyan lang po sa Daraga Covered Court. Digdi sa Legazpi, digdi man po sa SM City Legazpi. Sa mga barabarangay siguro ay paki-check nyo na lang po sa saindong mga barangay officials. Magdara lang kamo kang sa indong valid ID. And of course, pwede man po ang birth certificate na issued by PSA. Yan lang po ang satoy ang pagiramdam mo niyan ano, na mga oras. Dahil pirang oras na sana bago mag 5 o'clock para kamo po ay maka-participate sa maabot po na BSKE. Okay, sige po, tuloy-tuloy lang. Share nyo lang po ang link ng ating program na nakapost na po sa Satuyang FB page. FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM para mas marami po tayong maabot. Happy birthday din po pala sa mga nagsaselebrate ng kanilang kaarawan today. And belated happy birthday man kay Mike na nagcelebrate kang sa iyong birthday kahapon. Happy birthday, Mike. May God bless you more. And may you really live your dream. Yes, according to doon sa plan ni God sa buhay mo. Thank you so much, Mike. And of course, tuloy-tuloy na po tayo dito until 2:30 in the afternoon. And you can still send in your messages, song requests, and shoutouts. And thank you po sa inyong patuloy na pag-antabay. Dito po sa ating himpilan, FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Kami po ay kasabi ng KBP Kapisanan, ang mga broadcaster ng Pilipinas. And of course, kami po ay nagbo-broadcast mula dito sa Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City. Tuloy-tuloy na tayo sa ilan pang mga awitin na naka-line up ngayong hapon na to, kaibigan. Para sa iyong song request ay pwedeng-pwede ka pa rin magpahabol nito. Eto na, para sa inyo ang ating by request. Susundan ng Tunog Pinoy. Dito lamang po sa Music and Chat Recharged over FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Wherein we don't just give you music, we also give you inspiration and information.
1: Music and Chat Recharged by Request.

0: Let's pray. Father, nagpapasalamat po kami sa hapon na ito sa muli naming pagsama-sama ng aming po mga kaibigan dito po sa Music and Chat Recharged. Patuloy po namin, Panginoon, hinihiling ang iyong pagpapatawad at ang iyong paghilom para sa aming bayan. Lalo-lalo na po sa mga panahon na ito na kami ay dumaranas ng isang napakatinding krisis po, hindi lamang sa amin pong ekonomiya, kundi mismo po sa amin pong bansa na marami pong mga nagsasangasangang mga issue kami na kinakaharap ngayon. Kami po ay inyong tulungan at patawarin kung kami man, Lord, ay mayroong mga na iko-contribute sa mga nangyayaring ito. Amin din pong hiling ang iyong pagtulong sa amin sa mga panahon na masyado kaming nabababad sa paggamit po ng social media at ng aming mga gadget. Minsan nakakalimutan na po namin ang mga mas mahalagang bagay o mas mga mahalagang tao sa aming kapaligiran. Thank you, Lord, sa mga reminder mo sa amin sa araw na ito. Samahan mo kami at gabayan sa buong araw na ito, Lord. Because this we pray in Jesus' name. Amen. Ako guys, oras na naman para tayo ay pansamantalang magpaalam sa isa't isa. Nagpapasalamat po ako sa inyong pag-join sa amin sa araw na ito. And may paalala tayong iwanan sa inyo before we go. Sa Ephesians 5:15-16, sabi dito, "Look carefully then how you walk, not as unwise, but as wise, making the best use of the time, because the days are evil." Papasalamat din tayo kay Don Alfonso sa technical side. Ako naman po si Mel, and please stay tuned until 7 because we have more programs for you. Ingat po. Bye-bye.
1: Have you been inspired by what you heard today? Let us know by texting at 0998-043-0573 or message us in our Facebook page, CARE 104.3 The Way FM. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat. Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's Word. Each study is amazing in its own way. Let's begin.

0: Ang aking anak na panganay ay sumali sa isang paligsahan. Isa itong takbuhan na may humigit 50 ang kalahok. Bago dumating ang araw ng kanyang pagtakbo, ay iba yung ensayo ang kanyang ginawa dahil nais niyang manalo. Dumating ang araw na kanyang pinakahihintay at hindi ko sinayang ang sandali na hindi mapanood ang paligsahang iyon. Lumiban ako sa aking trabaho mapanood lamang siya. Nang makita niya ako ay simpleng ngiti lamang ang ipinukol niya sa akin. Alam ko na ang aking presensya sa paligsahang iyon ay malaking inspirasyon para sa kanya. Nag-umpisa ang paligsahan at makikita mo ang kanilang iisang layunin, ang makuha ang unang pwesto. Subalit tulad ng inaasahan, mayroong nauuna at mayroong nahuhuli. Hindi nakuha ng aking anak ang unang pwesto. Pangalabing dalawang pwesto ang kanyang nakuha. Sa kabila noon ay naging positibo ang kanyang naging pananaw. Mula simula hanggang sa huling hakbang ng kanyang pagtakbo, ay daman niya na naroon ako na umaalalay. Natuwa ako sa kakayahan na kanyang ipinakita. Basahin natin ang isang talata na matatagpuan sa unang Korinto talatang 8 tungkol sa pag-alalay na ginawa ng Diyos na wala sanang kapintasang makita sa atin bilang mga mananampalataya. Ganito po ang mababasa. Kayo'y aalalayan niya hanggang sa wakas upang matagpuan kayong walang kapintasan sa araw ng ating Panginoong Hesukristo. Sa oras po ito ay tunghayan natin ang unang mensahe na matatagpuan sa unang Korinto, unang kabanata, unang talata hanggang 8. Ito ay ihatid sa atin ni Pastor Rufino de la Pere. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
1: Hahanguin po natin ang ating pag-aaral sa oras na ito sa aklat ng unang Korinto na sinulat ni Apostol Pablo sa unang kabanata, unang talata hanggang 8. Ito po ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid na maghahatid sa inyo ng pagbubulay sa salita ng Diyos. Magsisimula tayo ng isang bagong aklat sa ating pag-aaral sa oras na ito, ang aklat ng unang Korinto, upang lubos nating maunawaan ang nilalaman ng aklat ng unang Korinto. Alamin muna natin ang kasaysayan ng lungsod na ito at ang dahilan ni Pablo kung bakit niya isinulat ang aklat na ito. Binabati ni Pablo sa kanyang sulat na ito ang mga mananampalataya sa lungsod ng Korinto. Sinulat niya ito noong siya ay nasa Efeso, at ang lugar na ito ang tinaguriang sentro ng kasamaan at pangangalakal sa panahon ng pamamahala ng mga Romano. At ang lugar na ito ay tinatawag na lugar ng walang kabuluhan. Dito makikita ang mga malalaking kalakalan sa panahon ng mga Romano, at dito ay merong 3 daungan at ang 2 nito ay kapwa mahalaga sa kalakalan. Subalit sa panahon ni Pablo ay may nagawang iba pang mga daungan dito, at ito rin ang naging sanhi kung bakit nawala ang kahalagahan ng lungsod na ito. At kahit na ang guho ng Korinto ay nawala sa kasaysayan ng mahabang panahon, nagkaroon pa ng isang bayan sa itaas nito. At noong taong 1928, dahil sa lindol ay nakita natin ang mga labi nito, at ngayon nahukay na naman ang malalaking bahagi ng lungsod na ito. Merong itinatayang 250,000 malayang tao at 400,000 naman ang mga alipin. At isa ito sa mga pangunahing lungsod na bansang Griego. Bagamat hindi gaanong kilala ang lungsod na ito sa edukasyon tulad ng Atenas, nagsisikap din sila na pag-aralan at maggamit ng iba-ibang kaalaman. Merong 12 templo na nakatayo sa lungsod na ito. Ngunit kung ito ay nagagamit, walang nakakaalam. Ang isa sa mga hindi tanyag na templo ay ang templo ni Aphrodite. Ang tinagurian nilang diyosa ng pag-ibig, mga sumasamba dito ay gumagawa ng mga kahalayan sa kanilang mga pagsamba. At katulad ng iba pang mga lungsod, nakikilala din ang lungsod ng Korinto sa mga kahalayan at malalaswang gawain, tulad ng pagsamba ng mga taga-Korinto kay Aphrodite na gumagawa ng kahalayan sa pangalan ng relihiyon. At sa isang panahon ay naglilingkod ang 1,000 patutot sa loob ng kanyang templo. Naging bantog ang lungsod na ito dahil sa kahalayan na kanilang ginagawa. hanggang sa sukdulan na ngang naging kahulugan ng kanilang lungsod ay ang gumawa ng kahalayan. At sa ganitong kapaligiran, hindi nakapagtataka na nagkaroon ng maraming suliranin ang simbahan na itinatag ni Pablo sa lungsod ng Corinto. Hindi naman nalalayo ang kalagayan ng mga lungsod ngayon. Laganap din ang kahalayang nangyayari sa ating bansa at isa ito sa naging dahilan ng pagtalikod ng maraming mananampalataya. Minsan ay merong lumapit sa akin na isang taong matagal na rin siyang sumasamba sa isang simbahan. Ang sabi niya, "Pastor, hirap na ako sa aking kalagayan." Kung kaya't tinanong ko siya kung bakit, ang sabi niya, "Kasi po, minahal ko ang isang babaeng merong 3 anak at hiwalay siya sa kanyang asawa. Subalit meron din akong pamilyang pinakakain at hiwalay na rin sa akin. Pagod na po ako sa aking trabaho." Ang tawag ng laman ay hindi lamang sa mga nasa labas ng simbahan. Marami na rin sa mga taya ang gumagaya sa ginagawa ng mga makasanlibutan. Sa aklat ng Roma, kabanatang 12, una at ikalawang talata ay ganito po ang sinasabi. "Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanhik sa inyo. Iyalay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat dapat na pagsamban ninyo sa Diyos. Huwag kayong umayon sa takbo ng sanglibutang ito. Magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, nakalulugod sa Kanya at talagang ganap." Ang lungsod ng Corinto ang pinakamasamang lungsod noong panahon ni Pablo. Subalit sa mga panahong ito, sinulat ni Pablo ang kanyang mga liham doon sa Corinto. Dito rin nakilala ni Pablo sina Priscilla at si Aquila. Nang unang dumating sa lungsod na ito si Pablo, siya ay nangaral sa mga sinagoga. At tulad ng inaasahan, merong mga kaguluhan sa mga sinagoga dahil sa mga gawaing ito ni Pablo. Madalas na itong nangyayari sa mga paglilingkod ni Pablo at isa na nga ang lungsod ng Corinto na sumalungat kay Pablo sa kanyang pangangaral. Sa 3 paglalakbay ni Pablo, nagtagal siya sa lungsod ng Epeso. At marahil dito naranasan ni Pablo ang pinakamabungang paglilingkod niya sa Panginoon. At naging malawakan din ang pagpapahayag ng mabuting balita sa lugar na ito. Ito ang naging dahilan ng pagkakagulo sa gawain sa Corinto. Sila ay mga baguhang Kristiyano pa lamang noong iwan sila ni Pablo at nais nilang bumalik si Pablo sa kanila. Kung kaya't sinulatan sila ni Pablo tungkol sa mga katiwalian na nakita niya sa loob ng iglesia. Sumulat din sila kay Pablo at meron silang mga tanong tungkol sa politika, relihiyon, mga suliranin sa tahanan, mga hidwang katuruan at tungkol sa moralidad. Sinagot naman ito ni Pablo sa kanyang liham at tinugunan din niya ang ilan sa mga ulat tungkol sa mga tao sa Corinto. Wala sa atin ngayon ang unang liham ni Pablo sa mga taga-Corinto, subalit pag-aralan natin ang 2 liham niya sa mga taga-Corinto. Ito ay nakilala bilang unang Corinto. At pagkatapos ay muling sumulat si Pablo sa kanila at ito naman ang tinawag na 2 Corinto. Ang pinakapaksa ng liham na ito ay ang kapangyarihan ni Kristo bilang Panginoon. Mahalagang malaman natin ang mga sagot ni Pablo sa kanilang mga suliranin. Makikita natin dito na si Kristo ang sagot upang iwasto ang anumang suliranin ng mga pamilya, panlipunan at mga suliranin sa simbahan. At ito ang naging dahilan kung bakit naging mahalaga ang aklat na ito. Kahit sa ating panahon, ang problema tungkol sa muling pagkabuhay ay malaking katanungan. Meron akong nakausap na tao na hindi naniniwala sa pagka-Diyos ni Kristo. Mga kaibigan, sa mga tatalakayin nating pag-aaral ay makikita po natin ang malaking dahilan kung bakit dapat nating paniwalaan na si Jesus ay Diyos. Sa aking palagay, kailangan muna nating malaman na sa kasaysayan ng simbahang ito ay nagkaroon sila ng maraming suliranin dahil na rin marahil sa kasamaan ng kanilang lungsod. Nawala nila ang kanilang mga layunin bilang mga mananampalataya ang sumamba sa Panginoong Hesus. At dahil dito ay nagapi sila ng kanilang mga problema. Gayon din naman sa ating mga simbahan, madalas na tayo ay nagagapi ng suliranin. Kung minsan ay nakakabigla na marami ang pagkakahawig ng ating mga suliranin sa mga suliranin nila noon sa panahon ni Pablo doon sa lungsod. Kung kaya't ako ay naniniwala na ang tunay na suliranin natin ngayon ay ang nawala na rin natin ang ating mga paningin kay Jesus na namatay at muling nabuhay para sa atin. Ito ay malaking suliranin nila noon at gayon din naman sa atin ngayon. Kung kaya't mahalaga ang ating pag-aaral sa liham na ito na sinulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. Ngayon ay simulan po natin ang pag-aaral sa aklat na ito ni Pablo. Basahin natin ang unang talata ng unang kabanata sa aklat ng unang Korinto na ganito po ang sinasabi. Si Pablo na tinawag upang maging apostol ni Hesukristo sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos at si Sosthenes na ating kapatid. Kapansin-pansin ang mga salitang tinawag upang maging apostol. Isa ito sa mga katibayan ng kaniyang pagkakatawag bilang isang lingkod ng Diyos. Kung ating babalikan ang simula ng kaniyang panawagan, mapapansin natin na binago siya ng Diyos sa daang patungo sa Damasco. Dito siya kinausap ni Jesus upang magbago ng kaniyang pamumuhay. Dumaan din siya sa krus ni Jesus. Isinuko niya ang kaniyang buhay at ngayon ay naglilingkod na siya kay Jesus na tumawag sa kanya. Mahalagang malaman ito ng marami ngayon na ang mga pastor na naglilingkod ay hindi lamang tinawag ng Diyos mula sa kasalanan. Inialay din nila ang kanilang buhay para sa paglilingkod sa Panginoon. Si Pablo ay naging apostol ni Kristo sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Panginoon ang nagbigay daan upang siya ay maging apostol ni Kristo. Hindi lahat ng tao ay niloob na maging pastor. Marami ang nag-aaral sa mga paaralan ng mga pastor. Nagtatanong pa rin sa kanilang sarili kung sila nga ba ay tinawag ng Diyos. Kaibigan, ang pagiging alagad ng Diyos ay sa pamamagitan ng kaniyang kalooban. Hindi ba't napakagandang sabihin na ako ay nasa kinalalagyan ko ngayon dahil ito ang kalooban ng Diyos sa akin? Kung ito nga ang iyong kinalalagyan, tiyak na ikaw ay masaya at may galak sa iyong puso. Hindi ka lamang masaya at nagagalak. Marahil kung makakaranas ng mga masasaklap na pangyayari sa iyong buhay, alam mo na sa iyong puso ay merong kasiyahan. Taglay ni Pablo ang mga bagay na ito noong sabihin niyang siya ay apostol ni Hesukristo at ito ay kalooban ng Diyos. Si Sosthenes ang nagdala ng liham na galing sa mga taga-Korinto at ngayon siya rin ang magdadala ng liham ni Pablo para sa kanila. Sa ikalawang talata ng unang kabanata sa aklat ng unang Korinto ay ganito po ang sinabi. Sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto, sa mga ginawang banal kay Kristo Jesus, mga tinawag na banal kasama ng lahat na sa bawat lugar ay tumatawag sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, ang Panginoon nating lahat. Ang sulat na ito ay binigay para sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto. Tinawag ito bilang iglesia ng Diyos sapagkat siya ang nagtalaga sa iglesyang ito. Ang liham na ito ay malinaw na ipinagkaloob sa mga tinawag na binanal kay Kristo. Ang simbahan ay nasa Korinto, subalit ito ay na kay Kristo. Ang puok kung para kanino ay hindi mahalaga, subalit ang mga tao sa lugar na ito ay mahalaga. Ano ang ibig sabihin nito sa mga Kristiyano? Hindi mahalaga kung ikaw ay nakatira sa Maynila, Baguio, sa Laguna, o kung saan man, subalit ang mahalagang tanong ay, ikaw ba ay nakay Kristo? Ang bawat iglesia ay tinatawag sa dalawang paraan, ang kanilang lugar at ang kanilang katayuan pang-espiritual. Ang simbahan ay binubuo ng mga taong binanal o hiniwalay para kay Kristo. Ang isang taong banal ay hindi taong patay na binigyang dangal ng mga tao dahil sa kaniyang kadakilaan. Pansinin po natin na noong isinulat ni Pablo ang liham na ito, isinulat niya ito sa mga taong buhay pa. Sa madaling salita, ang bawat isang mananampalataya ay hiniwalay ng Diyos at para sa Diyos. Kaibigan, kung merong isang bagay na maghihiwalay sa atin sa Panginoon ay ang kasalanan. Kasalanan ang dahilan ng magulo at masalimuot na pamumuhay. Ang kaligtasan ay kaloob ng Diyos at walang bayad. At kay Kristo Jesus lamang masusumpungan ang kapatawaran ng mga kasalanan. Sa ikatlong talata ay ganito po ang sinasabi, sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Ginamit ito ni Pablo upang ipaalala niya sa kanila kung ano ang kanilang kalagayan sa Panginoon. Ikaw at ako ay naligtas sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon. Ganito po ang sinasabi sa aklat ng Epeso, ikalawang kabanata, talatang 8. Sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili, ito ay kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sinuman ay huwag magmapuri. Nang tayo ay naligtas sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, nagkaroon din tayo ng kapayapaan ng Diyos sa ating mga puso. Natanggap mo na ba si Kristo bilang iyong tagapagligtas? Naipagtapat mo na ba ang iyong mga kasalanan sa Kanya? Kung nagawa mo na ito, magkakaroon ka na ng kapayapaan sa iyong buhay. Tulad ng sinasabi sa aklat ng Roma sa 5:1 na ganito, kaya't yamang kayo'y inaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya, meron tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang kapayapaan at biyaya ay dalawang salita na magkaugnay sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Basahin naman po natin ngayon ang sinasabi dito sa 4. Ako ay laging nagpapasalamat sa aking Diyos tungkol sa inyo dahil sa biyaya ng Diyos na ibinigay sa inyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ang kaligtasan ay isang dakilang pagpapala ng Diyos sa atin. Subalit nang tayo ay maligtas, binigyan pa rin tayo ng Diyos ng marami pang espiritual na mga pagpapala. Kung ating maalala, sinasabi sa Ebanghelyo ni Juan sa 14:6 na ganito, siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Kaibigang nakikinig, ang lahat ng mga pagpapala na ating matatanggap ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Tanging sa mahal na dugo ni Jesus, lamang natin matatanggap ang tunay na kapayapaan at kagalakan sa ating buhay. Basahin po natin ang sinasabi ng 5 sa 1 sa aklat ng 1 Korinto. Na sa lahat ng mga bagay ay pinayaman kayo sa Kanya sa bawat uri ng pananalita at kaalaman. Ito ang nais sabihin ni Pablo noong sumulat siya sa mga taga-Kolosas sa 3:16 ang ganito, manirahan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo ayon sa lahat ng karunungan. Magturo at magpaalalahanan kayo sa isa't isa sa pamamagitan ng mga salmo at ng mga himno at mga awiting espiritual na umaawit na may pasasalamat sa Diyos sa inyong mga puso. Hindi sapat ang pananalita ng iba't ibang wika o ang labis na karunungan upang masabi na ang isang tao ay merong mga pagpapalang espiritual sa kanya. Ang mga pagpapalang ito ay kaloob ng Espiritu sa ating buhay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Ang kanyang Espiritu ang magpapatunay na tayo nga ay mga anak ng Diyos. Sa 6 at 17 ng unang kabanata sa aklat ng unang Korinto ay ganito po ang sinasabi. Kagaya ng patutuo ni Kristo na pinagtibay sa inyo, kaya't kayo'y hindi nagkukulang sa anumang kaloob habang kayo'y naghihintay sa pagpapakita ng ating Panginoong Hesus. Ngayon ay sinimulan na niya ang pagtalakay sa isa sa mga suliranin ng Iglesia sa Korinto. Hindi pa sila malago sa kanilang relasyon.

Nais niyang makamit ng mga taga-Korinto ang iba't ibang mga kaloob at pagpapalang espiritual upang hindi masumbatan sa araw ng ating Panginoon. Kaibigang nakikinig, sa ating paglapit sa Panginoong Hesus, hindi doon tumitigil ang lahat. Kung ating babalikan ang ating mga pinag-aralan, hinihimok ni Pablo na magkaroon nawa ng maraming bungang espiritual ang mga taga-Korinto. Ito rin nawa ang maging layunin o maging adhikain ng ating buhay. Huwag tayong tumigil sa paglago ng pagkakaalam sa ating Panginoong Hesus Kristo. Pagpalain po ng Panginoon ang ating pag-aaral sa oras na ito. Tayo po ay dumulog sa Diyos at manalangin. Maibiging Ama, maraming salamat po sapagkat

0: PBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
1: Papuri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang papuri.

Magandang-magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang inyong paboritong programang Papurid. Ako po ang inyong Monday edition na makakasama ang inyong Kuya Arnel Depano. I'm excited to play for you yung ating first batch of songs. At dahil buwan ng Mayo, pumili po tayo ng mga awiting papuri na merong May sa title. Kaya kumalap tayo ng mga awitin from Unang Salmo, May Galak sa Tuwina. Composer Glenn Lee Pintuan, awitin po ng mga Unang Salmo singers. And also from the same album, May Umaga pa rin, composer ang ating maestro Sok Villanueva, na awitin din ng papuri Unang Salmo singers. Susundan niya ng Habang May Rong Lakas from Papuri 8, composer Abel Manlapig, aawitin po sa atin ni Kathy Garcia Alvarado. Pusong May Galak from Papuri 17, composer Eugene Evangelista, aawitin sa atin ng Papuri side ng grupong The Company, sina Ruben Laurente, Phoebe Magbanua Pantoja, at si Andre Castillo. And to wrap up the whole segment, mayroon bang nagmamahal, isang special song na ginawa dati ni Kuya Andre Dionisio para sa isang fundraising project for yung mga nasalanta sa Negros. Pero we will be playing our pandemic version ng Kamuning First United Methodist Church Music Ministry. So yan, musikahan muna and then magkikwentuhan tayo pagkadaan ng mga awiting ito dito lamang po sa programang Papuri

Ang bilis-bilis po ng oras at tayo po ay nasa huling bahagi na ng programa. Nawa meron po kayong nakuhang baong inspirasyon sa ating musikahan at kwentuhan. Nais ko pong anyayahan kayo na sabayan tayo sa panalangin ng pagtanggap sa Panginoon, lalong-lalo na kung hindi nyo pa kilala ang Panginoong Jesus ng personalan sa inyong buhay. Nais po naming maranasan nyo ang kabuuan ng kagandahang loob ng ating Diyos. Kaya, kaibigan, sabayan mo kami sa panalangin ito. Thank you, Father God, for your great love sa amin na ipinadala mo ang iyong bugtong na anak na si Jesus upang akuin ang kaparusahan sa aming mga kasalanan na sa aming pansariling kakayanan ay hindi namin magagawang iligtas ang aming mga sarili sa tiyak na kamatayan at kaparusahan ng aming di pagsunod sa iyong dakilang gawain. Maraming salamat na lang at ang iyong anak na si Jesus ay nabayubay sa krus, dumalayo ang dugo na siyang naging sanhi ng pagkakahugas ng aming karumhan. Ginawa kaming muling karapat dapat na humarap sa inyong kabanal-banalan. Pinagsisisihan po namin ang lahat ng aming mga nagawang kasalanan. And Lord Jesus, we accept you into our lives. Pumasok ka sa puso't isipan.

This is our prayer in Jesus' name. Amen at amen. Kaibigan, kung sumubay ka sa panalangin yan, welcome to the family of believers. Nagdiriwang po ang mga anghel sa kalangitan sa iyong pagbabalik loob sa ating Panginoon. We encourage you to find a Bible-believing church or fellowship para po magabayan ka sa iyong paglakad sa lakad ng inyong Christian life. Hindi ka kailangan mag-isa. Marami kang makakasama, marami nagmamahal sa iyo, at maraming handang tumulong upang lalo mong makilala ng lubos-lubos ang ating Panginoong Jesus at maunawaan mo ng lubos-lubusan ang dakilang hangarin niya para sa iyo. We are thankful for you having joined us today. Maraming salamat sa mga nakasama at nakaniig natin ngayong araw. Hanggang sa susunod na episode muli, ang ating panalangin ay kagalingan, kalakasan, tibay ng loob sa gitna ng karamdaman, kapayapaan at pag-asa, at ang pagbabantay ng Panginoon sa lahat ng pagkakataon. Ito po ang inyong Kuya Arnold De Pano, nagpapaalala sa atin, sa Diyos ang papuri.

0: Papuri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang Papuri.
1: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.
2: Kung ikaw ay naghahanap nang makakausap.
3: Heartline.
2: Kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan.
3: Heartline.
2: Daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin.
3: Heartline.
2: Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.

0: Heartline,
1: kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
2: Hello po sa inyo mga kaagapay, mga kaibigan na mula pagsikat ng araw, tanghaling tapat. Dapit hapon hanggang gabi po ay matapat kayong nakatutok sa mga programa ng ating istasyon. Whether yan po ay gumagamit ng mga talapihitan ng mga PM radio sa Nabile o kaya naman ay mga usual car stereo. If some of you are driving elsewhere, bakasyon, ipupuntahan, graveyard shift, with the hope and prayer na marami pong kapakinabangan ang nagdulot po sa inyong mga kalagayan, pinagdadaanan, sa mga prayer time, sa mga songs. Patuloy niyong makasama ang mga kaibigan mula sa Amara Counseling and Training Center na for 11 years ay nanatiling narito upang gumagampan sa isang natatanging pagkakatawag ng Diyos sa pagkakaloob ng psychological and spiritual counseling at mga psychoeducative programs na tumutulong sa mga churches, sa mga schools, mga NGOs, sa mga communities at sa mga umiiting na mga partnerships. Dahil ang advocacy po natin ay talagang patlakasin at pataasin yung ating mga kamalayan hinggil sa kaliwat kanan ng mga krisis na hindi naman napaplano pero nangyayari. Mahirap ang buhay. Pero po kadalasan ay sinasabi po namin na sa kabila ng kahirapan, kabigatan, katamlayan ay nagsasaalang-alang tayo ng mga makabuluhan ng mga pagpipili para maranasan yung gaan, ginhawa, gana o sigla. No? Samantalang ang Diyos na nagkakaloob sa atin ng kakanyahan upang lumaban, magpatuloy, lumago ay hindi nagbabago. Ito po ang inyong kaibigan, si Pastor Archie De La Cruz kasama si
3: Dr. Alain Dizon.
2: Para po sa programang Heartline kung saan ay pinapakinggan ang inyong nararamdaman. Sa loob po ng isa't kalahating oras ay makakasama niyo po kami whether you like it or not. Sa inyo po ay nakikita kami sa pamagitan po ng ating mga online streaming app ng FEBCPH Stream at sa mga social media apps kung saan ay talagang basta may wifi at stable po yan ay nakikita niyo po kami at napapakinggan, napapanood sa pamagitan po ng Facebook Live at ng YouTube. Ano po yung ginagawa ay Dr. Alain and I would like to make the most out of this opportunity to be of help to you. Ayun. So, by the way, Doc Alain.
3: Sa ating mga kaagapay na loyal na nanonood or nakikinig po sa ating programa pag Monday Heartline Edition.
2: Mm-hmm. No, as a counselor, tayo 11 years na. Ano? Parang ano ba yung, what is so meaningful and significant sa ating mga counseling, mga psychoeducative works pag ganitong summer, April, May, mga ganyan. What stands out halimbawa kapag, sa pagkakaalala mo pag ganitong mga panahon? Sana nakakapag-counseling tayo on the beach, ganun, hindi?
3: Ay, hindi. Kasi as someone who do more psychotherapy rather than counseling, napaka-importante ng tinatawag naming the frame or yung boundaries setting sa counseling or psychotherapy sessions. Mm-hmm. Kasi factor sa healing ng isang tao, yung consistency ng isang lugar, consistency ng time, mm-hmm. even yung length of each session, those are parts that play a role in the healing and transformation of our clients during the sessions. Mm-hmm. One of the reasons why most people are having yung instability of their mental well-being is not consistent or is not good because siguro in their developmental years when it should have been developed, ay hindi po siya na-maximize or hindi siya kompleto. That is why isa sa mga factor that could affect is observing very much yung pong sa counseling, ito yung tatawag na boundaries. Sa psychodynamic psychotherapy, it's what we call the frame. To maintain that, to observe that. Mm-hmm. So, it concerns with time, length of session, frequency, dapat po consistent. So,
2: yun. Another C in counseling and psychotherapy is consistency pala.
3: Yes, kasi you're building somehow stability, teaching the person to be stable in a unstable way of life niya. So, one of the things, kaya yung iba kasi hindi masyadong binibigyan ng pansin itong technical aspect ng healing profession na ito. But in the context of psychodynamic psychotherapy, malaking factor yung frequency, consistency at length ng session, and how are you going to really approach the treatment goals or yung approach mo in every person. Yung iba kasi parang they will sisipot lang isang session, then kung kailan magustuhan. Then they will wonder bakit yung pagbabago ay hindi nila nakikita. So it's like building new habits, building new, that's how our brain functions kasi. Our brain is functioning in such a way according to neuroscience and neuro, yung mga neuro psychology things na nababasa ko sa articles and studies is malaking factor on how our brain really function in relating to people and to way of life.
2: Yeah.
3: So yung ating brain functioning is parang nakasettle sa responses na ating tutunan, yung mga patterns na natutunan natin all throughout the years as we grow. Ngayon, if you want to build new ones, like building neural pathways.
2: Oh, neurological pathways, yes.
3: It will build also new patterns, new way of thinking. So, kailangan ng consistency.
2: Consistency is the key. Hindi PM is the key this time, no? Consistency. Tsaka commitment, tsaka discipline, ano, ng mga tao.
3: Yes, those are parts.
2: Yung mga activating new behaviors, ganyan.
3: So, hindi to na o-observe ng karamihan na kasi nakafocus sila too much on the pain, on the issue itself. Pero itong mga ganitong factors around the issue itself are key factors or information that also contributes to the healing and transformation po ng isang tao that go through the process of counseling or psychotherapy.
2: Ayan. So nagkaroon tayo ng patikim sa pag-uusapan po natin yung discipline, diligence, and commitment to promote new behaviors and not dwelling too much. Yung nilalamon ka na ng isang karagatan ng mga damdamin na kadalasan ay no, nalulugmok na, natiling depressed at nagiging helpless. So may mga iba't ibang approach po dyan na binanggit to kanina, yung psychodynamic, no, ng mga approaches in counseling, at napakarami pa po na magiging calls ng professionals how to attend to the issue. Basta hindi po nawawala sa ating kaisipan yung pagsangguni pa rin at paglapit sa Panginoon, sa kanyang kapangyarihan, sa kanyang biyaya, at pagpapagaling sa ating mga pinagdadaanan. Sa mga bagong tutok po, sa mga sandali pong ito ay hello po, ang inyong pong napakinggan nga yung programang Heartline Monday Edition. At kapag Lunes, ang inyong mga kaibigan mula sa Amara Counseling and Training Center ang nagkakaroon ng pribilehyo para makaagapay po ninyo. Napakinggan niyo po kami sa mga PH stream, sa mga online streaming app, sa ating mga Facebook Live at maging sa YouTube upang lalong maging kapakipakinabang at makabuluhan nito sa pamagitan po ng inyong mga katanungan, suggestion, mga feedback, mga reactions, constructive reactions kung maaari, ano. At ipadala niyo lamang po yan sa ating mga mobile numbers 0916-296-6620, at memorize niyo na po mga numbers na ito kung kayo ay avid listeners at mga kaagapay na for quite some time. 0999-223-5671 at 0961-784-9351 para naman sa mga smart users. Alam mo, Doc Aline, dahil madalas ako nagpupunta sa nanay ko sa Bukawi since siya ay nagkaroon ng stroke. Na every time na ako'y dadaan sa MacArthur Highway, I get to appreciate na makita talaga yung tower natin doon na napalitan siya recently, ano, at cost us million, ano, parang yung binabati natin, pinapasalamatan natin, iba pag nakikita pag malapit ka na dun sa tower. Siguro minsan magano tayo, magpunta tayo ron, ano, umakyat tayo.
3: Hindi, nakikita ko rin yun nung pumapasok pa ako sa school.
2: Nung nasa ano pa tayo, Karuhatan compound. Pero doon sa Bukawi ay...
3: talaga. So may papapala doon.
2: Doon talaga yung mataas sa tower natin. Nagbibigay ng clear signal. Anyways, sa buhay natin, Doc Aline, meron tayong mga kaibigan na parang kahit lumipas ang isa, dalawa, tatlong taon, hindi kayo masyadong regular na nakikita. Pero alam mo yung friendship, ano siya? Unaffected.
3: Yes.
2: Consistent, sure, secure. No, may mga ganyan tayong uri ng friendship.
3: Yeah, that's what I'm saying. Kapag you build stable friendship and relationship, so kahit ilang years na siya, At hindi kayo nag-usap, nag-usap parang walang lumipas na pagkakataon.
2: Dok, yung unang tanong na ito ay kayo na papumasok. At sabi ng ating listener, Dok Alain and Pastor Archie, may anak po ako na nakipag-break sa kanyang girlfriend of 7 years due to a third party. Ang anak ko pong lalaki ay pakiwari ko ay na-trauma. Pero tuloy-tuloy naman sa trabaho at church ministry. Madalas lang siya mapag-isa lately, pero ayaw naman niya magpa-counsel. After 4 months, bumabalik ang ex niya. Mm-hmm. Nakikiusap na bigyan siya ng chance. At sa akin siya lumalapit para magpatulong. Of course, I feel for my son. And I must admit, parang naging anak ko na din itong ex niya, kaya na-entertain ko pa din. Ano po bang mainam na gawin sa batang ito at ganun din sa anak ko? Salamat po.
3: Okay, first and foremost, the issue is between your son and his ex-girlfriend. And you also understand that probably you already built a relationship with the ex-girlfriend. And like you said, parang anak mo na rin. So probably a part of you is also hoping na maging sila ng anak mo. Now, nakita mo din naman kung how your son suffered because of the betrayal. Kasi may third party. Yung part na yun, I think, you have to let your son's ex-girlfriend to talk to your son and pag-usapan kung ano magiging decision nilang dalawa regarding the relationship. Now, regarding naman sa anak mo, na ayaw magpa-counsel, hindi lang po lahat ng issue at heartbreak kailangan ng counselor. Sometimes, kailangan lang po nilang mag-reflect about what happened and probably what your son is going through is normal, especially the way he behaves since he's still functioning, serving the ministry and doing his work. Probably, it is one way to relieve the pain that he's feeling from what happened. At yung mga pagkakataon na ikita mo na siya ay parang nasasaktan or na-trauma, like you said, baka ito yung mga pagkakataon na nag-iisip din siya. So just give him space and give him time to think about what happened. And hindi naman masama magtanong bilang ina kung ano, nasa saan siya sa kanyang journey with herself after the breakup. Para rin malaman mo kung ano yung kanyang pananaw sa kabila ng pakikitungo mo sa kanyang ex-girlfriend. I'm pretty sure, I'm not pretty sure. There's a possibility na naiintindihan din ng iyong anak ang iyong pakikitungo sa kanyang ex. However, pwede mo tanungin kung ano yung naramdaman niya kasi baka posibleng nasasaktan din siya sa maganda pakikitungo mo. Pero of course, a mature person will not go into that kind of feeling or will not entertain that thought. Pwede inirespeto niya yung inyong pagiging, kung anong meron kayo, pagiging magkaibigan yun ng kanyang ex. At the same time, kung ano yung nangyari sa kanilang dalawa. Pero yun nga, pwede yung sensitivity. Yun ang isang reason kung bakit mas maganda makausap mo ang iyong anak regarding the way you treat yung ex-girlfriend. So, just make sure that you're there for him in case na willing siya makipag-usap. Okay? At paalahan mo na hindi naman permanent yung nararamdaman niya na he can pass through with this. Yun nga lang, he has to deal it in a healthy way. Hindi niya kailangan mag-isip ng hindi maganda. At pag kailangan niya ng kausap, you can present yourself or kung buhay pa ang tatay niya or nandyan, you can actually encourage your son to talk to the father and other people like a pastor kung open ang inyong church sa ganitong mga pag-uusap. So, ito yung mga pwedeng bagay na you can consider tawag dito na i-encourage ang anak mo na gawin yun.
2: Pero magandang na-note niya, ano, parang noticing na wala nang pagbabago sa involvement sa trabaho, sa church ministry. Magandang walang problema yung therapeutic coping mechanism. Ano, baka isang uri ng pag-dismiss muna.
3: They will never know. Some people will try to function like as if nothing happened. However, we don't know what's really going on during those times as well. Kaya mas maganda, meron pa rin makausap. Kasi yung pong every time time we drown ourselves thinking in our own issues and problems without speaking to anyone, somehow it blocks perspective po, mga kaagapay. Yung ibang pananaw ng ating kinalagyang problema, minsan ay hindi po natin nakikita ang ibang anggulo. Kaya po, mas mabuti na every time meron tayong pinagdadaan ng challenges, ganaman to kahirap o ganaman nakakahiya, lumapit po tayo sa ating mga kaibigan na we can trust para po nawiling makinig, para po maibahagi natin ang ating mga iniisip at naramdaman na sa ganoon po, through their own listening, mabigyan tayo ng ibang perspective that we tend to be blinded because of whatever emotions that we are feeling, yung pain, yung mga thoughts that keep running through our head. Sometimes all these things could actually block other areas of the problem that we should be seeing. Yun nga pa, di man tayo Diyos, nakikita ang buong picture, di ba? So in order for us to expand what we can see, kaya po namin ni-encourage na have someone to talk to and process your thoughts and feelings para magkaroon ka ng ibang perspective or view sa issue na pinagdadaan.
2: So, but ang importante ngayon, people are journeying with you, ano, as you wrestle with the pain, yung betrayal, at the family, friends, accountability, or maybe pastor, ano, at kung ito'y magkakaroon ng second chance. Eh, kasi hindi naman niya sinabi kung ito'y isolated case. In that 7 years ba, wala bang mga previous issues na nahulog sa, you know, third party ulit or...
3: I believe na every relationship is unique on its own.
2: Yeah.
3: Yung mga ganitong cases, may mga after a long relationship bilang boyfriend and girlfriend, magkakahiwalay, may nagkakabalikan nila o isa kasal. Yung iba naman, bigla nagkakaroon ng iba at nagpapakasal. So unique yung unique ang bawat relationship. Kasi magkakaiba naman yung taong involved in the relationship at the same time, yung mga factors also involved kung bakit tumagal, bakit hindi tumagal, bakit nag-away. So magkaroon lang ng ano ng open-minded na pagtingin sa mga itong possibilities at yung po as a mother, yung po ang support na pwede niyong ibigay. Maging sensitive, encourage your son to talk to someone kung ayaw sa inyo, and yun nga, yung ipakiramdam niyo sa kanya your support remains there despite what happened.
2: The doors are open, in other words, ano, in whatever possible support na pwedeng ibigay. Ayun. Sabi ng ating listener naman, magandang gabi po, Heartline. May lumapit po sa akin sa church kamakailan. May anak po siya na 15 years old na nanginginig na umamin na may ginagawang panghihipo ang lolo niya sa kanya. Nung una daw ay binaliwala niya, pero nung maulit ng 2 beses pa, ay nagkaroon na ng matinding takot ang anak niya. Takot daw pong mapag-isa ngayon ng bata, ayaw pumasok sa eskwelahan at naghihisteriya maging sa mga simpleng bagay-bagay. Sabi pa niya, hindi niya alam kung papaano niya kukomprontahin ang tatay niya. Yung nanay ito, tatay niya, na mukhang may ginagawa nga sa anak niya. May sakit din daw kasi sa puso yung matanda. I-refer ko po ba sa inyo para ipa-counsel? Sa ngayon, ano pong masasabi ninyo para makatulong ako sa kanila?
3: So yung nagtanong ay nakakaalam lang. So hindi niya anak. Okay.
2: Churchmate.
3: Okay. I always tell people na family issues like this, kapag kaya pong pag-usapan at solusyonan within the family, last resort po ang pag-seek ng professional help. Last resort.
2: Okay.
3: Kasi yung kung saan nangyari ang isang ganitong bagay, mas maganda, ma-redeem mo kasi yung pangyayari within the same situation or family condition. But of course, kakailangan rin pa rin ng bata ng therapy after lumabas na itong nangyari. So, pero since alam mo, pero alam ba nung sino ba nagsabi sa kanya?
2: Yung nanay.
3: Yung nanay dapat ang mag-confront.
2: Dun sa kanyang tatay, yung lolo yun.
3: Oo, yung may, kasi itong ganito, dapat magkaroon ng una pong pag-rescue sa ganito. Pag may nagsabi, is kailangan mahinto, yun nangyayari.
2: Oo.
3: So una, ilayo yung bata. Kailangan okay. Hindi nasa bahay. Hindi mo mapapaalis yung lolo. Tapos, saka po, yung confrontation, mangyari.
2: Mm-hmm. Okay.
3: Para po, lumabas yung totoo. Para hindi maging threat din dun sa bata, yung presence ng lolo. Mm-hmm. So, ito yung sinasabi ko sa nakaraang episode na this complicates the issue because the involved are the family member. Mm-hmm. Tapos medyo maedad na rin yung lolo. Pero
2: at
3: still,
2: may sakit nga daw, parang issue nga daw din yun.
3: Pero still, applicable pa rin dito yung pag-respond natin ng tama is ang ma-rescue po yung bata. Mm-hmm. Kailangan niya ulit makaramdam ng safe, na feeling safe siya when he's mm-hmm. around with adult. Kaya po siya nakaramdam ng panginginig is because yung trauma is already there. Mm. So ito po naman yung i-address ng counseling sa bata habang nagkakaroon po ng paglilinaw sa mga nangyayari. Mm. Kahit po pangihipo lang yan, again, like I said, maraming category or maraming klase po ang sexual abuse. And a child na who's supposed to be receiving protection and love from a grandfather, yun po ang wala sa na element po sa relationship na ito. Or pwedeng mistwisted po yung expression ng love na sinasabi ng lolo dun sa bata at tinatake advantage po yung situation. So we don't know. Ito po yung mga bagay na inyong isasuggest dun sa mother ng bata na pwede nyong i-recommend na pag-usapan kung ano yung nangyayari. Kasi pwede rin itanggi kung i-confront eh. Mm-hmm. Pero we have to believe the child respond the way the child shared what happened. Mm-hmm. So yon ang consideration na rin sa kung gagawin niyo sa inyong family in this particular case is kung paano niyo resolve yung ganong issue between the your father noong mother ng bata.
2: Yeah.
3: So I told you this is really a complex thing. Mm-hmm. Kung kailangan mas maganda masolve siya within the family.
2: Yun ang munang first focus, no?
3: Parang bawasan din yung shame na iniisip agad ng bata at saka ng parents as well.
2: Oo.
3: Pero yun sa tanong na kailangan bang pa-counsel, yes. Kailangan ma-process po nung bata yung nangyari sa kanya. Para po magkaroon siya ng ibang perspective when it comes to lolo o lolos, mga grandfather, at yung lolo niya is siya lang yon pwedeng. Kasi pwedeng magbago po ang tingin ng bata, hindi lang sa mga lalaking adult or matatanda, kundi doon sa family niya, sa lahat. So ito po yung ating i-address para hindi siya magkaroon ng, para yung trauma is hindi tumagal, hindi lumala, at mag-progress yung bata in a healthy way now, damage of this incident. Ito yung tinatawag sa psychology na ACE, Adverse Childhood Experience. Kaya siya tinawag na adverse, it could actually affect yung natural development ng isang bata in all aspects, whether it's physically, emotionally, psychologically, at ito nga mentally, ito ang ina-address po ng pag-seek ng professional help. Mm-hmm. Para po yung pong ACE na nangyari, Adverse Childhood Experience, na always, most of the time is trauma, ito po yung ma-address na how now the child is going to carry this traumatic experience in a healthy way. Mm-hmm. Kaya kailangan pa rin mag-seek ng professional help yung bata. Mm-hmm. To process, hindi lang yon, pati yung parents siguro. Mm-hmm. Kasi pwedeng traumatic dun sa mother, yung ginawa ng sarili niyang father, or pwedeng father-in-law yun. Diba? So, ito yung mga bagay na susunod ng mga hakbang once na magkaroon ng usapan. Mm-hmm. Within the family members who are involved. Ikaw ba?
2: Ang malinaw doon talaga, no, it has to be confronted. Kailangan talagang matuko yun kasi magpapatuloy
3: confronted
2: ito.
3: Confronted so they can stop what is happening.
2: Kasi hanggat di inaapula yun, parang patuloy itong mga haharas, mga da-damage, mga to-trauma. at hanggang sa magkaroon ng mga very dangerous impact sa bata at saka sa relationship mismo nila sa family. That's sin, alam mo.
3: Well, affected na yan talaga. Yun nga lang, you don't have to stay on that. Kaya mas maganda pa rin yung seek assistance and professional help to address na yun, na maiwasan din or mabawasan yung mga ganitong negative effect sa family dynamics, the relationships.
2: Alam mo, Dok, bigla ako, habang nagpapaliwanag kami, na nag-aalala ako bigla o na-anxious sa mga medyo lax na dynamics sa hindi naman lahat, ha, sa ilang mga family circles na may kapabayaan. Kasi in a hyper-sexualized generation, there's so much triggers, no? Para tayo ay mag-give in sa mga kasalanan, sa mga indulgences, na mga inappropriate na sa mga touches, o parang kawalan ng mindfulness sa mga magulang, o parang tayo rin mismo sa mga vulnerabilities natin, sa mga personal issues na na-divert sa mga minors, sa mga innocent, sa mga helpless, no? Mm-hmm. Anyway, yun ang inaisip ko, especially when you are pastoring an urban poor community.
3: That is why the parents should teach their kids kung ano yung mga appropriate touch lang from other people, regardless kung stranger yan o family member.
2: Mm-hmm.
3: That's why ako, in therapy, kapag may... Sometimes I desire to hug, embrace the client, I always ask permission.
2: Yeah. Okay.
3: So that's how you can be sensitive about it. That's why I also encourage mga especially kapag yung school ang kanilang estudyante is mga elementary or high school, kailangan ding isama sa pag-aaral nila ano yung mga appropriate touch that they allow at ano yung mga inappropriate that they should not allow coming from adult or persons, kahit sa member ng family yan or especially strangers. So the parents should be aware, teach their children kung ano lang yung mga appropriate touch that the child should receive. So
2: yun, tama, no? Hindi ko sinasabing na maging suspicious tayo, pero yung mga boundaries saka yung mga paalala hindi dapat nawawala, eh. Yung minsan sobrang kampante tayo, ano, na yung mga bata kasi very vulnerable, di ba, Doc Alain? Especially sa mga adolescents.
3: Yes, they are the most vulnerable. One of the most vulnerable population because of their innocence.
2: At least if ibabalikan natin yung mga cases natin, parang sabi mo nga in one of our previous, actually last week lang, ano, yung perpetrators are oftentimes, if not always, nasa bahay lang, eh, nasa family.
3: Yung nasa majority circle, of it.
2: Diba?
3: Relatives or family member talaga.
2: At least nag-refer po kami sa mga reported cases lamang namin. Ano? Hindi naman na sinasabi namin na we remain to be very tayo na maging suspicious and always on the lookout. Pero prevention should always be there, no? At boundaries at yung mga appropriateness of these things at educating ourselves then, no?
3: Yes.
2: Very, very ano yan. And being watchful of our tendencies. Some of the cases sinahandle natin, especially sa urban poor, yung mga substance abuse, o kaya mga yung nanay na nagtatrabaho sa ibang bansa, tapos the husband remains to be taking care of the children, nasa kanyang keeping, and then yung kanyang mga needs that are repressed or, di ba, unattended to.
3: Yes.
2: Tapos yung mga, the children's carelessness na nakatiwangwang, o kaya parang, di ba, yung maraming bagay na sobrang dapat maging preventive tayo to spare ourselves, sa maiadya tayo sa mga bagay na madaling magsabi na sorry or sayang, the damage has been done, no? Doon pumapasok din yung yung mga recalibrate or reassess kung paano tayo kumikilos, sino naiiwan, sino naiwan sa bahay, sino yung kasama, anong oras umuuwi, ano yung mga engagements, sino yung mga ganito kakaibang closeness na hindi usual, na questionable. Again, we do not really espouse na maging very suspicious. It's just that this generation, our time, has so much parang concerns or possible triggers na if you do not become mindful, if you do not practice boundaries, no, ay isang araw mahugulat na lang tayo, no, na parang may mga umiiyak na at parang may mga nag-act out na without our
3: Urban poor, mahirap talaga yan kasi normally they are sleeping in one room, tabi-tabi sila. So things like this happen talaga.
2: Meron pa nga, hindi lang ganun. Even common CR.
3: Yes, totoo rin yan.
2: Ako, natira ako sa squatters era, there were a number of families no na using the same CR, kaya napaka-prone, no? Napaka-prone. At yaka tabi-tabi, for example, kaya minsan ay parang yung peer pressure din, mag-experiment kasi some people are of age. Tapos parang yung may pressure from the peers to yes. Minsan yung mga dare. Hindi ba?
3: Well, it's part of growing up naman ng bata. Mm-hmm. However, if they lack of education nga from their parents regarding mm-hmm. these things, yeah. they will be even more prone sa mga mm-hmm. ganitong klase ng abuse. Mm-hmm. And these are the factors that most people are not seeing. And they only see is the abuse itself.
2: Yeah.
3: But however, we need to be reminded po mga kaagapay na napakarami pong factors are at play mm-hmm. when traumatic experiences are happening or experienced by a certain person.
2: Mm-hmm.
3: Especially yung abuse po, marami pong factors involved.
2: Yeah.
3: So wag medyo magdahan-dahan po tayo sa pagbibigay ng kung ano-anong mga assessment or judgment regarding what happened because like I said, pagdating po sa ganitong mga issues, it's very complex thing at napakadami pong bagay na dapat isalang-alang. Dito mm-hmm. po dapat ina-exercise sa ating sensitivity,
2: mm-hmm.
3: Being careful on how are we going to see and address this kind of issues.
2: Mm-hmm. Ayan. Maraming salamat, Doc. Alin, bago tayo magkaroon ng break ay... kung kayo po na bagong tutok o hindi laging nakakapakinig o nahagip lang no, for this time, first time o second time, itong programa pong ito, whether Facebook po yan o YouTube o kaya ay nasa radyo, Doc Allen will explain to us who are we, sino po ba kami, anong Amara, at ano mga serbisyo at mga programs ang pwede po niyong ma-avail sa amin ng mga professional services, those who are based in the Philippines and even those who are based abroad.
3: Okay, Amara Counseling and Training Center po is an institution that provides counseling and psychoeducational workshop related to our mental well-being holistically. Yung pong aming approach because we are Christian counselors. Sa amin po pumupunta yung mga taong siguro got sick and tired mm-hmm. of just attending to their issues ng pure psychology or psychiatry, but they want also to involve their faith in ano. Kaya po holistic po ang approach namin, whether we teach mm-hmm. through seminars and workshops or through provision po ng iba't ibang klase ng counseling or therapy. We provide individual counseling,
2: mm-hmm.
3: also marital or couples counseling, family counseling, and group counseling by request. And aside from that, we also provide, like I said, psychoeducational workshop or trainings on different mental health issues na related po sa aming mga ginagawa and also some basic counseling counseling skills po if you want also to yeah. learn from that.
2: Mm-hmm.
3: Get in touch po sa amin. So, una po, pinaka-common po kung saan po kami kinakontakt ng aming mga client is through our Facebook page, Amara Counseling and Training Center. Don't forget to like our page and mm-hmm. follow po para po updated pa po kayo sa mga upcoming events. You can contact us through Facebook Messenger or you can text or call po sa aming number 0995-203-2231. Again, that's 0995-203-2231. At sa mga seminars naman po or workshop that you will be requesting from us, para po mas detalyado, you can send po a short email including all the details that you want from us sa amaracenter2015@gmail.com. So all this contact information can be found on our Facebook page. So again, feel free to follow and like our Facebook page. And we are located po geographically. So number 3, Ligaya Street, Isidore Hills, Barangay Holy Spirit sa Quezon City. So medyo malayo po kung kayo ay taga South. But still, no worries. May mga clients po kami coming from Cavite.
2: Bulacan.
3: From Bulacan, from Laguna. Oo. Because they are committed to their own healing.
2: Mm-hmm.
3: So they don't mind the travel time.
2: Mm-hmm.
3: We also provide naman po online minsan.
2: Correct.
3: Basta ako personally po, kung ako ang magiging counselor or therapist, kahit magkita po tayo once or twice before we resume to online counseling mm-hmm. or consultation.
2: Yeah.
3: So ayan po.
2: At speaking about online, mga kaagapay, kami po ay nagbibigay din ng payong OFW kasi mas malayo pa sa Bulacan, Cavite at Laguna. Meron din po tayong mga clients from US, Canada, Australia, Japan at maging sa dito po sa Europe like Italy and Spain. So basta kapag may ano no, pag may gusto at may paraan, kapag kailangan ng tulong, huwag mahihiyang magtanong at sumangguni sapagkat kung minsan ay kailangan at ay hindi lang minsan, marami tayong mga instances at yung mga kababayans natin who are abroad are having it having difficult times of saan ba ako magsasangguni kasi kulang pa rin yung mga professionals eh no. So they can only
3: or they prefer a certain kind of
2: contextualized professional services like fellow Filipino na maaring naka-base sila sa ibang bansa pero whenever you speak the dialect, the language ano na parang you're at home, you can freely express yung saloobin at damdamin mo sa magitan ng banda. So please get in touch with us, willing pong mag-adjust at mag-adapt ang ating mga resident counselors and psychotherapists to
3: hindi lahat.
2: Well, ayaw mo. Joke lang. Basta pagka po, ano yan, please get in touch with us.
3: Pagka at, sa time.
2: Makapag-ano po tayo din. Mapag-uusapan naman yan. Well, at this juncture, pahintulutan po natin ang ating istasyon na bigyan tayo ng ilang mahalagang paalala at mga, you know, anunsyo. At ang programang Heartline po ay magbabalik pagkalipas lamang ng ilang sandali.
1: Heartline. Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
0: Sa mga panahong nadaramang ikay hindi mahal, pagpatak ng bawat minuto tila ba kay bagal? Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat, lahat ng pagod ibinuhos, parang kandilang malapit nang maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal. Mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman.
1: Heartline. Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
2: At nagbabalik po ang programang Heartline kasama ang Amara Counseling and Training Center. This is Pastor Archie de la Cruz together with
3: Dr. Aline.
2: Nag-welcome po sa mga bagong tune-in at bagong tutok kung sakaling na-miss nyo ang first half po na aming usapan kanina na sa paniniwala po namin ay sumasalamin pa rin sa mga kinakasadlakan, nararanasan o napapakinggang mga narratives mula po sa church, mula po sa community o naisasangguni po sa inyo. Narealize ko lang, Doc Aline, ano, importante na meron tayong nasasabihan, may nakakaalam at may kakayahan tayong sumangguni, mag-refer kung kinakailangan if you feel like we are inadequate enough to handle, facilitate or provide meaningful solutions or options for some people na may mga complicated, compounded na mga issues na nakatakot, nakaka-paralyze or you know, hindi ganun kadali.
3: Yes, that's right. That's kasi hindi naman tayo kinerate ng Panginoon para mag-isa. We are created to be in a relationship with the people around us because that's how we will grow as well. We will not grow on our own. Mm-hmm. We need other people around us that can help us to see things that we don't see based on our own perspective. And we don't know a lot of things in this life, especially sa ating mga sarili. If you remember, I don't know, this is one of the things that I encountered very early in my elementary days when I was learning yung Johari window.
2: Ah, okay. Yes.
3: Apat yun, di ba? May isang quadrant where may mga bagay kang alam mo sa sarili mo at alam din ng mga tao sa paligid mo. Then another quadrant there, may mga bagay kang hindi mo alam pero alam ng mga tao around you. May isang quadrant doon na wala kang aalam, na ikaw nakakaalam.
2: Na hindi alam
3: ng mga tao. At may isang kwadro doon na hindi mo alam at hindi rin alam ng mga tao sa
2: panahon. Ang tawag doon, blind side? No, yung yes. Pang-apat. Matama ba?
3: mga blind spot. So, that's why kapag hindi ka aware or mababa ang self-awareness mo at hindi ka masyado nakikipag encounter, there are things na I believe you have experienced this na meron ka mga aha moment about yourself na I can do that pala. I can think pala that way. Ay, kaya ko pala itong gawin. Why? Because you were able to do a particular thing or yung isang bagay na gawa mo siya because of someone is there. Because the person will show you, ay, ganito ka. Ay, talaga, hindi ko nakikita yon. So, they gonna show you some evidence. Saan nangyari yan eh? Yung ibang mga characteristic, iba kong behavior attitude, it come to my awareness because of the people that I work with before. Okay. That is why when we are dealing with challenges in life, mga kaagapay, may mga sulirin tayong pinagdadaanan. Mas maganda po na after natin mag-reflect on our own, mas maganda po na maibahagi natin ito sa ibang tao, whether it's a family member or a friend or a counselor mismo, for us to help see things that we don't see because of our situation. At the same time, magkaroon tayo ng ibang point of view or perspective sa mga bagay na ating pinagdadaanan sa buhay. So pag nangyari po iyon, makaka-discover ka pa ng mga bagay na hindi mo alam, meron ka din para sa sarili mo. So that's how you get to know yourself even more. Tulungin mo ka sa mag-asawa yan. Very true yan. Ay, ganito pala ako pagka sa asawa ko. So, ganyan-ganyan. So, you will know what kind of a person you are when you are in a relationship, when you are alone. So, a lot of things. Kaya minsan nakakatuwa din eh. Na-explore mo itong every aspect of our life. Being alone, being with a friend, being with your pastor. Kasi nag-iiba tayo ng personality. That's why when it comes to issues, mas maganda po na huwag na intay na ninyo kaya na mag-isa. Mas maganda po na habang napag-isipan nyo on your own, magkaroon po kayo ng ibang tao na inyong pinagtitiwalaan to discuss and process your thoughts and feelings.
2: Yun. Naalala ko yung sabi ng teacher natin dati, kapag tayo nakikinig doon sa kwento, problema ng iba o sa kanilang mga narratives, if you can, ilolocate mo, hahanapin mo yung story mo sa kanyang kwento. Parang kung may resonation, may panalamin, nagdudulot daw yun ng empathy, sabi ng teacher natin dati. So, hindi ka magbibida-bida. Kasi kadalasan, problema sa atin, especially sa Filipino context, pag may nagkukwento, i-eclipse mo yung kwento niya ng kwento mo. Eh, ako nga, ganito eh. Eh, wala sa asawa ko. So,
3: so that's not empathic listening. It's like you are inaagawan mo ng stage. Yung nagsashare. So wag po ganun, mga kaagapay.
2: As minsan may ready na kagad na payo, ha, na parang may solution kagad tayong iniisip na hindi pa napapalabas yung emotions o yung context ng kwento. Laging may baba, kausap kita, may ini-ready na kagad na akong sagot. So
3: then you are not listening to me. We tend to listen just to make response. Ganun nangyari kadalasan sa mag-asawa. They don't listen to each other, they just listen so that they can rebut. They can win the argument. Yun ang na-observe ko sa mga couples na hinawakan ko.
2: And even sa friends kung minsan. Kaya minsan yung clarity ng communication, hindi na-express, hindi nagiging malinaw kasi may ano kagad, may pambara o parang may pang-counter, may pang-justify.
3: Babalik, bila ko naisip, babalik tayo sa ating sinful nature, yung ating self-centeredness. We always want to be about us. Kaya nangyayari yung mga gano'n na may nagkwento, bibida ka. I-eclipse mo yung kwento niya, like you said. Because you have your own story. You want to be listened to. So yun ang aagaw tayo ng attention. Ito po ay pwedeng conscious, pwedeng unconscious ito. Because that's our sinful nature. At least in the context of biblical context. Yung ating self-centeredness, it's always there. Pansin niyo mga prayers nyo, karamihan napaka self-centered pa rin.
2: Us.
3: Diba?
2: Tayo. Ako.
3: It's always about us. That's not the kind of love that the Lord is teaching us. That's why doon sa tinuturo kong seminar about ito sa counseling, very important po yung yung how do we express love by, kasi some people, sabi nila, hindi naman totoo daw yung care ng mga counselor at saka mga therapist kasi binabayaran daw sila.
2: Sabi?
3: To a certain degree, there's a part, there's a truth in it. However, I remember my professor told me before na actually the professional fee that you are receiving is not really about the fee for the work itself. It's really the person's commitment, the client's commitment to her, himself or herself for his or her own well-being.
2: So
3: it only shows na I really want to get better. I want to emerge the best version of myself through this process. That's why I'm investing.
2: Yeah.
3: That's what my professor told me. Ano, nag-aaral pa kami. Kasi naging topic yan sa the frame or yung boundaries na sinasabi. No, why there should be. Not to mention, of course, the sleepless nights. The effort.
2: Mga secondary
3: the time.
2: Trauma.
3: Hindi na ini-spend ng isang profession just to get the degree and to be knowledgeable about this in, remember po, hindi po kami kagaya ng mga doctor na medical doctor na may standard po sila kapag ito yung sakit, ito yung gagawin. Human being is the most complicated, most complex of all the creation ng ating Panginoon. Kaya kahit po, meron kong client na tatlong client, pare-pareho ng issue, iba-iba po ang approach because iba po ang kanilang personality. Iba po ang kanilang pinagdaanan. Iba ang kanilang history. Ang kanilang resiliency factors. That's why medyo mahirap po talaga yung aming ginagawa. Just to give you a perspective po. Kasi some people do not see it the way we see counseling and therapy. Akala lang nila pag kinausap ka, bigyan ka ng advice. No. It's not like that po. We are actually trying to read between the lines, to observe what are the things that you don't say. We also try to resonate with what you are telling us through your emotions and all that stuff. So medyo, it's a complex process, to be honest.
2: True.
3: And it takes experience, training, and skills. And ordinary person like na hindi nag-aaral na kagaya namin can actually at least have the basic, which is listening empathically.
2: Yeah.
3: And that's how we can measure the love na sinasabi ng Panginoon, the dying to your self-deny when you listen.
2: Kenosis. I mean, theology.
3: Anyway. Ayun. So, share po, mga kaagapay. Huwag niyo pong solohin. Okay.
2: Pwede po kayong mag-react, mag-feedback, mag-agree sa sinabi ni Doc Alaina yan. And especially to those listeners, sa mga tagapakinig po natin na nasa ganitong klase ng pagtulong, nagdi-disciple, pastor, o teacher, o nagme-mentor, o kaya nasa people management, no, na parang if what Doc Alain just said reflects and then mirrors what you are feeling and thinking in terms of the helping ministry.
3: Pwede rin mali ako, so mag-comment din po kayo. So I can learn from you guys. We don't have the monopoly of knowledge when it comes to this.
2: The doctrine of common grace.
3: Yes.
2: Sabi na nga, naman naalala ko bigla si Dr. Kirwan sa mga sinabi mo, no?
3: Kasi galing sa kanya lahat ang sinabi ko.
2: Exactly, no? It's good to have the same professor. And then, ikaw kasi nag-doctorate ka, so parang you have deeper, more insightful at more, you know.
3: And I was really under supervision.
2: His supervision. Anyways, sabi ng ating listener, right. Okay. Hello, Heartline. Listener po ako from Mabalacat, Pampanga. May isang song leader po kasi kami sa church. Lalaki po siya. Mahusay at graduating sa college at may itsura din naman. Close po kami, aaminin ko. Itong mga nakalipas na 3 buwan, lalo pa kaming nagiging close. Alam ko na pareho naming na-enjoy ang isa't isa. Maging sa mga akbay, dikit ng katawan, at pag nariyan ang isa't isa. Nag-research po ako. May attachment issues daw ako, posible. Nagbibiro at nai-issue na nga po kami sa totoo lang sa aming church. Binabaliwala lang po namin pero aware ako na gusto ko ang ganitong nangyayari sa amin. Siya po ang madalas nagyayayang mag-spend time at hindi naman ako tumatanggi. Ano po ba ang comment nyo No? Bilang professional sa ganitong sitwasyon at damdamin. Salamat po ha. God bless.
3: Alam mo, as you read the question, ang naiisip ko ay yung relationship ni Jonathan tsaka ni David.
2: David, okay.
3: Hindi naman masama maging close ang dalawang lalaki or dalawang babae. Nangyayari naman talaga yan. Siguro, ang masasabi ko lang sa situation niya is anong klase ng love and affection or affection ang kanyang naramdaman towards the guy and vice versa.
2: Okay.
3: Meron ba ito ba yung natural affection of being a brother, brotherly love, or talagang a dear friend close to his heart, at they enjoy same things together, or does he feel na nag-grow siya when he is with this person? Does he feel good about himself? That's why he feels so attached to this guy. So these are the things that kailangan niyang isipin at magkaroon ng reflection upon himself.
2: Okay.
3: Ngayon, sa kanyang reflection, baka luwabas din na meron siyang attraction beyond normal.
2: Attraction beyond normal.
3: Sige. Ano ba yung attraction na beyond normal? Pwedeng meron siyang sexual attraction. Physical attraction that could lead to that.
2: Okay.
3: So yung mga ganon. Okay, does he caught himself thinking about them in a different light?
2: Fantasizing?
3: Yes, romanticizing.
2: Okay. Romanticizing,
3: okay. So yung mga ganon. Kasi dun mo makikita if you are already crossing the line.
2: Mm-hmm. Ano yung sabi mo kanina? Attraction beyond normal.
3: Yes. Or beyond natural.
2: Baka political. Oo, siguro magandang kasi siguro, may mga mag-react
3: natural, beyond the natural way of attraction. Kasi meron tayong tinatawag ng mga man crushes.
2: Right.
3: Yung mga lalaki. I mean, ang tawag natin dyan is man crush kasi you wish only to have those characteristics of another man na meron ka dapat sa sarili.
2: Pero
3: mo.
2: Wala.
3: Pero wala.
2: Oh,
3: at hanggang doon lang yun. So, hindi siya masama magkaroon ng ganun. So, pwedeng ganun din. So, ito yung mga bagay na kailangan tignan hanggang saan.
2: Mm-hmm.
3: Ano ba yung naramdaman ko? Oh, kasi nga, for example, sa ang gay community will always tell na yung kay Jonathan kay David is a romantic relationship. Pero wala naman ako makita sa text.
2: Bible,
3: oo, na may ganon. So, possibly talaga yung ganong closeness. Kasi sa mga babae, nangyayari din naman yan. For some reason, our culture, I don't understand why kapag dalawang babae super close, they never think of them in a malicious way. Na may nangyayaring something going on like that. Pero pag lalaki, lalo na pala holding hands, iisipin mo kaagad na ay may relasyon itong dalawang to in a romantic way. Pero, when I was in Africa,
2: and even in Europe,
3: more than a decade ago, it's normal for them na maglakad yung mga lalaki. And there are straight men na magkahawak kamay. And it's a cultural thing na ako malisyosong galing taga-Asia, nagtanong talaga ako because I want to learn. Because if you do that in Asia, especially in the Philippines,

0: Summer na naman! Nakapag-swimming na ba ang lahat?
1: O hanggang sisi na lang talaga.
0: Kung uso ngayon summer ang swimming, may mga sakit rin nakikiuso. Kasama na riyan ang sore eyes, nakilala rin bilang conjunctivitis o pink eye. Ito ay nagsisimula sa pamumula at pamamaga ng mga conjunctiva o ang mucus sa membrane na siyang nagsisilbing balot o lining sa puting bahagi ng mata at sa loob ng mga talukap ng mata. Ano nga ba ang mga sanhi ng sore eyes? Unang-una ay ang virus at bacterial infection. Pangalawa, mga kemikal. At pangatlo, trauma o injury. Kakerian, alam mo bang naipapasa rin ito? Pero, paano nga ba? Una na dyan ay ang direktang contact sa mga kamay ng mga taong may sore eyes. Pangalawa, paghawak direkta sa mata gamit ang kontaminadong kamay. Pangatlo, paglangoy sa pool na may konting chlorine. Kung sa tingin mo'y nagawa mo ang alinman sa mga ito at nangangamba kang baka magkaroon ka ng sore eyes, narito ang mga sinyales at sintomas na dapat mong bantayan. Una, pamumula ng mata. Pangalawa, pamamaga ng mata. Pangatlo, pangangati ng mata. Pang-apat, pagdidikit ng talukap. At pang-lima, matubig at may nana na mata. Kung mayroon ka ng mga nabanggit na senyales at sintomas, narito ang mga dapat mong gawin. Una, magpakonsulta agad sa doktor. Pangalawa, umiwas sa mataong lugar. Pangatlo, palagi ang maghugas ng kamay. Pang-apat, magsuot ng salamin. Pang-lima, gamitin lamang ang sariling gamit. At pang-anim, iwasan ang hand-to-eye contact. Gawin ito upang maiwasang lumala ang iyong sakit at hindi ka masabihin ng, "What happened, Vella? Why are you crying again?" I know. Sore eyes, right? Ingat, kakerian! Palalanghatiin ng Department of Health Bicol Center for Health and Development at ng Care 104.3 The Way FM. Dahil bawat buhay ay mahalaga.
2: Ikaw ba ay isang pet owner na mayroong napaka-clingy at maharot na aso o pusa? Bagaman ito ay kanilang natural na pagpapakita ng kanilang sweet gestures, mahalagang tandaan ng ating mga mahal na fur babies ay may kagat na maaaring magdulot ng sakit at trauma. Bukod pa dito, ang simpleng kalmot ng ating mga alaga ay maaari ring magdala ng panganib sa ating mga kalusugan. Kung sa hindi inaasahang pagkakataon ay mangyari ang insidenteng ito sa inyong tahanan o sa iyong kakilala, narito ang mga dapat na gawin. Unang-unang dapat gawin kung sakaling ikaw o ang iyong kapamilya o kakilala ay makagat o makalmot ng aso o pusa ay agad na hugasan ang parteng nakagat o nakalmot sa dumadaloy na tubig at sabunin ito. Pangalawa, hugasan ng 10-50 minuto upang matiyak na natanggal ang laway ng aso o pusa. At pangatlo, linisin ng alcohol gaya ng povidone iodine o iba pang antiseptic ang iyong sugat. Panatilihin itong malinis at huwag takpan. Gaano man kalambing ang ating mga alagang aso at pusa, huwag pa rin kalilimutang maging maingat sa pag-aalaga at pakikilaro sa kanila para sa iyong kapakanan, ng iyong fur babies at ng buong mong pamilya. Ang paalalang ito ay hatid sa iyo ng Department of Health Bicol Center for Health and Development at ng Care 104.3 The Way FM. Dahil bawat buhay ay mahalaga. Ingat! Pagmaan! Take care, kakerian!
3: Aray! Aling Nena! Ang hirap maging matanda! Tungtuhod at daliri ko! Parang kinakalawang na simula na ng bagong taon!
4: Nako, Berto! Huwag kang sumuko! Hindi kailangan ng mamahaling gamot para sa kinakalawang na joints. Silip ka lang sa bakod at sa kusina.
3: Sa kusina? Ano namang gagawin ko dun?
4: Magsalabat ka! Ang luya, natural na pang-alis ng pamamaga yan. At huwag mong kalimutan ang malunggay sa tinola. Alam mo bang puno yan ng vitamin C at calcium para protektado ang iyong mga kasukasuan?
5: Totoo yan, mga ka-healthy. Ayon sa pag-aaral, ang ginger oil sa luya at ang antioxidant sa malunggay ay mabisang panlaban sa arthritis flare-ups. Mura na, natural pa.
3: Ah, ang sarap ng salabat. Salamat, Aling Nena. Kilos-kilos na uli.
4: Tama yan. Basta natural, arthritis ay malalamanan.
5: Isang pangkalusugang paalala mula sa FEBC Bicol, CARE 104.3 The Way FM.
2: Paano nga ba na ipapasa ang HIV?
6: Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus ay isang kondisyon kung saan nagiging mahina ang immune system na lumalaban sa sakit. Ang HIV ay karaniwang naipapasa sa pamamagitan ng pakikipagtalik, pagsali ng dugo na infected ng HIV, natusok ng karayom mula sa HIV-infected o nakikigamit ng syringe sa taong nasuring positibo sa HIV. Maaaring maipasa ng nanay ang HIV sa panganganak o pagpapasuso. Hindi ito na ipapasa sa pamamagitan ng pakikipaghalikan o pakikipagyakapan, pakikipagkamay, pakikipaghiraman ng mga kutsilyo at tinidor, tasa o baso, mga upuan sa banyo, mga lamok o iba pang insekto. Ang mga HIV positive ay madaling kapitan ng sakit, kaya't dapat na mag-ingat.
2: Ang paalaalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Health at ng Far East Broadcasting Company, Philippines.
7: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company, Philippines.
8: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
7: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
8: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
7: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
9: It's now 5:31 in the afternoon.
10: Welcome aboard the UV Express, the ultimate vibes express. Your daily ride to unwind and refuel after a long day. Kaya tara,
11: makisakay na.

0: Hello, hello, and isang mapagpalang hapon sa bawat isa sa inyo, mga ka-Express Mate. Ikaw ay nakikinig sa impila ng Far East Broadcasting Company Philippines, Bicol Station, here 104.3 DWAY-FM, the station that cares. And syempre, yan, kasama niyo po ang inyong cute na driver, si Elvis Ray Aison, na maghatid sa inyo ng panibagong biyahe natin ngayong araw na ito. I know yung ilan sa atin ay on their way home na sa mga sandaling ito. Yung ilan naman sa atin, eh siguro on their way home pa lang sa kanilang mga night shift na trabaho. O kaya naman yung iba ay nasa kani-kanila ng mga tahanan. Naka-chill and relax na sila sa mga sandaling ito. If this is your first time listening to this station, eh hayaan mo munang magpakilala kami kay Express Mate. Ikaw po ay nakikinig sa Far East Broadcasting Company Philippines Bicol Station, here 104.3 DWAY-FM. At tayo po ay bahagi ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. And syempre, ikaw ay nakikinig dito sa ating programang UV Express, the Ultimate Vibes Express. Kaya hello, hello po sa inyo. Sana kayo ay nasa mabubuti at magagandang kalagayan. Sana ang iba sa atin ay nagpapahinga na. Sana ang iba sa atin ay patapos na sa kanilang mga ginagawa. And yung iba siguro ay excited na para sa kanilang summer vacation. Last week na ata ng sa ilang estudyante, no? Last week na nila ito ng kanilang pasukan. Nag-ano na sila, tinatapos na yung mga finals nila. Kung nais mong mag-send ng iyong song request, i-text mo lang yan sa ating contact number 0998-843-0573. At maaari ka rin mag-comment sa ating Facebook page or sa ating Facebook Live sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Meron din tayong YouTube channel and Instagram account on FEBC Bicol Care 104.3 DWAY-FM. At pwede ka rin makinig ng mga programa ng ating himpilan via online streaming sa bit.ly/thewayfm. At syempre sa mga bahagi at parte ng ating group chat sa Messenger, pwede rin kayo mag-message sa ating Carians Official GC. Kaya hindi ko na po patatagalin pa dahil alam kong excited na kayo mga ka-Express Mate. Kaya buckle up, sit back, relax, enjoy, and fasten your seatbelts. Dahil mag-uumpisa na ang ating biyahe dito lamang sa UV Express, the Ultimate Vibes Express ng FEBC Bicol Care 104.3 DWAY-FM. Kaya tara, sakay na!
1: Driver's Drops.

0: Tayo ay nagbabalik dito sa ating programang UV Express, the ultimate vibes express. Yes, we're right on track and we're on our way towards our second stopover, which is the Roots on Request. Sa bahagi pong ito ng ating biyahe, dito tayo nagpapatugtog ng mga awiting requested ng ating mga ka-express mate. Kaya kung may nais kang mapakinggang awitin, i-text mo na yan dito sa ating contact number 0998-843-0573, or i-comment sa ating Facebook Live kani-kanina lamang sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Nakatutok pa rin tayo dyan ka-express mate. Siyempre, mag-subscribe at mag-follow ka na rin sa ating YouTube channel and Instagram account on FEBC Bicol Care 104.3 DWAY-FM. And siyempre, pwede ka rin makapakinig ng mga programa ng ating himpilan via online streaming sa bit.ly/thewayfm. At syempre, pwede rin po kayong mag-send ng inyong mga song requests, messages, or shoutouts sa ating Kirian's official GC. Kaya pagbati sa bawat isang ka-express mate na nakikinig sa atin ngayong hapong ito. By the way, ang mga songs na i-play natin kanina is ang Awiting Lifetime by Ben and Ben, Multo by Cup of Joe, and Risk It All by Bruno Mars. Itong mga awiting ito ay ilan sa mga most played songs in the Philippines ayon sa isang survey. At susundan yan ng ilang pang mga awiting, Libo-libong Buwan by Kyle Rafael, Tahanan by El Manu, at ang awiting Panaginip by Nicole. Kaya patuloy pa rin kayong tumutok dito sa ating programang UV Express, the Ultimate Vibes Express. At syempre, kung may nais kang i-request na favorite song, ay nabanggit na natin ang ating mga contact information and social media sites kanina. Kaya text or i-message nyo lang po ang ating contact information. And alam kong excited ka na ka-express mate. Kaya ipagpatuloy na natin ang biyahe natin ngayong araw na ito. Buckle up, sit back, relax, enjoy, and fasten your seatbelts. Dahil patuloy ang ating biyahe, dito lamang sa UV Express, the Ultimate Vibes Express ng FEBC Bicol, Care 104.3 DWAY-FM. Kaya tara! Sakay na!
1: Roots on Request.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan at 98.7

At tayo ay nagbabalik dito sa ating programang UV Express, The Ultimate Vibes Express. And syempre, nandito na tayo sa bahagi ng ating biyahe na kung saan tayo ay nagpapatugtog ng mga awiting umiikot sa iisang tema. Pero syempre, bago natin i-reveal kung ano nga ba yung tema ng mga awiting papatugtugin natin sa ating theme tracks, eh bibigyan ko muna kayo ng konting mga clues, ng konting mga hints kung ano sa tingin nyo ang magiging tema natin ngayong hapong ito.

0: Nag-let go ka na ba kay Express Mate? Alam kong may mga bagay na madaling i-let go. Ito yung mga bagay na para sa atin, eh parang wala ng value. And there are also things that we can't let go of dahil parang para sa atin, meron pa itong value. Meron pa itong tinatawag na, yun nga, sentimental value para sa atin. We still cling to that object, to that person, to that situation, to that status. Kaya minsan, para sa atin, hindi madaling mag-let go. But interestingly, meron pang isang konsepto na para sa atin ay hindi rin madali. But at the same time, this is also similar or familiar with the concept of letting go. Pag sinabi kasi nating letting go, isa itong bagay na may external connection para sa atin. And letting go is as simple as setting it free. Pero paano naman kaya pag tayo mismo? Paano naman kaya pag meron tayong kailangang i-let go within? This can take form as pride. This can take form as mga things na hindi natin basta-basta kayang ilusin ang ating grip. In cases like that, meron tayong tinatawag na pagsuko. When things can no longer be beneficial to us. Pag may mga bagay na hindi na natin kaya, kahit na ginawa pa natin ang ating best, meron tayong tinatawag na surrender. And in some cases, no, yung ibang mga tao, iba ang pagtingin nila sa surrender. But to others, surrender has something meaningful. To them, surrender has a lot of different meanings and implications. Express Mate, ano bang mas madali para sa inyo? Mag-let go or mag-surrender? Parang pareho ata silang mahirap, no? Pero pagdating kasi sa letting go, parang binitawan mo lang ang isang bagay. Pero ang pag-surrender, nako. Ikaw mismo yung susuko. Hindi ikaw yung may isusuko. So that's the gist ka-Express Me ng ating tema ngayong hapong ito. Songs about not letting go, but songs about surrendering. Ito yung mga awiting madalas napapakinggan natin pag may mga kailangan tayong isuko sa ating buhay. Be it opportunities, people, situations, objects, and believe me, hindi ito madali para sa atin. But there is beauty in surrender, especially pag pinapag-usapan tayo ng ating Panginoon, no? To let go of something and to surrender to Him. Kaya ating pakinggan ang mga awiting patungkol sa pag-surrender. Yan ang ating tema ngayong hapong ito dito sa ating theme tracks. Kaya ano pang inaantay nyo mga ka-Express Mate? Buckle up, sit back, relax, enjoy, and fasten your seatbelts. Dahil patuloy ang ating biyahe dito lamang sa UV Express, the ultimate vibes express ng FEBC Bicol, Care 104.3 DWAY-FM. Kaya tara, sakay na!
1: Theme Tracks.

Let's pray. Dear Heavenly Father, Lord God, maraming salamat po sa hapong pong ito dahil nagkasama-sama po kami ng aming mga express mate. Ingatan niyo po nawa ang bawat isa as we head home and naway makapagpahinga po ang bawat isa ng maayos upang magkaroon po kami ng sapat na lakas kinabukasan. Lord, teach us and guide us kung paano po namin isurrender ang iba't ibang bahagi ng aming buhay sa inyo. We acknowledge na hindi po ito madali para sa amin. Some of us, Lord, is nahihirapan pa pong sa aspeto ng surrender. But we know and we trust that you are a good God, a faithful God. And naway tulungan niyo po kami to surrender the things na hindi po kalugod-lugod sa inyo. Thank you so much, Lord God. All of this, we humbly ask and pray in Jesus' name. Amen.

FEBC Bicol Care 104.3 DWAY FM. The station that cares. Maraming salamat ka Express Mate sa inyong pagsama sa akin ngayong araw na ito dito sa ating biyahe. Siyempre, pasalamatan rin natin si Don Alfonso Apinado na sinamahan tayo sa ating technical side. Gaya ng aking laging paalala sa inyo mga ka-Express Mate, the road may be long but His grace will carry you on. I will be seeing you soon. Ingat, God bless, and bye-bye!

0: We've just reached the final stop on today's UV Express.
1: The Ultimate Vibes Express.
0: Salamat sa pagbiyahe kasama kami.
1: Until next time.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbising.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
4: Time check, 6:30 PM.
5: Madilim man ang landas na iyong tinatahak, muling liliwanag dahil sa ama nating dakila. Makinig at sumubaybay dito sa Tanglaw sa Daan ng Buhay.

Ayan, isang mapagpalang gabi sa bawat isa. Good evening, my brothers and sisters, mga kababayan ko sa Kabikulan. Isa na naman pong pinagpalang gabi ang atin pong mararanasan ngayon sapagkat makakapakinig po tayong muli, makakapag-aral ng salita ng ating Panginoon. So, nais ko munang batiin ang mga masugid na ating mga taga-subaybay sa Facebook Live at sa ating radio station. Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. So, ito na naman po ang inyong lingkod, Pastor Rick Bagara ng GCF Santo Domingo, na nag-aanyaya na samahan niyo po akong muli sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon sa daan ng ating buhay. So, mga kapatid, sa muli ay mayroon po tayong pag-uusapan na napakahalaga. Napakahalaga kasi ito yung tinatawag na nakabatay yung ating future na kung saan sa bawat araw ito yung ating ginagawa. Alam niyo po ba na sa bawat paggising natin ay mayroon tayong ginagawa. Ano ba yung ginagawa natin? Ginagawa natin ang pumili ng desisyon. So, may mga desisyon tayo sa bawat araw ng ating buhay. So, ito yung pag-uusapan natin ngayon dahil nakasalalay ang ating kinabukasan dito sa tinatawag na pagdidesisyon sa bawat araw na ang pag-usapan po natin ngayon na hango sa ikalawang aklat ng Korinto, chapter 5, verse 10, na may pinamagatang may kahihinatnan ang bawat desisyon. May kahihinatnan ang bawat desisyon kasi alam niyo po ba ang sinasabi ng banal na kasulatan ng ating Diyos. Mahayaan niyo munang basahin ko po muna ang talata. No? Ang sabi po sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10 sa magandang balita, Biblia, sabi po, sapagkat tayong lahat ay haharap sa hukuman ni Kristo upang tumanggap ng gantimpala ayon sa ating mga ginawa habang nabubuhay sa katawang lupa, mabuti man o masama. Mga kapatid, bawat araw tayo ay gumagawa ng desisyon. Minsan maliit at kuminsan malaking desisyon ang ating mga ginagawa. Alam ninyo, ang maliit na pagdidesisyon ay nakakaapekto doon sa magiging kinabukasan natin. At lalo na siyempre kapag ito ay malaking desisyon. So yung mga pagpapasya na ating ginagawa ay ambag sa kung ano yung future na mayroon tayo. Kaya nga pinapaalala ng Biblia na kung hindi ka aware sa bawat ginagawa mong pagdesisyon, ito yung sinasabi ng Panginoon na balang araw tayo ay haharap sa hukuman ni Kristo. We are all going to face the judgment seat of Jesus Christ. So, ngayon pa lang, habang nabubuhay tayo dito sa mundong ito, ay kailangan natin na maintindihan itong mensaheng ito ng ating Panginoon. Na para sa bawat araw ng ating buhay, kailangan nating pinag-iisipan yung mga gusto nating gawin. Kasi nagsisimula yan sa pagdidesisyon, kapatid. Actually, ang pagbangon mo nga sa iyong higaan at kung ano yung gagawin mo, pinagdidesisyonan yan. At ganun din kung mananatili kang nakahiga at manatiling nakahalukip-kip lang sa higaan mo at wala kang gagawin, ito pa rin ay pagdidesisyon. So sa lahat ng ating ginagawa araw-araw ay nakabase sa kung ano yung ating gagawing desisyon. So
ang ating desisyon ay may kinalaman kung ano yung ating magiging future, no? Mga kapatid, mayroong mga kabataan na napapariwara dahil sa kanilang maling desisyon sa buhay. Mayroon din siyempre yung mga matanda na dahil sa kanilang ginawang pagpili, pagdidesisyon kung ano yung dapat nilang unahin o dapat na kanilang ginagawa sa araw-araw ng kanilang buhay, sila naman ay mayroong napapabuti, no? Kaya sa bawat desisyon na ginagawa natin araw-araw ay may malaking impact sa ating buhay. Kaya nga ang ating title ay may kahinatnan ang bawat desisyon. So ngayon, bakit nais nating ipaalala sa bawat isa kung ano yung nais na tukuyin ng ating Panginoon? Dahil sabi nga, may mga pamilya na nasisira dahil sa maling pagpili ng mga magulang. May mga taong nawawalan ng kapayapaan dahil sa padalos-dalos na desisyon, no? Kaya kailangan pinag-iisipan itong desisyon. Ngunit alam ninyo, ang pinaka bottom line dito sa pagpili natin kung ano yung gagawin natin, kung ano yung pagdidesisyonan natin, ang bottom line, mga kapatid, hindi lang maririp mo dito sa mundong ito kung ano yung bunga ng ating desisyon. Bagkos ito ay may kinalaman kung ano yung future na kalalagayan mo, magiging kalalagayan mo pagdating ng panahon na makikipag-met ka na sa ating Panginoon. At habang tayo ay nabubuhay, mga kapatid, bibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon araw-araw upang pumili ng tama. We have a freedom to choose. No? May free will tayo para pumili kung ano yung ating gagawing desisyon sa ating buhay. Kaya bibigyan ko kayo ng mga halimbawa na ang ating pagdidesisyon sa ating buhay ay may kahihinatnan. So, ang simpleng pagsisinungaling ay maaring humantong sa pagkawala ng tiwala. Ano? Hindi mo mapapansin ng mga magulang kapag kayo ng mga bata, kapag palaging nagsisinungaling, ang tiwala ng inyong magulang ay nawawala. At ganoon din siyempre sa ating mga kakilalang tao. So, kung ang desisyon mo ay magsinungaling, baka balang araw, wala nang maniwala sa iyo. Ang galit na hindi napipigilan ay maaring makasakit ng kapwa. Hindi lang makasakit, kundi kuminsan nauuwi pa nga sa matinding away at matinding suntukan, o kaya dahil sa masakit na galit ng isang tao, minsan umahantong pa sa patayan. So, mga kapatid, ang pagpili ng pagpipigil sa sarili ay napakaganda, no? Ang pagpapabaya sa ating panalangin bilang mga Kristiyano ay malaking ano rin yon, malaking impact para sa ating buhay pananampalataya. Kasi nga ang ating communication, two-way communication yung ating pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon, ang pagbabasa ng salita niya at ang pananalangin. Kaya ang pagpababaya sa panalangin ay maaaring magpalamig ng ating relasyon sa ating Diyos. Ngunit ang pagpili ng patuloy na pakikipag-communicate sa ating Panginoon, nananatili kang araw-araw nananalangin, nagbabasa ng salita ng Panginoon, ito ay magbibigay sa atin ng intimate relationship sa ating Panginoon. Ang pagpili sa mga
sa mga maling gawain ay nagdudulot ng pagkawasak. Ngunit yung pagpili sa mabuting gawain, ito ay magbibigay ng pagtatatag ng ating relasyon sa Panginoon at sa ating sarili, pagtatatag sa ating sarili. Mga kapatid, hindi man natin kontrolado ang lahat ng nangyayari sa ating buhay, may control naman tayo sa kung ano yung magiging tugon natin o magiging desisyon natin sa ating buhay. At tandaan natin, ang bawat desisyon ay hakbang papunta sa ating kinabukasan. At ang unang tatandaan natin, mga kapatid, ay ang bawat desisyon ay may bunga. Hindi aksidente ang direksyon ng ating buhay. Kadalasan ito ay resulta ng mga desisyong ginagawa natin araw-araw. Kapag pinili nating sumunod sa Diyos, may kapayapaan, may pagpapala, at may direksyon na ating matatahak sa ating buhay. Ngunit kapag pinili mo o sinunod mo ang tinatawag na laman, yung punong-puno, yung buhay na makalaman, nang sabi nga, ito ay magti-trigger sa atin ng galit, magti-trigger sa atin ng pride, o tayo ay mabababad sa direksyon ng pagkakasala. At yung ganong pagpili ng pamumuhay ay may kapalit itong may kapalit itong sakit, pagsisisi, at minsan ay pagkawasak. No? Minsan inisip natin maliit lang naman ang ating ginagawa. Pero take note, kapag sinasabi mo walang namang nakakaalam, ginagawa ko ito sa lihim, walang nakakaalam. Kapatid, maliit man yan at ginagawa mo sa lihim, alam ng Panginoon yan. Kasi nakikita niya ang lahat ng bagay na ating ginagawa. No? Hindi man natin ito, o yung ating mga ginagawa, hindi man natin ito makita yung resulta ng ating mga desisyon. Darating ang panahon na ito ay ating aanihin. Alam niyo ba yung sinabi ng Galatians chapter 6 verse 9? Nang sabi doon, ang isang nagpapatuloy sa paggawa, ang sabi niya, let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest. If, sabi doon, kung hindi daw tayo titigil sa paggawa ng kabutihan, balang araw tayo ay aani sa kung ano yung ating itinatanim na kabutihan. Ang pangalawa, mga kapatid, darating ang panahon ng pagsusulit natin sa ating Diyos. Sinasabi dito sa 2 Corinthians 5:10 na tayong lahat ay haharap kay Kristo. Walang exempted, hindi dahil pastor, hindi dahil leader o singer, isang lingkod o matagal ng Kristiyano ay ligtas na sa pagsusuri ng ating Panginoon. Hindi tayo ligtas. Darating ang panahon na tatanungin tayo ng Panginoon, paano mo ginamit ang buhay na ipinagkaloob ko sa iyo? Paano mo trinatrato ang iyong pamilya? Naging tapat ka ba sa akin? Iyan yung mga tatanungin ng Panginoon. Pinili mo ba ako sa bawat desisyon mo? So mga kapatid, ang pagtayo natin sa Panginoon ay ang pagtatanong niya kung paano ba natin ginawa ang ating mga tungkulin. Mga kapatid, ang pangatlo, dapat tandaan natin na ang tamang desisyon ay nagsisimula sa paglapit sa Panginoon. Hindi natin kayang sa ating sariling kakayanan yung mga pagdidesisyon. Sa mundong puno ng tukso, ingay at pressure, mahirap gumawa ng tamang desisyon kung wala ang gabay ng Diyos. Tandaan po natin yun. Kaya mahalagang manalangin muna tayo bago magdesisyon. Manalangin muna tayo bago tayo magbitaw ng mga salita sa ating mga kausap o kadiskusyonan.
So bago tayo magalit, kailangan manalangin muna tayo. Oh, hindi masamang magalit, pero kailangan ang direksyon ng ating Panginoon. So bago tayo, mga kabataan, bago tayo pumasok sa isang relasyon, kailangan muna tayong dumulog sa Panginoon at manalangin. Mga kapatid, maaring may mga desisyon tayong pinagsisisihan ngayon. Ngunit ang mabuting balita ay ang Diyos ay Diyos ng panibagong pagsisimula. Kapag tayo ay lumalapit sa Kanya at nagsisisi, patuloy nagsisisi at nagpapakumbaba, sabi niya, handa siyang magpatawad at gumabay sa kanyang mga anak na patuloy na nagpapakumbaba. Ngayong gabi, tanungin natin ang ating sarili, ang mga desisyon ko ba ay nakalulugod sa Panginoon? Ang direksyon ba ng buhay ko ay papunta sa kanyang kalooban? Kung haharap ba ako kay Kristo ngayon, magiging handa ba ako? Yun yung aking iniiwang tanong sa iyo, kapatid. Kaya sa ating pagtatapos, may kahinatnan ang bawat desisyon. Kaya piliin po natin na sumunod sa ating Diyos. Piliin natin maging tapat. Piliin natin mamuhay ng may takot at pag-ibig sa ating Panginoon. At sa bawat araw na ating pagdidesisyon, alalahanin natin na may Diyos na nakakita sa lahat ng ating mga ginagawa. At sa ating pagdidesisyon, dapat ipanalangin natin, mga kapatid. So habang pinagninilayan po natin ang ating mga napakinggan, ay makakapakinig muna tayo sa ating, kung ikaw ay nakikinig sa radio, makakapinig ka ng isang awitin na may pinabagatang Dakilang Katapatan. At sa Facebook Live naman po ay may mga kaunting paalala patungkol sa ating station. Sige po, tayo pong lahat ay makinig at manood.

Okay. Ayan mga kapatid. Ang akin pong iiwanan sa inyong salita ay there is always a consequence in every decision we made. And the consequence is came from what kind of decision we made. Kaya mga kapatid, kailangan nating pag-isipang mabuti kung ano ang mga desisyon na ating mga pinagdidesisyonan. At sabi nga, sa ating pagdidesisyon, sabi ng Proverbs chapter 3 verse 5, kapag lumapit tayo sa Panginoon, trust Him. Sabi doon, trust in the Lord and lean not on your own understanding. At sabi doon sa 6, in all your ways acknowledge Him and He shall direct your path. Now, napakabuti ng ating Panginoon kasi kuminsan naroon yung ating request na mga pagdidesisyon sa ating buhay. Ngunit salamat sa Panginoon kasi lagi siyang nariyan. Lagi siyang nagbibigay ng gabay. Lagi siyang nagbibigay ng tulong at direksyon sa ating buhay. Kaya mga kapatid, alalahanin nating lagi na mayroon tayong pagsusulit pagdating ng panahon. Lahat tayong mga tao ay haharap sa ating Panginoon in judgment seat of Jesus Christ. Kaya sa gabing ito, nawa, tandaan po natin ang ating napag-aralan ngayon. So tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa iyong salita. Maraming salamat sa gabing ito. Patawarin mo nga kami sa mga maling desisyon na nagawa namin. Tulungan mo nga po kami, Panginoon, na mamuhay, na mayroong karunungan at pagsunod sa iyo, sapagkat ito yung nararapat. Gabayan mo nga po kami, Panginoon, sa bawat hakbang at pagpili sa daan ng aming buhay, upang ang aming mga desisyon ay makapagbigay ng kaluwalhatian at karangalan sa iyong pangalan. Ama, salamat sa bawat araw na ipinagkakaloob mo sa amin. Salamat

batiin ang ating kapatid na masugid na taga-subaybay sa ating Facebook Live, si Sister Gina De La Rosa. Magandang gabi sa iyo, kapatid. At syempre sa ating mga kamag-anak na nakakapanginig sa ating radio station, ang aking mga kapatid sa Nueva Ecija at saka sa Manila, sa bandang Tagig. At magandang gabi sa bawat isa sa inyo. Kaya mga kapatid, oras na naman para tayo ay magpaalam. At syempre, bago po tayo tuloy magpaalam, ay nais ko rin magpasalamat sa ating kapatid na patuloy na sa atin ay nakaalalay, sa ating technical side, Don Alfonso Apinado Jr. Maraming salamat, kapatid. At hanggang sa muli, inyong lingkod, Pastor Rick Bagara, ay nagpapaalam. God bless sa lahat.

Mayroon ka bang mga katanungan o nais ibahaging karanasang magsisilbing inspirasyon sa iba? Ipadala sa pamamagitan ng pag-text sa mga numerong 0998-843-0573, 0998-843-0573, o email sa info@dway.febc.ph. Maaari ring magmensahe sa aming Facebook page sa Care 104.3 The Way FM.

0: Oras naman para harapon tama, katotohanan, realidad kang buhay na kaibana ng Diyos.
1: Initabi ang oras na Pilipinas, Bicolandia, ang programa na nagbibigay sa inyo ng mga impormasyon at mga
0: inspirasyon.
1: Kasama natin ngayon sa Technical Science si Don Alfonso. Kayo po ang iyong mga kaibigan, kalakakan, kalmusalan. Ewan ko kung may halakhak tayo ngayon.
0: Siyempre, hindi mawara yan. Imposible.
1: Imposible. Mr. Solamente, Rico Chelit.
0: At ako naman po, nagsusulong Guapito, Mr. Guapito, Ronnie Renzales.
1: Matugang, simulan natin ang araw na ito sa pamamagitan ng pagbabasa ng salita ng Diyos.
0: Sige man pa, phones pa bago ka sa Isaiah chapter 12, verse 2. Ang ating pong verse ngayon, ano po? Isaiah chapter 12, verse 2. Atin na pang sabi yan sa Tagalog.
1: Oo.
0: Tunay na ang Diyos ang aking kaligtasan. Sa Kanya ako magtitiwala at hindi matatakot. Sapagkat ang Panginoong Yahweh ang aking kapangyarihan at kalakasan, Siya ang aking tagapagligtas.
1: Ngayo. Nandali lang.
0: Sige.
1: Isaiah 12:2. Ang sabi dito, surely God is my salvation. I will trust and not be afraid. The Lord Himself is my strength and my defense. He has become my salvation.
0: Kunin muna natin yung konteksto nito, sir.
1: Mm-hmm.
0: Ito si Propeta Isaiah po ay nangaral sa panahon ng malaking krisis sa Juda sapagkat may banta ng digmaan mula sa makapangyarihang bansa gaya ng Assyria.
1: Mm-hmm.
0: Na takot ang mga tao at minsan ay nagtitiwala sila sa mga political alliances doon sa kanilang mga armies kaysa sa Diyos. Kaya naman, pagdating sa Isaiah chapter 11, mayroong propesiya diyan tungkol sa pagdating ng Messiah. Na yung kaligtasan na magdadala ng kapayapaan at matuwid na paghahari. Kaya pagdating ng Isaiah chapter 12, ito ay parang awit ng papu

0: ang joy, bago mo maranasan yan, is dapat nakaranas ka muna ng kaligtasan.
1: Kilalanin mo muna siya.
0: There is no real joy without salvation. So, salvation first. Nararanasan mo kung wala kang kaligtasan, eh, kaligayahan lang yan. Iba yung joy sa happiness. Pwedeng may happiness ka dahil may pera, may mga mabuti ang kalagayan mo ngayon. Pero ang joy kasi, Karone, kahit wala kang pera .
1: Kahit nasa gitna ka ng mga problema, andun yung kagalakan.
0: Oo, nandun yung kapayapaan at kagalakan.
1: So, ang ibig sabihin po nito, na kapag tayo ay may problema sa buhay, mga kapatid, trabaho, sa pamilya, sa finances, sa ministry, lagi natin tatandaan na ang Diyos ay kasama natin. Sa Diyos tayo humingi ng tulong.
0: Amen. Sana sa umagang ito ay maranasan natin ang kapayapaan, ang kasiyahan, kalakasan na mula kay Kristo. At yan ay mararanasan mo lang ang totoong kagalakan at totoong kapayapaan kung si Kristo ay nasa puso mo. Okay, dahil si Kristo ay nasa puso mo ngayon, huwag kang magpapa-apekto. Iyo?
1: Iyo.
0: Tuloy-tuloy lang ang buhay.
1: Tama.
0: Tuloy-tuloy na maglilingkod sa Kanya.
1: Sige, samahan niyo po kami sa konting panalangin. Ama naming Diyos, kami po ay nagpapasalamat sapagkat Ikaw po ang aming kaligtasan. You are our salvation, O Lord. At Ikaw po ang sentro ng aming buhay. Sa oras man pong ito, kung ang mga tagapakinig ay mayroong nararamdaman na takot, pangamba, dalangin ko po na ilagay niyo po sa kanilang puso, Panginoon, ang pagtitiwala at ang pananampalataya. Sapagkat Ikaw, O Diyos, ang aming kalakasan sa oras ng aming kahinaan. Sapagkat Ikaw, Panginoon, ang aming gabay sa oras na kami man ay napapanghinaan sa mga bagay-bagay. Kaya tulungan niyo po kami, Ama, na magsalig, magtiwala sa inyo.
0: Amen.
1: Sapagkat Ikaw po ang Diyos na gumagabay sa amin sa lahat ng oras. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Sana po'y maranasan namin, Panginoon, ang iyong presensya. At patuloy na pag-guide sa amin sa maghapong ito. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus.
0: Amen! Dagos-dagos ang kita mga tugang. Unahin muna nating siyempre batiin ang mga listeners natin sa radyo, ang mga silent listeners natin. Pero nandyan sila araw-araw kahit hindi sila nagpaparamdam. Pero alam natin na nandyan sila nakikinig sa radyo. Diyos kumaray na pagkagatabi. Isento ka, boss.
1: And binabati ta dyan sina Pastor June Tuason Ken Ligao. Sigurado bukas na dyan ang sound system kayan. Makusog-kusog dyan ang radyo. Guru, una mo, may perming pabayli.
0: Una mo, piyestahan. Kaya sa mga listeners dyan, mga kapitbahay ni Pastor June Tuason. Maray na pag-aagatabi. Buenos dias, sa indagabos dyan.
1: Kaya madali na kayo ni Sir Mag. So, aki kayo ni Kakasalo.
0: Ikakasalo?
1: June 6.
0: Iyo?
1: Sabi nga ni, invited ka daan.
0: Ako?
1: Oo, invited ka.
0: Sige.
1: Duman sa sendang Hacienda.
0: Oh, wow.
1: Hacienda di Tuason.
0: Iyo? dapat. Tabihan ako ni Paso June.
1: Bahala na siya. Basta ako na mamati niya man ngunyan. Siya magsabi ba?
0: Tama. Good morning, Pastor John, at siyempre sa lahat ng mga kapitbahay mong naaabot ng ating broadcast. Maray na aga sa mga albayanhos. Ingat-ingat ho kayo, ta medyo aktibong-aktibo ngayon si Mayon.
1: Medyo mainit pati ang panahon.
0: Medyo mainit ang panahon.
1: Kataas po kang hitindig sa no. Kaya medyo magdara po kang mukitubig. Kung wara man po kamong talagang lalakawon, mag-stay foot na lang po kamo. Or magpwede ka mong magpalipot-lipot
0: sa mga malls.
1: Sa mga malls. Maski wara ka mong bakalon, magtukaw sa nakamuduman.
0: Tukaw sa nakamuduman. Lalo na pag medyo may edad ka na, igwado man ng espesyal na tukawan.
1: Iyo.
0: Ang tawag duman, rocking chair.
1: Yun, duman sa may third floor.
0: Kahit saan, sa first floor,
1: Igua. Sa Iguaman.
0: Iguaman yan, yung mga ano yan, mga para sa senior citizen.
1: Sa senior pala yun.
0: Iyo. Nagtutukaw ka duman. Palayasong ka duman kang gwardya.
1: Sa mga gabos ito.
0: Bako! Sa mga senior ito at PWD.
1: Ako kaya, duman ako sa may kapihan, sir.

0: Pwede ka man doon, hmm, TPWD ka man. Alam mo ang meaning ka, PWD?
1: Ano?
0: Parang walang dating.
1: Parang walang dating.
0: Oh.
1: Oh, matindi. Pero kon ka yan, mahalo ng discount ka yan.
0: Oo.
1: 40% yan.
0: Ayoy.
1: Walang dating eh.
0: Walang dating eh.
1: Hindi lang dating.
0: Hindi
1: lang dating sir, parang walang datong.
0: Hindi, ganito na yun, parang maganda.
1: Sige.
0: Poging walang datong. Ayan.
1: Kaya pasensya na.
0: Pasensya na. Ba't yan ako ka dyan? PWD ka?
1: PWD.
0: Ano man ang PWD mo?
1: Poging walang datong. kaya din yung databi kami pagpaliyon. Kung nagtutukaw-tukaw man sa kami dyan. Tawarang nganing datong.
0: Pero pugi.
1: Pugi.
0: kaya kung sino man tabi dyan sa Indong, ang gustong magsama sa samoyong organization. Yun,
1: may bago na naman kitang organization.
0: Mga PWD.
1: Marilis kitang ID.
0: Marilis kitang ID.
1: Kung gusto mong ID'ing sarong kilo ang kapat. Mga PWDs.
0: Puging walang datong. Pero pogi.
1: Wala kami. Itsura lang.
0: Itsura lang.
1: Pero
0: walang datong. Good morning tabi sa mga yao na sa Facebook Live. Number one in the line, Ronnie Rizales.
1: Uy, second line in the line, Kariko. Garo, kamo permi na ako na.
0: Garo permi ka na ako. Garo excited dun ka maglaog ka ron eh.
1: Garo katul-tul mo man, sir. Garo tul-tul ka ko niyan, sigurado?
0: Iyo. Iya. Tatay ka? Ika?
1: Mild. Mild stroke.
0: Mild stroke. Gina de Lorenzo, good morning po. Mr. Solamente and Mr. Guapito, good morning.
1: And, uy, busing. Rin sa Makaskade, pampindi ang pangaran mo yun, sir. Good morning, mga pugi.
0: Salamat sa iyo, Karini. Sister Weng, San Miguel Lucenario, good morning. Salamat. Good morning at maaga kang unya. Good morning.
1: Ate Grace Cayetano. Good morning po, Pastor Weng and Pastor Ronnie. Uy, Ate Grace.
0: Salamat tununun tabi.
1: Salamat tununun tabi.
0: Igwa kita ngayon. Sponsor.
1: May pang tao na tabi kami.
0: Iyo, may pang tao kami ngunyan. Dua ang manggagana ngunyan.
1: Iyo.
0: Saro sa imo, saro sa kuya.
1: Gusto mo lang kawanta?
0: Ha? Sanggatos peso sesoses.
1: O, ting sanggatos kita.
0: Iyo, ting sanggatos
1: sige.
0: Ang samuya tabi ng ano ngunyan. Ano kami ngayon? Mucho dinero?
1: Sige.
0: May nag-sponsor. Brought to you by GC.
1: GC.
0: Asking Grace Cayetano. Tigsang gatos peso sesoses ang manggagana mo niya.
1: Ano nga po tatabi, sir?
0: Maihapot kita.
1: Sige. Itaw mo na muna nga po. Iyapot bago kita magpadagos.
0: Sige. Mamaya para makahanda
1: para
0: sila.
1: Para makahanda sila ng mga hapot. Tasang gatos pati yan.
0: Iyopan yan. Mga kasimbaga ng mga...
1: Dapat sumagayin gayon tabi na simbaga.
0: Oo. Ito.
1: Sige.
0: Meron kasi sa Legazpi ngunyan, mga tugang, ning isinusulong si Hesham Ismael na tulungan at bigyan ng incentive o ng gabay, ano? Tulungan ang mga batang nagiging nanay.
1: Batang nanay.
0: Batang ina. Batang ina. Oh. Yung mga nini na nanay.
1: Batang ina nga.
0: Kaya nga, sabi niya, mga ito. Programa sa nini nanay.
1: Ang hapon kay yan, sir. Ninay.
0: Ninay, oo. So ito si Hesham Ismael, si Mayor, ay bibigyan ng sapat na suporta ang mga teenage mother sa pamamagitan ng papag-aralin. Bibigyan ng training kung paano maging nanay.
1: Parenting.
0: Parenting, oo. At yun, pag-aaralin sila para magkaroon ng siguridad ang kanilang future pa din.
1: Sige.
0: Anong masasabi ninyan, mga tuga? Dapat ba yan maipatupad sa buong Bicolandia? Bakulang sa Legazpi.
1: Sige, ha?
0: Oh, yan po tabi.
1: Magtaganda na tabi.
0: Magtaganda na tabi ka mo.
1: Diyan-diyan. Ah, sa damdaming bayan yan. Yan.
0: Yun ang didiscuss tamo niyan sa damdaming bayan.
1: Ah. Okay, sabi ni Sister Gina de la Rosa, pabati po kay Rodalyn Antonio Artita sa kanyang birthday po ngayon, 26. Happy, happy birthday.
0: Ayun. Aha, sabi ni Sis Weng San Miguel, blessed day mga kabatid. The morning mga padi, sabi ni Pading Ruel, shout out po sa sarili ko. Padi, good morning.
1: Hindi lamang garo, didiragirang-girang.
0: Padi, magdigdi ka. Damayan mo mga
1: Oy, tabi, Martis, bagang ngunyan.
0: Iyo.
1: O, mamaya may katabi, sir.
0: Iyo. May lakaw kasi ako, chan, pakatapos ko digdi. Binisibisi ko na sa diri ko.
1: Paraday mo makakano? Ha? Paraday mo maisip?
0: Iyo?
1: Garo, nagurulagpos baga sa isip mo ko sa wapot.
0: Garo, ikaw garo. Man baga? Nag-ibi-ibi kang ani?
1: Ayo? Sige, sabi ni Karine, good morning mga pugi. Pa-shoutout po sa mga PCP staff. We are on the way to Libon.
0: Wow.
1: Para mag-visit ng aming recipient sa PCPC. O sa mission ini.
0: Ingat kayo dyan sa
1: Edwin Duenas.
0: Ingat kayo sa inyong travel.
1: O ingat ka mo, sir, ha?
0: Teresa Andes Lucido, Sinyo Kalyada. May bago na namang meaning ang PWD. Iyo.
1: Ara mo, titiri. Long time no see.
0: Iyo nga ni. Iba na ini.
1: Garo high level na bagay
0: ni. High level na ini. Termi mo yun na nakikita doon sa may nakaarog kaya no. Aarog kaya.
1: Matindi pati ang arrival. Deko nga ni na midbida.
0: Ang pangara na pati ka ni.
1: Ma'am. Ano na?
0: I am.
1: I am na?
0: Bako, day mo pag diretsyon.
1: Ano?
0: Day mo pag diretsyon, I am.
1: Ito magiging lo, I am.
0: I am.
1: Dapat, I am.
0: Yan. Iyo tabi, tire, bago ng meaning ng PWD. Kami ang founder. Masama man siyempre digdi si Daddy Ru.
1: Siyempre.
0: Marilease kaming ID ng PWD.
1: Pero garo day applicable kay Daddy Ru.
0: Taman.
1: Igwasyan ko yan.
0: Ay, may datong. Oo, hindi ka pwede digdi-dadir. Samuya lang ini na mga na mga payat ang wallet.
1: Below the belt.
0: Oo. pag ikaw ay pogi, pero walang datong, pero pogi, pwede ka.
1: Sabi ni Daddy, dapat daw ang tawa natin, tawang pangmayaman.
0: Oo.
1: Alam mo, sir, kung tawang pangmayaman.
0: Oo.
1: Dalawa lang, dalawa or tatlo.
0: Oh, ano tawag? Sibila? Madindi.
1: Dapat arong rin na kayo ng tawa tango niyan.
0: Oo. O kaya naman, kung medyo cute. mild pala. Iyo, mild.
1: Mild.
0: Mild stroke.
1: Ay, sabi ni Sister Wing. Oh. Hoy, Sister Wing, oras na naman. Salamat, Lord, sa gabos na oras. Positibo o negatibo man. Salamat man po, giraray, kagurang nantang Diyos sama. Bismarck ay naaga po, Pastor Wing.
0: Sabi man ni ni Karen . Iba man siyang pangaran.
1: Iba man siyang pangaran.
0: Poging walang duda. PWD man. Tsaka na yan.
1: Tsaka na.
0: Duman pag may datong na kami.
1: Aday na muna kayo to.
0: Duman muna kami sa tagdatong talag na to. Good morning, Pastor Rico and Pastor Ronnie. Galing lang ako sa jogging. Uy, sabi ni Brother Tony, galing siya sa jogging. Mabuti ka pa.
1: Sige po, Kuya Tony. Ha? And pakusog ka tabi.
0: Ayo.
1: Kuya Tony.
0: Oo, sabi ni Brother Tony, good morning Mother Teresa at Ate Ching Bibar. Good morning.
1: And sabi ni Ate Wing, happy birthday po kay Ninang Arlene Asni. More birthdays to come na Ninang. God bless you exceedingly.
0: Sabi ni Tere, pati digdipigabuli mo. Hindi, bako man itubuli.
1: Bako man itubuli. Bako itubuli.
0: Promotion.
1: Declaration.
0: Declaration ito.
1: I am.
0: Bakong I am, ha?
1: Bakong maluwas ito. I am Teresa.
0: Wow, wow.
1: I am Maria Teresa.
0: Ayun. Bako ito, bako ito.
1: Bako ito.
0: Pwede po mag-avail man kang bagong ID ng PWD. Ilaug ko man si Agum. Ata iyo pwede. Basta pogi. Walay datong.
1: Walay. How much da ang registration?
0: Libre yan.
1: Libre yan nga eh. Ito wala nga nindatong. Lilibre yun minasanangan eh. Tawaradang datong.
0: Basta may qualification kami. Number one, dapat makinis ang balat.
1: Tapos,
0: pointed ang ilong.
1: Wow! Dapat, so pag nilaagan ki, pag nilaagan ki.
0: Ki salamin, di nag-rusdos.
1: Dapat, ano pa?
0: Dapat
1: rosy cheeks.
0: Dapat rosy cheeks. Dapat medyo ang mata singkit. Tapos dapat kissable lips.
1: Siyempre, pugi nga ni, na walang datong. Appearance lang, ilalaban ta.
0: Iyo yan. Pag siswing, arog ka to ang arrival ni Agumo.
1: Yan, ngunyan, gibuhon mo muna. Ilingon mo muna kung pasok siya sa requirements.
0: Singkit ba sa isa iyang mata?
1: Uh-huh.
0: Kasi kung hindi singkit ang mata niya, malaki ang kita niyan.
1: Problema yan, pag-iaon yun sa mall.
0: Malaking kita
1: niya. Malaking kita niya.
0: Hindi pwede. Dapat singkit ang mata para liit kita.
1: Yun. pwede man, pasadit sa liton mo.
0: Sabi ni Siswing, pasok.
1: Pasok.
0: Number one, makinis. Oy. Pointed talaga ang ilong. At rosy cheeks din. Mm-hmm. Kissable. Ugaring, medyo burara.
1: Burarat talan. May kulang. Depende yan sa depende yan sa screening committee.
0: Yeah, depende yan. Baka pwede man pag nagpa-screen kami.
1: Mag-aaro ka lang kaya.
0: Di, kagan mo muna
1: katingko.
0: Katingko.
1: Kagan mo na ang matagi katingko. Ngayon singkit-singkit lamang.
0: Iyo. Sabi ni Padi, kasama man da siya?
1: Kasama. Dahil ka muna magdara kay itong
0: imong album.
1: Album.
0: Nagkukurubog-gubog kami kay itong album mo.
1: Pag ito na iling mi. Garo, ang iling mi sa sadiri mi.
0: Nagsasaradit kami. Bata ang iling mi sa sadiri mi ngunyan. Sa riyuto ng marahin.
1: Toddler.
0: Sinabi mo.
1: Ay, sige, pointed nose.
0: As in Tagalog, tuldok. Iyo, yan ang nose ni si Tere.
1: Yan ang kanya.
0: Pointed nose siya.
1: Tuldok
0: lang pala. Sana. Kaya pag nagsasalamin niya, minahuros.
1: Igwang ko, no? Igwang, anong mapod kayo ni? So, lastik ko sa likod?
0: Iyo. Dapat pag nagsalamin ka, Tere, magpag-ibo ka kay, anong tawag dito? Sa diring, yung mga pasadya.
1: Na, no?
0: Nasaro lang ang tukod.
1: Ang tukod pa di yaw, nigdi sa tahaw.
0: Iyo.
1: Tapos nagpupulot, digde. Nagpupulot. So, dahil nang ganahali.
0: Yan ang pag-ibo mo. Lagyan mo kay, tawag dito, Alkitran. O kaya yung mga Mighty Band.
1: Bulkasil na. Bulkasil na, para ayos.
0: Sabi na ni Mrs. Wing, sana lamang makapasar si Agum niya.
1: Ay, pwede. Pwede, tapara. Napara. Sumata.
0: Lagi
1: basta ang gibon mo, kaganyan lang, katingko.
0: Lagi mo ati, katingko. Tristan White, go live. Good morning, boys. Good morning, sir.
1: Good morning.
0: Talagang nagigit, tadlir kita. Boys. Balay mo na kay si Swing?
1: Hindi na kaya, may Swing. Para karaw-karaw. Karaw-karaw man siya nito si Swing.
0: Dagos-dagos kita mga tuga. 7:23 in the morning. Maduma na kita sa Damdaming Bayan.
2: Damdaming Bayan. Kasabay sa
0: Ay, Damdaming Bayan muna.
1: Sa Damdaming Bayan muna.
0: Damdaming Bayan tangon yan. yung haputangan ni Kasubago. Karon, basahin ko muna.
1: Sige.
0: Meron dito ng balita. Pag-asa at pag-alalay para sa mga kabataang ina, yan ay isinusulong ng Legazpi through Mayor Hisham Ismael. Buong suporta ang pinahayag ng LGU ng Legazpi at ng Legazpi City Health Office ang programang Nini, Nanay ka na, na naglalayong gabayan at tulungan ang mga kabataang ina sa lungsod ng Legazpi. Layunin ang nasabing programa na mabigyan ng sapat na suporta ang mga teenage mothers sa pamamagitan ng pagbibigay ng edukasyon. Ibig sabihin pa pag-aralin ni Karone. Kapag mga naging teenage mother, susuportan kang Legazpi na paiskwilahon manggiraray. Okay? Bigyan ng pagsasanay kung paano maging ina. Ayusin ang kalusugan at seguridad upang magkaroon sila ng mas maayos na kinabukasan. Ayun, katuwang sa implementasyon ng programang iba't ibang ahensya, kabilang ng Legazpi Health Office para sa gabay ng kalusugan, ang TESDA, ALS para sa pagpapatuloy ng edukasyon, ng PNP Legazpi para sa siguridad at kaayusan. Napakaganda ng program.
1: Ayos, mm-hmm. Ha? Ngunyan, for 100 pesos. Ano tabi ang masasabi nindo sa panukala na yan?
0: Ito ba'y makakatabang sa inda? Maray-maray ba ini?
1: Na programa?
0: Na programa para sa mga, alam mo yung mga kabataang ina. Dahil disgrasya nga ni, no? Dahil man yan inaasahan, no? Pero siyempre, wag lang dumating sa point na maging encouragement. Ini ano?
1: Baka puro na maging ninay.
0: So, ano ang masasabi nindo? Inibay maray-maray na programa. Dapat ba ining ipatupad bako lang sa Legazpi? Ano ang sa inyong damdamin? Sige, mag-isip-isip na tabi ka mo. Alam mo, Karoy, discuss muna natin. Magayon, saksa kuya, magayon man ini yung programa na ini. Ano? Pero lang nga, iyan lang ang problema karon ni. Baka ito maging encouragement.
1: Maging, ano nga po kayo ni, baka maging Mitchell Lugod na maga
0: total nga niya. Oo, total nga niya.
1: May provision man.
0: May provision man. Oo, di man nga niya kita pahabayaan.
1: Parehas baga, Sir Candies, WD. Mm-hmm. Ang mga nabubuntis, baga, mga buntis, mabuntis, di pa lang sila nagpiling maghagad kita bang sa DSWD. Ang purpose, I don't know kung araw kayo ito, pero ang purpose pala, para dahil maging trigger na baka ibritay, puro na sana arakian-arakian ang mangyayari usapan ng pagtabang. So I don't know, pero kung medyo may dos and don'ts sa kuya may dos and don'ts. Pero dakulao na tabang yan sa mga talagang nagkaigwa nangyayari.
0: Siguro ibalansi lang natin karon eh. While maray-maray ini, maray-maray ini. Dahil dapat ini maging kuan baga. Magkaroon ng ma-encourage baga na sige na.
1: Maging batang ina.
0: Oo, kasi meron namang provision.
1: Ayun na nga.
0: Oo. Kasi siyempre wala pa ring lagi ko tong ini-encourage mga karon ano sa ating mga youth na isa sa pinakamagandang regalo mo sa magulang mo ay ang respetong ibibigay mo sa kanya sa pamamagitan ng pagbitbit mo sa kanya sa altar sa tamang panahon ng nakaputi.
1: Yun.
0: Diba?
1: Na mapapatuwa mong yung magulang na ikaw ay nagpapaso. Bako nagpapaso?
0: Nagpapaso. Yung ano, hindi nagpapaso. Nagpapaso ka pa altar.
1: Yung paltar.
0: Na bitbit ka ka magulang mo na nakaputi ka dahil ikakasal kang pure.
1: Yun
0: ang magagayunan na magayon. Na regalo. Saka abada karon eh, ano, saksa kuya, duwa ang regalo mo sa mga magulang mo na dapat. Number one ay makapagtapos ka ng pag-aaral. Bitbiton mo ang magulang mo sa entablado, ma-receive ng diploma. Magayunan na regalo
1: ay,
0: 'yan.
1: Ay, dakulaw na regalo 'yan sa magulang.
0: Pangduwa, pag ikaw ay nakapagtapos na, igawa ka ng karir, siyempre nakatabang-tabang ka naman. Oras na panahon na para mag-asawa. Alam mo, para sa kay Rune, ang mga tamang panahon para mag-asawa, puun 27 anyos hanggang 30.
1: Pataas. 27 hanggang 30. 30.
0: Sa babae. ano, pero medyo makahirak na kasi pag medyo ano na. Kasi medyo mapapagal na mag-aki.
1: Sa kuya nga ni sir, 25 pataas.
0: Pwede, 25 pataas. Pwede na. O sige, hatiin natin. 25 ka, 26 na ako. 26, parang gitna. 26 pataas, pwede na. Yung pangalawa karon ni is, dalhin mo ang magulang mo sa altar ng nakaputi. Ibig sabihin, magpakasal ka, tugang. Respeto iyan sa magurang.
1: Tsaka, please naman ha.
0: Oo.
1: Huwag kayo maging batang ina. Huwag niyong tatangkain. na magkaroon ng responsibilidad sa murang edad.
0: Mm-hmm.
1: Napakahirap niyan.
0: Ayun.
1: Napakahirap niyan.
0: Tsaka hindi yan na ikauugma kang magulang nindo.
1: Mm-hmm.
0: Siyempre, bako din yan kalooban ng Panginoon. Kasi wala pa sa tamang panahon. Mm-hmm. Itong pinag-uusapan natin ngayon, kung sakasakali man ano, na nagkaroon na ng naging ka ng batang ina.
1: Mm-hmm.
0: Ayun. Itong remedyo. Yan ang syudad.
1: Mm-hmm.
0: Okay.
1: Okay. Uy, tabi, magsimbag tabi ka mo, taang premyo kay ni.
0: Sanggatos.
1: Sanggatos.
0: Duwang sanggatos. Di dosintos.
1: Dosintos.
0: Iyo.
1: Ah, sabi ni Michael,
0: mm-hmm.
1: basahon ta na.
0: Mm-hmm.
1: Maganda po yan kung sino man po nakaisip ng ganyang support. Ang tawag po dyan ay malasakit sa mga batang ina.
0: Uy, babinigyan mo ng pangalan. Sige.
1: Mm-hmm. Binibigyan pa rin ang pagkakataon na makapag-aral,
0: mm-hmm.
1: o makapagtapos sa mga batang nanay. Tapos kung meron pong family counseling,
0: mm-hmm.
1: maganda po yan para maunawaan ang tamang responsibilidad o
0: mm-hmm.
1: responsibilidad
0: mm-hmm.
1: ng pagiging ina. May mga pagkakataon po kasi na dahil hindi pa handa ang batang ina,
0: mm-hmm.
1: minsan pinapaampon o kaya pinamimigay. Dito po sa amin, mayroong ganyan, pinaampo na lang kasi di daw kayang buhayin.
0: Pambira mo ko nga. Talaga naman nga si Michael eh.
1: Talagang
0: nag-research.
1: Hinandaan.
0: Ipinaghandaan talaga. Yung mga gusto natin kasing bagan. Mm. Ano, talagang
1: May makukuha kang aral.
0: Oo. Talagang ano ka. Makakabunot ka ng sanggatos mm-hmm. kay niyo. Halatalaton ito pa. Sarupa sana ang nanggana.
1: Sarupa sana.
0: Sabi ni Francia.
1: Duwa baga manggaganang o niyan. Kaya manggagana. Ang masunod dyan, kung duwasan na kamo, di kamo.
0: Oo. Mm. Pero kung saru lang o niya na nagsimbag,
1: saru
0: lang magagana.
1: Sige.
0: Ayan ha. Pading Ruel, baka gusto mo.
1: Magsimbag?
0: Oo.
1: PW, gusto mo man sumama, mag-iba sa PWD. Ayo.
0: Gana ka sigurado. Francia Noya, maligaon ka mo mga pastor. Napapaluha ang ako sa inyong duwa sa karawan ta, ano? Pangungko? Ha?
1: Kakatawa.
0: Oo. Oh.
1: Pagdangog ko kayo.
0: Pagdangog ko, yun.
1: Oy, sabi ni Ate Fee.
0: Oo.
1: Adana.
0: Uh-oh.
1: Good morning po, mga guwapong pastor.
0: Mm-hmm.
1: Para sa ko, bako magayon.
0: Oy.
1: Na iyan.
0: Mm-hmm.
1: Kasi magiging patamad na naman iyan sa mga kakian.
0: Ayun.
1: So, bako siya uyon.
0: Bako siya uyon. Imbis na magsikap nga niya.
1: Magiging
0: tamad nga niya, tas sasaluhon.
1: Mm-hmm. Pero actually, Ate Fee Adana, ang saya ang gigibuhon kang gobyerno dahil sinda tatawan ki ayuda.
0: Oo.
1: Ang itatawo po sinda, educational assistance, papaklasiyon
0: sinda. Tama, uh-huh. papaklasiyon sinda.
1: Tapos tuturuan sinda kang
0: magiging magurang. Kung kumbaga may seminar, ano,
1: mm-hmm.
0: iti-training sinda kung paano mapagalon, baga magparigos kay aking salit pa. Paano mag-alaga, paano maging breastfeeding.
1: Kadalasan baga kaya, sir,
0: ayan
1: ang mga pigtatarapok ng mga aki.
0: Mm-mm.
1: Kadalasan, ang pag natitrace kung si siya magurang, mga nini. Nanay.
0: Mm-hmm.
1: Oh, dahil nga ni sa dai patatao or dai kayang anong apod kay na alagaan.
0: Mm-hmm.
1: Kaya pigigiribo ninda yan.
0: Iyo.
1: Sa naman sa mga akakian na.
0: Mm-hmm.
1: Ako pirmi, ako maigpit ako diyan sir sa mga kabata. Iyo.
0: Ako alam na alam yan sa GCF. Talagang pigsi-seminar ko yan ng mga kabataan.
1: Magpiton ako
0: dyan. Magpiton tayo dyan. Sana naman walang makalusot. Sa Daytaman Aram.
1: May mga sadiri
0: na. O yan!
1: Oh.
0: Sabi ni Roberto Cano Llabori Jr. Magandang programa ito para ma-address ang lumulubong cases ng teenage pregnancy.
1: Mm-hmm.
0: However, mas maganda pa rin ang ma-instill sa mga kabataan ang value ng purity.
1: Oh.
0: Isang regalo na ang haharap yun. Sa altar na malinis at walang bahid ng kasalanan. Aba, maganda rin ito.
1: Maganda rin. Balance din.
0: Balance itong si Roberto Cano Llabori Jr.
1: Baka mayroon pang susasagot for 100 pesos. Jesus.
0: Magandang yung mga kasagutan.
1: Mm-hmm.
0: Ayan. Meron pa.
1: Meron pa. Sabi ni Ophel, Brigel, maganda po ang programang yan. Makakatulong sa mga batang ina bilang asistensya sa kanila at makatutulong sa kanila para maabot pa din nila ang kanilang mga pangarap sa kabila ng pagiging batang ina at ma-educate sila kung paano ang maging mabuting ina.
0: Wow. Mabuti.
1: Pero madidipisilan kita
0: kayo. Ako karon eh, magtatao ako ngayon duwang gana.
1: Duwang gana?
0: Dosyentos.
1: Matimbo. Alang kao man siguro na ako.
0: Sa diri ko na ito.
1: Uy,
0: saro. Na,
1: uy, kad. Oh, sige.
0: Duwa man sa imo ta.
1: Sige, sir.
0: Ikaw na ba sa akin?
1: Sabi ni Sister Jen Rodriguez, mas mainam na i-educate ang mga kabataan kapag pumasok sila sa mabigat na responsibilidad.
0: Yo.
1: Katulad ng pagiging nanay at tatay, para maiwasan ang pagpasok sa mabigat na responsibilidad, hindi biro ang magiging nanay, lalo pat kung mahirap ka.
0: Ayun.
1: Uy, narunduman ko pala ng Sister Jen Rodriguez. Sabi mo, ma-sponsor ka.
0: Ngunyan, gana muna siya.
1: Ngunyan, magagana siya. Kung magagana.
0: Duwa sa imo.
1: Duwa sa kuya.
0: Duwa man sa ko.
1: O paano pag may nagdagdag pa?
0: Day na natin ba sa iyo?
1: Sige.
0: Eyo? O sa kuya.
1: Di sa imo.
0: Ano sa muna kitang gana?
1: Sige. Eyo? Okay.
0: Oo. So sa kuya, duwa muna ang nanggana. Uh-huh. Si Michael, buda si Roberto Cano Llabore Jr.
1: Na lima ba kayo ni sir?
0: Ha?
1: Lima.
0: Ah, lima? Ah, lima pala, ano? Ah, sige.
1: Lima, tulo sa imo.
0: Dahil mo man pwedeng gawing 50, tanaga na hos kang sanggatos.
1: Okay, tulo sa imo.
0: Sige, tulo sa ko.
1: Oh, sige. O, sisipa.
0: Oo. Oo, saka si ano, saka si Faye Adana.
1: Ayun.
0: Oo. Yeah,
1: sige.
0: Okay.
1: Sa kuya naman.
0: Mhm.
1: Ah, si Sister Jen Rodriguez.
0: Mhm.
1: And si Ophel Brigel.
0: Tulo sa imo man. Tayaon si Tulit.
1: sumine ang nakasabit pa.
0: Ano sabi ni Tolet?
1: Sabi ni Tolet, dapat po turuan at bigyan pansin ng mga bata na mali ang paggawa ng bata.
0: Ayun.
1: Kung bata pa.
0: Tama.
1: Pero kung nandyan na, maganda din na may suporta sila para maayos sa mga susunod na kabataan. Hirap ng tanong, mga pastor.
0: Oo, oh, pinaghirapan ni Kalito. Kaya tulungan sa imong
1: kaya
0: gana mo.
1: Ah, ayan.
0: Oh. Sa mga nabanggitabi, pakipadarakan sa imong Gcas.
1: Sa kuya, Phil Brigelen, Sister Jen Rodriguez.
0: Sa kuya.
1: Okay, tabi, Gcas.
0: Sa kuya naman ay si Tuluman, Michael Quintana, Roberto Caño Labore at si Sister Faye Adana. Yan ha, tuluyan. Congratulations.
1: Iyayamanin.
0: Napasubo lang. Yan kasi, matabing. O, nag-usagos sa kita, 7:37 in the morning. Maduman na ang tabig dan sa Kasabay sa Paghayo.
2: Kasabay sa Paghayo.
0: Mga tugang sa Kasabay sa Paghayo, gusto mo nang talagang pasalamatan ang satuyang mga listeners, ang satuyang mga kababayan na talaga namang tuloy-tuloy na sumusuporta ano, sa ating estasyon, sa mga programa natin. Digdi sa FEBC Bicol, Care 104.3 The Way FM. Uno na dyan, salamat tabi sa mga prayer partners natin na talagang pinapanalangin nyo kami sa inyong mga personal na panalangin as in sa inyong mga corporate prayers sa church.
1: And sa pangalawa po, pwede po kayong maging volunteer natin dito sa ating stations. At maraming salamat po sa mga nagvo-volunteer. Ano po? At malaking tulong po kayo sa ating stasyon sapagkat ang inyong pong paglilingkod, kahit walang anumang kapalit na hiningi, ay nariyan po ang inyong puso sa paglilingkod. Kaya na kung gusto nyo pong maging volunteer pa, makipag-ugnayan po kayo sa ating mga staff kung paano po kayo makakatulong sa ating stations.
0: Yan, at syempre, sunod natin pasalamatan ang ating mga nag-i-invite para magkaroon tayo ng pakikipaglaupang palad sa inyo para naman ay mapromoto natin ang personal ng ating stasyon. You can always invite us. You can always invite si SM naman ay laging handa para pumunta sa inyong mga gathering. Pwedeng mga youth camp, pwedeng mga ordinary Sundays. Lalo na kung meron kayong anniversary celebration, imbitahin nyo po kami para naman kami ay makapag-promote ng ating stasyon dyan sa inyong mga lugar.
1: And lastly, pwede po kayong maging financial donors natin sapagkat po ang ating station ay non-profit and non-commercial. Kaya po makikita nyo, wala po tayong mga advertisement.
0: Mm-hmm.
1: Ibig sabihin po, tayo lang ay umaasa sa tulong at gabay ng ating Panginoon at doon sa mga taong kinakausap niya at may mga puso din sa paglilingkod sa istasyon o sa radio. Lalong-lalo nang maipabot natin ang gospel sa lahat ng tao until all have heard. Kaya po, kung kayo ay may puso at kinakatok namin po ang inyong puso, pwede po kayo maging financial partners po namin.
0: Ayan, kaya sa mga interesado, kung kayo kinakausap ng Panginoon, just let us know. You can text us, you can call us, or you can visit us dito sa Care 104.3 The Way FM, along Arimba, along National Highway, Arimbay, Legazpi City. Pasagos na kita. Ito muna ang ating kunting paalaala.
3: Gising, kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suli rin ay batid ko na. Simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida. Ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko. Walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan. Huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. 8 na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, Ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa, Ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna at responsibilidad ay akuin muna.
4: Akuin muna.
3: Diba?
5: Servisyong Kirian, Tata Kirian.

0: Serbisyong Kirian, Tatak Kirian.
1: Siyempre, every Tuesday ay kapartner natin ang Philippine National Police, Police Regional Office 5. At ngayon na pagkaaga, mga tugang, ay very blessed kita na makasama natin mismo, ha? Ang PIO ng PRO 5 ng Police Regional Office 5, ha? Na napaka-busy pero kasama natin ngayon para discussin natin ang dear and care ng kasurug. Eh, welcome po natin. Hindi na natin siya guest, kasama na natin lagi. Police Lieutenant Colonel Malu Kalubakit. Ma'am, good morning.
2: Hello, good morning Sir Gillette and Sir Ronnie. Maray na aga po sa gabos na nagdadangog sa tuig niyan and sa nakakahiling sa tuig niyan na aga.
1: Good morning, Ma'am Malu. Kumusta?
2: Okay lang po, mainit.
1: Mukha nasa labas ka na ngunyan.
2: Wait. Parang maliwanag ang aking
1: parang ano. Parang maliwanag ang sa yung background, ang likod mo.
2: Yeah, sa bintana. Opo. Anyway, sige lang.
1: Sige lang. Ma'am, ano po ito?
2: Talaga, yung sunlight sa likod ko. Garo ako bumindap pa sa langit.
3: Oo, oh, muna may ngani, may kuya no, may asphalt.
1: Garo ka apparition.
2: Yung ngani, pakarayong ko ngani, giraray.
3: Takloban mo lang mamang likod kang bintana para...
1: Okay na yan.
2: Garo ako may apparition mo ng gano'n. Okay, sige. Okay to.
1: Ayan. Alam mo kan susaro, mamalo. Naglakaw-lakaw ako duman sa Sarong Mall. Particularly sa Gaisano Mall. Pambira. May tinapik ako sa likuran. Ulay ko, ika.
3: Tinapik mo pati sa tinapik mo pati sa likod.
1: Sabi ko, Mamalo. Sabi niya, situgang lang po. Situgang mo pala ito.
3: Ibig sabihin, magkapandukon sinda.
1: Magkamukha sila ng tugang.
2: Wala na sa aparisyon.
1: Wala na.
2: Okay. Anyway, sige po. So, ang ano po ngunyan, ang topic na po yung dear and then yung care. Ano yung dear? Ano
1: yung dear muna, yung dear muna. Ano yung dear?
2: Remember po, nung naging RD natin si Sir Miranda dito sa Regional Office 5, nakita niya kasi yung need ng mga Bicolano na we need to be prepared.
1: Mm-hmm.
2: So, yes, meron kaming RSSF, yung ating reactionary standby support force. Anytime na pwede po kaming mag-augment ng tao, meron po kaming RSSF.
1: Mm-hmm.
2: Yun nga lang, yung nakita namin that time, kasi we need to create again and again yung composition po ng RSSF.
1: Mm-hmm.
2: So, nung si RD narinig niya yung RSSF, sabi niya, why not make a dedicated team para po, like sa DEAR, di ba? Disaster Emergency Assistance Response.
1: Mm.
2: So, every time na may mga typhoon, may calamity, yan si Mayon Volcano, si DEAR team ang ginagamit natin. Kasurog DEAR.
1: Kasurog DEAR, oo.
2: Yes. So, sabi niya, hindi pwedeng gamitin yung mga sa disaster sa crowd control.
1: Okay, tama naman.
2: So, yun po ang barrier dalawa na kung saan yung care is only for crowd control.
1: Okay.
2: So, kung may mga events po tayo, like Peña Francia, yung mga festivities around Region 5, so yung composition po ng kasurog care, yun din po ang i-deploy natin doon sa area. Di ba po, meron tayong yung MACP, yung Mobile Advanced Command Post. Kasamahan po yan. So, part yan ng ating strategic planning, di ba? Sabi natin, we want to move level up, di ba? Level up yung servisyo natin. So, hindi lang po tayo to serve and protect, yung mga basic na ginagawa ng PNP. Nagkaroon tayo ng strategic planning na kung saan nag-create tayo ng, RTW, ready to wear, ready to go. So, kaya na-create po si Kasurog Deer and si Kasurog Care.
1: Okay.
2: So, anytime, so wala na po kaming chance, kumbaga, na may mga event na makompose pa, hindi na, may mga pangalan na siya.
1: Okay.
2: And every day po,
1: huhugutin na lang.
2: Yes, every day po nagkita-kita yung mga magkaka-team.
1: Mhm.
2: So may mga formation po kami sa ngayon, 'di ba? Meron tayong Mayon Volcano. So ang mga naga-formation po yung deer.
1: Oo, ayun. Mamalo, oh. Saan galing ang mga ano nito, operative nito? Hindi naman to galing sa MPS, di galing sa CPS, talagang galing sa batalyon lang ito?
2: Dito po sa amin, sa regional headquarters.
1: Okay. Mm. Oo, sa regional headquarters.
2: And yung mga support units natin. Pero, we need to exhaust muna yung mga deer team ng PPO bago po kami mag- dadagdag ng mga tao sa mga areas of responsibilities.
1: Oh, so may dear team din ang PPO?
2: Yes. Ganun po tayo ngayon. Kasi okay. Systematic ang galawan.
1: Mm-hmm.
2: Ayaw so, kasi po natin na galawin yung mga municipal police station. Di ba po, meron silang
1: yes,
2: police visibility, mm-hmm. may law enforcement sila, may mga investigation silang ginagawa. So, ayaw namin silang pakialaman. Gawin lang nila ang ginagawa nila every day.
1: Oo.
2: So, ngayon, pag may mga gano'n na disaster, meron tayong festivities, that's the time na papasok po yung deer and care natin from the PPO.
1: Mm-hmm.
2: So, magre-request po yung PPO kung kailangan pa po nila ng additional personnel. Saka namin ibababa yung mga naka-prepare nating mga personnel.
1: So mamalo itong mga nandyan ngayon sa paanan ng bulkan na naka-deploy dyan ngayon. Mga deer, ano yan?
2: Sa mga PPO po yan, sir.
1: Ah, sa PPO. Pero mga deer yan kasi yes. Disaster yan eh.
2: Yes po. Precisely.
1: Oh.
2: Yung mga nagmaman ng border control points natin,
1: mm-hmm.
2: yung nagkakandak ng checkpoints, sa mga ano natin yan, sa MPS and PPO po.
3: Mm-hmm. Ma'am, mamalo, sila ba ay dumaan din sa training sa... Kasi parang
1: sa magkaiba. Sa disaster, oo.
3: Oo, kasi magkaiba yan na unit. Tama po ba? Sila din po ba ay nag-dumaan sa mga trainings?
2: Ito na po yung twist. Di ba po, like, halimbawa, wala kaming deployment ngayong araw. So, yung mga tao po namin, ginagawa natin sila ng refresher course every Saturday, Sunday.
3: Mm-hmm.
1: Mm-hmm.
2: Kumbaga, i-refresh lang isa kasi trained naman yung mga PNP personnel natin.
3: Okay.
2: May mga refresher course tayo na ginagawa para po hindi ma-stagnant yung mga kasamahan natin na nandito sa regional headquarters dahil gumagawa ng administrative work, tinitrain pa rin po natin siya, refresher po, every Saturday and Sunday, and TTH. Kumbaga, kung dati nagsusumba tayo, ang ginagawa natin ngayon ay CDM,
1: mm-mm.
2: marksmanship,
1: mm-mm.
2: yung, di ba, self-defense.
1: Yes, oo.
2: Kung sa ano naman, sa deer naman, yung mga first aid, disaster response, yun ang ginagawa po natin dito. We enhance their capabilities and skills.
1: Mm. Ito ba yung mga bagong graduates na mga PNP personnel o ito yung mga matatagal na sa serbisyo?
2: Yung mga naandito po, yung mga antigo na. Yeah. May mga bago po, pero hindi natin sila, kumbaga, solo lang nila. Meron silang mga seniors.
1: Okay.
2: And then, syempre, mentoring na rin po sa mga juniors natin.
1: Oo, kasi hindi dapat matigil ang mentoring eh. Lalo na't, kuya niyan eh, disaster response eh.
2: Yes, precisely po.
1: Pag sinabi mong disaster response, napakalawak ng knowledge dapat nila. Kasi iba't iba ang disaster eh.
2: Sobra po. As in, sabi ko nga ni, wag lang magsabay-sabay na si Mayo nandyan. Buti na lang sa X-CAD kasi dedicated si Dear ngayon for Mayon only. Nasa evacuation center yung mga kasama natin, nagbabantay, nagpatrolling doon sa mga iniwanindang mga area, lalo pa dito sa may 6-kilometer danger zone. So, yun po ang ginagawa ngayon ng mga kapulisan natin within Albay area po.
1: Ma'am, in particular, ano ang mga training na ipigtao sa INDA bukod sa BLS?
2: Ay, may mga graduate po silang ICS.
1: Mm-hmm.
2: Opo. And then, first aid, yung... May mga... nakita niyo po yung sa Cam Norte ngayon, yung recent nila.
1: Mm-hmm.
2: Yung may mga rappelling sila.
1: Yes, yes, of course.
2: Oh. Merong, di ba, ang ganda. So, yung ganyang POI, i-adapt natin sa iba pang mga provinces. Kasi kung ano ang maganda, yung pwede nating i-replicate and matutunan ng mga kasamahan natin, yun ang ina-adapt po natin.
1: Oh, so kailangan ng rappelling talaga, no? Smoke diving, water rescue. Ano,
2: yes, ma'am? Water rescue. Wasar. Yung wasar.
1: Wasar, oo.
2: Oo. So, palagi po nating tinatap din yung mga kaibigan natin sa Navy, sa Naval po.
1: Opo.
2: Para mas ma-equip po yung mga kapulisan natin, lalo na sa water rescue.
1: Mm-hmm. Ito ba, Mamalo, ay sapat ba yung ating puwersa galing sa PNP? O one day, baka nag-iisip ba kayong ilabas ito, magkaroon ng force multiplier coming from our stakeholders?
2: Actually po, kasama na siya sa Bicol Shield region-wide.
1: Mm.
2: So, kumbaga, kinabit natin yung preparedness natin with other government agencies and stakeholders. So, I think nai-present na rin po ito sa ating chairman ng ARPOC, Regional Peace and Order Council, na kung saan isahan lang po yung galawan ng mga stakeholders and yung mga partners natin sa local government units and yung mga local chief executives po natin.
1: Mm.
2: And nakikita po yan natin dito, kung nakita nyo po yung kasurog narito kami, yung isang container ban, di ba? Ang ginawa
1: natin
2: ng Water Assistance Center na kung saan sa Kamalig and Ginobatan, meron na po tayo and we are very grateful and nagpasalamat po tayo sa mga local chief executive dyan and other municipalities and CPS and city. I think magkakaroon din po sila ng ganoong container van na malapit po yung tao natin sa mga sa Maharlika Highways. Part po yan ng Ligtas Maharlika.
1: Mm, wow.
2: Di ba ang laki pero interconnected po yung mga pinagagawa natin ngayon. Sabi ko, ang ganda niyang gawin, di ba? Sa atin as researcher, ang gandang gawa ng paper na yung interlink napakalawak pero may mga specific task na ang dali nating hugutin, chances na kailangan po natin ng tao,
1: yes,
2: ng logistics, di ba?
1: Oo.
2: Sabi ko, napakaswerte din po namin na nagkaroon tayo ng regional director na ganun po mag-isip na ganito pala dapat. Ganito ang gawin natin. Ito yung gagawin nyo.
1: Oo.
2: Nakaano na siya, template na siya, na pag may kailangan ka, eto.
1: Mm-mm.
2: O, di ba? Sabi ko, saya naman. Mm-mm. And we learn.
1: Mm-mm. Siguro naisip din niya ni RD kasi naka-assign siya sa isang lugar na very prone talaga sa mga disasters.
2: And galing po siya sa NCR.
1: Mm-hmm.
2: So, alam niya po yung sa crowd management.
1: Crowd management, yes.
2: Oo. Yung sa ano sa disaster, syempre dito yung pangmalakasan tayo yung maraming disaster.
1: Mm-hmm.
2: With regards to NCR, sa mga ano mga rallies, mga protesters.
1: Mm-hmm.
2: So, siguro nakita niya yung need na, okay, so we need to set things. Kumbaga, mas pangmadalian lang na hugot dito. Eh, kailangan namin tao.
1: Mm-hmm.
2: Tapon, hindi na yung magpe-prepare, magkikilala pa kung sino yung kasama mo.
1: Tapos ipunin pa, no?
2: Company ka, Bravo Company ka, Charlie Company ka. So, kilala mo na kung sino yung katabi mo, sino nasa unahan mo, sino yung team leader mo.
1: Mm-hmm.
2: So, that's the concept po ng ating kasurog gear and kasurog gear.
3: Ma'am, yan maganda ang scenario. What, yan po ba ay continuity na kahit po magpalit na yung regional
1: coordinator? Yan ba ay tuloy-tuloy na?
3: Tuloy-tuloy na?
2: Yes, nasa kasulatan na po yan. CMC na po yan, Command Circular Memorandum, na kung saan po sustainable po yung project. Hindi lang kasi siya project. Talagang inayos lang po natin yung law enforcement and yung community support. So, mas napapadali po yung trabaho natin kasi alam natin kung ano ang next na gagawin.
1: Mm-mm. Tsaka palagay ko naman itutuloy yan ng next administration kasi yan naman ay something that is needed talaga in our place, in Bicolandia.
2: Yes, and wala siyang pangalan. I think okay naman kasi kasurog din eh, disaster. Kasurog din naman crowd control. So, wala naman doon ang bahid. Like, di ba, sa mga other mga projects na may mga pangalan.
1: May mga pangalan eh.
2: Yes. Ngayon talaga, purely for the benefit of the public.
1: Mm-hmm. So mga sa ngayon, halimbawa, kung ini-imagine ko lang, mga ilang grupo meron ang CARE at ilang team meron ang DEAR?
2: We set 200 each. 200
1: malaki.
2: Personnel for CARE, 200 personnel for DEAR.
1: Malaki. So kaya niyang pagsabay-sabayin kung sakasakali man. Kung sa ngayon nga na meron aktibo ang mayon, siguro ang CARE natin, hindi sila fully mobilize ang lahat, ang 200.
2: Sa CARE, ano muna sila, standby. DEAR lang po muna yung, ngayon na nakakinig.
1: DEAR na muna. Pero ano yan, DEAR, ang naka, nasa field ba ngayon, DEAR PPO o DEAR sa region?
2: DEAR PPO po.
1: Oh, so wala pa sa region. Ano?
2: Nandito kami, standby pa lang. Pag nagsabi si PD Albay na, RD, we need augmentation team from Kasarong DEAR. So, ay actually, nung sa Mayon, na may mga abo po doon sa Kamalig and Binabata. Nagpadala po tayo ng mga deer doon para tulungan silang maglinis and sa traffic.
1: Mm-mm.
2: So ganun po ka resilient yung ating mga kasamahan na kung saan alam nila na after tonight pupunta tayo ng Binabata, pupunta tayo ng Kamalig.
1: Mm-mm.
2: To augment yung mga kasamahan natin doon na nag 24 hours na magtrabaho and they need rest, kami naman ang gagawa.
1: Mm-mm. Paano makikilala ng tao na ang naka-deploy ay mga DEAR? Meron ba silang pagkakakilanlan bukod sa uniform ng PNP? Meron ba silang mga
2: wala
1: uniforme?
2: Wala naman po. Parang continual lang yung ginagawa natin.
1: So uniforme pa rin ng PNP ang suulot
2: opo,
1: nila?
2: Yes. Opo, yes. Wala tayong babaguhin sa mga uniform. Pag ganyan po, disaster, naka-SAR uniform po sila.
1: Ah, okay. So, as a continuation ng PNP duty.
2: Service. Opo.
1: Wow. That's very exciting. Mabalikan po natin yung excited ako doon sa itong van, itong trailer van na
3: mobile
1: trailer van na ginawa ninyo ng PNP.
2: Andito. Hindi pa kayo nag-visit.
1: nakita ko na siya dyan, nakaparada. Pero yes. Siya ba ngayon ay nasa labas? Siya ba ngayon ay ginagamit?
2: Pwede po siyang ilabas kung may request po yung mga provincial directors natin.
1: Mm-hmm. Kasi isang office yan, di ba, ma'am?
2: Po.
1: Yeah, parang opisina yan, ang laman yan. Parang
2: yes,
1: command
2: office,
1: post.
2: Yes, mobile office. Advanced command post, MACP, ang tawag natin dyan.
1: Oo, sa ngayon hindi siya kailangan, kaya wala siya sa labas.
2: Supposedly, ang first niya sanang pupuntahan is Masbate.
1: Mm-hmm.
2: Kaso, yun nga, malaki siya and yung time allotment na request is very short. So, sabi namin, maybe yung PPO must also create like this na command post na mobile para hindi na po lilipat.
1: Lalo na island yun eh.
2: Yes.
1: Mm-mm.
2: So, somehow, pinag-work out na rin po ng provincial director natin. Yung mga provincial director natin sa mga island provinces para magkaroon po sila ng sarili nilang mobile advanced command post na handang pumunta anywhere sa kanilang mga islands.
1: Oo, kasi lalo na tapos na ba ang rodeo? Parang
3: oo na.
1: Tapos na ang rodeo, ano?
3: Mm-hmm.
2: Tapos na po.
1: Ma-deploy sana sa rodeo.
2: Supposedly, opo.
1: Okay. So, yung ano, ini-encourage ninyo ang mga provinces, mga PPOs, to also manufacture, mag-create.
2: Yes. I-replicate kung ano meron kami dito. Kasi yung mga nasa mainland units, kaya natin puntahan yon.
1: Mm-hmm.
2: Pero yung island, parang napaka, di ba, mabigat sa part din po ng mga team kasi yung mga DEAR natin kasama doon yung DEAR kasama doon, so talagang re-replicate po ito ng mga island provinces po.
1: Oo, kasi malaking truck din yan eh na may dalawang container eh.
2: Tapos ang taas niya.
1: Ang taas. Oo. Sa bagay kasi naman yan sa mga Roro.
2: Oo. Pero parang feeling ko super bigat siya eh lalo na sa. Pero kaya naman yan. kung kinakailangan, i-deploy po natin.
1: Pero mas maganda na rin yun, ma'am, na magkaroon din ang provincial, yung PPO, ng sarili nila para mamobilize din nila every time kailangan ng probinsya.
3: Para hindi na magdadala-dala. Yes. Nga po.